0: যখন জ্ঞান পুহার চলো।
1: jërëjëf mbokk jullit yi, jërëjëf mbokki talibe yi, jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi doon ànd ak seen rajo Jant BFM 95.2 ci Touba ak ca Ñaram 88.6 ci Dakaru. Mbokk yi ñu ngi dal di leen sant bu baax a baax te di leen gërëm ci li nga xam ne moo di déglu beeg bàyyi gi xel li nga xam ne moo di programme bi. Leen xamal ni nag agsi nañ fi nga xam ne fi la ñu fas yéenee yemale li nga xam ne moo di suñu programme mu tey incha allah su ko defee rek jox leen di daje incha allah ni ci suba ak jàmm ci kàttanu yàlla borom bi. waaye nag ngeen xam ne itam bu ñu jeexale suñu programme itam ba coupé li nga xam ni moom moo di suñu ay matériel ci fréquence bi nga xam ne moo di 95.2 bi. am na beneen rajo bu ngeen fay dégg boo xam ni xañ na programme yi nga xam ne moom lay jàllale bokkul ak li nga xam ne moo di programme Jant bi ba tax faral ñaari mbokk yu bëri buñ ko jàppee ci waxtu guddi wi daj ko dañuy jàpp ni rajo Jant bi la. ci kaw loolu nag ngi leen di xamal ni bu saa yu rajo bi tëjee beneen rajo bi nga xam ne yéen a ngi koy dégg ci fréquence Jant bi muy jàllale yeneen programme yoo xam ni bokkul ak programme Jant bi. ngeen xam ni kon rajo boobu la du rajo Jant BFM. ci kaw loolu nag ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm di wax rek ngeen xam ne que noonu la di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xam ne rek moom di fanaanu jàmm. wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuh.

0: alal nak mo xam ay kilifa lañ wala ñoo xamne bokun ci kilifa wa yalla denk nañu alal kon su boba da na gëna yomb su boba nak yalla cheikh mom taxa nak jox ndigal ak kurel bu tudd al furqan wa nur ngir ñu taxaw taxaway bobu ay ñu bare bare ci ay doomi daara ay doomi ay kilifa ñoo xamne ay boromi daara lañ ay kilifa ñoo xamne tam ci serigne bi lañu bok way ñepp xam ngeen ne jaay nañu ngirel ak mbokk yépp jënd ak talibé ñom ñu taxaw ci walu gogou di saytu mbinéen mi ba bindu yu kamil yu bare bare yo xam bindé nañ ko fi war ñu bind ko ci ay daara cheikh mohamed muntaha kamil bu ñew ci mom dana la yebal
1: dana
0: la yebal ci kurel gi wa jaara ko ci xabbaan mi nga xamne nak moy kilifa gi lepp ñi diko sayto fofu ci barabam waye ci taxawayam kon kurel gogu di al furqan wa nur ma ngi di siyar bu baax cheikh mohamed muntaha mo joxe ndigal li kon ci ab taxawayam ci la sayto ci le soso lool nak lu am solo la luma tabayi xel la tabarkallah kon lool lepp day wone kon ak fonkam al qur'an waye tam toujours muy xol lo xamne dem na ba jamono nar ko fa jele war mu nar ko xajamal tam xamne jamono andi na lo xamne man nako gëna defarat gën ko taralat mu taxaw ci andi lolé waye tam saytu ko ba ñongal li nga xamne mom lañu am ñun waye tabarkallah mu don lo xamne tam moy ndonol serigne bi deug deug di alquranu karim cheikh muntaha taxaw na ci ci mbind tam ci li koy gëna sam la bokk na xal yalla mo digge sam gi waye bokk na ci likoy sam mokal ko waye do bindigi moko gëna mëna sam ndax bu dé mokal gi ñukoy mokal mëna fay joggi waye bind nak mëna gëna sax mëna gëna woy mom sa so dé barana magal warana rek yi amna jum ci kay yu ci def yo xamne ah mëna yag lool ci sa so nare ki dana am ñu fi nek ño xam mëna ko defaraat ñongalat wata mbindigi lu am solo la waye mbindin wi lu am solo la cheikh muntaha kurel gog nga xam moy al furqan wa nur mu joxe ci ndigal di ci taxaw bu baakha bax ñi ci yar bax suñu xabaan suñu fallu ak taxawayam reyna lool tawé na ñott lool ko lool lepp ci taxaway cheikh mohamed muntaha la cheikh mohamed muntaha waxtu wu nek sa so xamé ni ab taxaway amna ab xew xew amna dañuy gis ni day genn day wax ay kaddoom kaddu yoyu nak man na ni mané sé ci jariñu baba xew xew boba di del ci wat ndax day doon ay point ak buntu yo xamné dañ ko ci ubbi lo xam lepp da koy teunk ben bu ci nek da na mëna régler ab situation sang bo xamné suñ ci tollé da nga xana li la ci muntaha doon wax mota day lacc ñaar ni nga xamné am jitum rew su def ak discoursam ba nopi nga gis plateau yi ci télévision radio yi ñu bare bari dañuy tok diko jangat par point ginaaw ñom lañu defal lo ci lu ci upp seen mbir aduna rek la yam walu aduna rek ci lañu wax bok lañu wax la bëgg wax rawati da ko xamne seen mbir day mëna lijeenti ci aduna lijeenti tam ci al-akhirah say kaddu day lijeenti ci aduna lijeenti ci al-akhirah kon koku lañu gëna mëna wara mëna jangat ci ay kaddom ngir lamu teunkon ñu gën ko mëna yaatal ba ñeeri ñi gëna mëna matalé lol doon na laaj bi suñu taxa waxe ba nopi yi def lu mel non nax kat ay kaddom mom day hakim mom suñu taxa wa ay kaddom lepp njariñ la ñepp ko mëna jariñ yo tam ak fo mëna nek ak fo mëna nané donte nanu way yi mëna wuté way xam ngeen li ñu naan mom benn la mel ndox mi la nanu way yi nak fañ koy nané fañu tanké mëna wuté waye nan gi mom lañu nan mel ndokh mi la tamoy l'islam sax mu taxa motax ay kaddom gennut l'islam ndax boone serigne bi neena ko neega yalla neena neega yoonte bi neena ndax mo musa genn fofu serigne mu taxa da koy wax serigne mom digeunte boromam rek ci la ma ci xey ci la ma ci gont ak yoon ak liggey yoonte bi sallallahu alaihi wasallam musu ko genn kon kenn munta genn ñaar yoy wala nga jëm fenn ba nopp diko takal señ bi mu doon deug dedet señ bi mo musa genn fofu yalla ak yonent bi kep na yone gi deglu.

0: Pionnière FM 88.6.
1: Wax nañ ne sa am ko doon wax naan ko mbak yow de ginaa bi yàlla wuyee yonente bi wey ba ko ca teg mu ne ko bul jàll ñii ñaar fu ñu wuyee ma wey ca allahu akbar cheikh mamadou bountakha loolu la bëgg nit ñi gën koo dégg waaye gën koo bàyyi xel àddina si rëb na xëccoo alal xëccoo daraja ay wàccuwaay bëgg ak pal koo xam dafay jeex tax mu jaral yàq sa morom di ko jéem a yàqal bokk di yàqub deram ñaawtee fi bari yoo xam dañ ko daa dégg rek ca biti waaye mu mel ne léegi dañ ko bëgg andi fii wax lu dul dëgg xeetu communication goo xam ne bétail médiatique bi nga xam man dama koy tuddee mensonge médiatique wala bokk alkazibul islami xarbul islami daanaka mooy alkazibul islami ca garbu mu ñi nga xam ne ñooy yéefar yi loolu nag andi nañ ko ba ci sunu réew mii boo duggee ci wàllu diine ci da nga gis ñoo xam dañ koy doxal bu bokk ci nag boo duggee ci wàllu politique bi mu nga gis ñoo xam dañ ko ci doxal les politique l'islam day bokk ci wàllu journalistes yi far ñoom ak médias yeeg yooyu ñoom moom ñoom la ñu jëfandikoo far ci wàllu boobu da ngay wax loo xam ne ki koy wax day xam ne du dëgg waaye day jël ay baat di focc baat yi waaw day am lu mu bëgg nit ñi dégg ko wala mu jël baati loo xam ne nit wax na ko mu bëgg koo yàqal tax mu jël baat boobu yóbbu ko ci beneen sens bëgg koo wax loolu moo xut wala mu dagg fii coppeti fii kole di def yu mel noonu ngir wax ju àggul mën naa jur maanaa moo xam ne bokkut ndax wax day yegg comme ni ko waraf di waxe waaye dañu coppeti wala ñu daggi wax andi wala nit wax dara ñu taxaw wëlbati ko daan ne lii la bëgg a wax ca fekk waxut loola loolu lépp moom gars yi dañ cee aay kon loolu nga xam ne tubaab yee ko moom wala bokk tubaab yi nga xam ne baaxuñu ñi ca baaxut ndax am na ñu doon jullit ñi nga xam ne bokk kon sax ci yéefar yee ko moom waloo xam ne politique bi jiif yaa rawati nag ngir bëgg gën a mën a teg loxo ci àdduna si ak not leen not seen i koom-koom loolu dafa mel ne gars yi jël nañ ko daa mel ne jeexatal na ci ba andi si ba ñëw ci ñu réew mi ba ci réew yi ñi Afrique yi sax laay wax toosu yaa ngi déggu lu mel noonu Cheikh Mamadou Bountakha nag bu ñu déggoo ay kàddoom xool ci ay jëfam ni ma waxoon ne xool leen ci man suñ ko defee day duñu réer de waaye su boobaa kenn duñu mën a nax itam ndax gars yi dañoo mën a naxaate la ñuy wax toujours booy dégg nañuy waxe ak nañuy diisale seen baat yee nañ koy njàngale loolu lu ñuy jàng la xam lu ñu xam la daal lu ñu tàggatu la boobu ne booy wax dara la ngay wax mën naa ba ñu doon dëgg de waaye di ngay diisale sa baat yi na ngay njàngale ak di andi xeeti terme ay baat yoo xam ne ay waxin yoo xam waxinu tubaab lay doon ngir bëgg cee joomal nit ñi ngir ñu ne yow borom xam-xam fa nga wax fii nga ko teg léeg-léeg sa nga génne ak texte di waxoon nangam yooyu yëpp ngir bëgg a lën na mal xelu nit ñi ak bëgg leen a nax daante nit ñi moom boo dee seet xeeti journaliste yi ñu ci bari laay wax nag toujours waxuma ñëpp ndax ñoom it daanañ xeexe lu mel noonu soo ne journaliste yi da nga daan gis ñu ne waaw journaliste yëpp yëpp la wax bu ko def ngir bëgg ñëpp taxaw jàppal leen ci xeet waaye du ñëpp de waaw du ñëpp de am na ñoo xam ne am na ñarub diine kon du ñëpp waaye da nga gis ñenn ci ñoo xam ne daanaka mën nañ ne xeeti yàqakat yooyu la ñuy liggéeyal ña nekk ci biti ak yenn politique yi ñoom it da nga gis ne loolu noonu la ñuy taxawee diisal seen baat yi ñàngal génn ay baati tubaab nangam léela ñu ne en France en nangam nii la ñu doxalee nangam yooyu yëpp ngir bëgg rek léela ñu naan sax dañuy lënd mën xelu Sénégal yi maam dañoo bàkke jàppe Sénégal yi ñoo xam xamuñu dara baatu manipulation yi sax da ngay dégg mel ne loo xam ne commande boo yor di manipulé waaw loolu lañ jàppi xelu Sénégal mbaat boobu ko ko wax ko ne sax da ngaa yëpp Sénégal yi da ngaa yëpp nit ña ngay waxal koo xam jàpp nga ne mën nañ ko manipulé xamul dara xamul lu ñuy bëgg xamul lu ñuy bañ yéen ñi nga xam daal yéen a xam ñeen yéen a koy yow wala sa morom mi nga xam yéen a xam jàpp ne yéen a gën a yeewu nit ñi yéen a leen di manipulé deen jaarloo fañ bëgg bu ko defee ne yow yaay taxawaat di leen xeexal ngir di leen bëgg leen wan yéen xamu leen dara yéen sénégalais yi waaye ñun ñi ñoo xam kon nag bàyyi leen ñu xeexal leen ko bàyyi leen ñu dindil leen nax yi ngir jaaral leen ci yoon ca ko koy wax bootu moom benn la ñu doon kon loolu lépp dafay jot ñu digluwaat kàddu Cheikh Mamadou Bountakha xool orientation su boobaa dinañ mën a mucc ci réeralaate góor nga xam ne ñu ngi koy réer bëgg a jël suñu débat yépp jëmee ko ci wàllu politique addinay kese diine amna politique waye moy moy doxalin bu baax waye budé ci aduna kep sa yonne ko ci al-akhira am dañuy wone sax nan fi lem ci fekk dara julli lu yam fi amut di soxal nit ñi ci ay débat yo xam guddek becc ak rojo yi télé yi boy diglu ñu ci bare bare bare day mujj sax yow di fatte ko sun borom di fatli ko ëlëk jaamu yalla di soxal sa bop ci sa diine sa walu diine ak xamlu ko day mujj sax doto amati jot ki ci ay yenen débat yo xamul ben njariñ aduna da fay jeex saxuñu fi du dara kon lepp loy sa temps dafa cher ñi nga xam aduna kep lañ ñor sa fex nañ ba sen temps bobu ñu jëm ko jarñu ci aduna way yow na nga xam Allah ëlëk mo lay ñor nak ci aduna day jeex rek amul solo kon yow amo waro am jot ya war gëna ñak ñep jot ken wor la soxal ci lu amul njariñ cheikh muntaha dafa bëgg rek ñu soxla wo ci la am njariñ bayyi li amul njariñ waxtu way ñi dab kon mbokk wa ka borom ko bañu ñepp dafaal xadim ni waxtaan ni ndil war leen dul wor am nañu tepp ja yalla tan ni dañu feto ja yalla fete leen fepp ñi siar bu baax cheikh muntaha muntaha di siar moom kilifa diine ci di siar moom suñu kilifa kon nak ñu jigu leen djé so jam ñu ma ci re jota jamal islam ki nekkon khalifa bu ñëk ci cheikh muhammadul cheikhul khadimatu an muhammadul mustafa karim jant bi fm touba ablaye seigne ibrahim seigne alhadji sam seigne ablaye sam ci ñere fam dakar ola bi seigne alou ndjay seigne alhadji ibrahim seigne alou ndjay leer fam lu seigne cheikh luñu andu djub ak djubal djubo jek jek ak jeri ñu ko yene kep ku dekk ba nga dekk ro fi suñu rew assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et Lerki FM.
2: A'oudhou billahi minash shaitani rajim. A'oudhou billahi samin alim minash shaitani rajim. Assalamu alaykoum. Mbok julli ni mbok talibé yi mbok yi téwul ak baye xel sen émission mag bi di léral xam xam ngeen ci and ak Seigneur Mortala. Bu ko défé kon mu émission bo xam si dé len koy japp day am ci radio bi di ciéñer dé len koy japp yeen mbok yi di émission bi bu ko défé kon manam damay ñëkke ci fébaru goor gu tuttalé ci walu sey fébar bo fi léral dañ koy safara faj bu wër dañ abal la té bu déñé dootul ñëwaat goor gu tuttalé ci walu sey lan mo koy indi fébaru diabet type 1 ak diabet type 2 ñaar yépp da fay indi tuttalé ci walu sey to cigarette day indi tuttalé ci walu sey nan sangara day indi tuttalé ci walu sey fébaru infection day indi tuttalé ci walu sey fébaru bobu met day indi tuttalé ci walu sey fébaru tanki met day indi tuttalé ci walu sey fébaru ndigli met day indi télé ci walu sey fièvre hépatite A ak fièvre hépatite B fièvre hépatite C ñet yépp da fay indi télé ci walu sey tox cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey lepp li xétu sous xétu drogue day indi télé ci walu sey moom nit dañ koy sa safara faj ba wër dañ abal la té bu dañé dootul ñëwaat ku bëgg faju da ngay woté ci numéro bi dang koy bind aïsro ko sa whatsapp wala nga wakal ko wala nga aïsro ko sa parler wala nga bidou ci kayit muy 76 369 27 27 kep ku soxla garab wala nga soxla ay ñaan bo woté dañu la indil say garab indil la say ñaan wax la ni ngui koy defandiko kep ko xamne ki da nga soxla garab soxla ay ñaan da ngay wote ci numéro bi bo wote dañu la indil say garab waxal ni ngi koy defandiko man nga wote ci numéro bi 76 369 27 26 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti di ginaaw gi metti fo mëna nekké ci Dakarou ak dëkk yi wër Dakar wala nga nekké diwanu Tewampel wala nga nekké diwanu Tengej bo woté ci numéro bi wax fi nga nekk ñu indil sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko garab yi da fay and ak tur Yalla and ak Alcorane Karim motax ku ko naan wër ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C da ngay woté ci numéro bi wax fi nga nekk ñu indil say garab wax la ni ngi koy jëfëndiko numéro bi moy 76 369 27 27 numéro bu 76 369 27 27 képp ko xamné ki bëgg nga faju fièvre asthme wala nga bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre gorgu télé ci walu sey ku bëgg faju fièvre tanki metti ñi amé fièvre golopati wala nga amé fièvre rein wala nga amé fièvre rhumatisme wala nga amé fièvre xétu gémine man nga woté 76 369 27 27 76 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre xol bi metti fièvre di ginaaw gi metti ñi amé fièvre yaram yi metti yaram yi dis bo amé fièvre gemun gi am xet wala nga amé fièvre dan bi metti wala nga amé fièvre du ginaaw gi metti wala nga amé fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C wala nga amé fièvre infection da ngay woté ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 bu ko defé kon mbokk yi ma leral ci fièvre gemun gi am xet gemun gi xeyn tuwab diga woyé mauvaise haleine lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi xetu gemin tox cigarette day indi xetu gemin nan sangare day indi xetu gemin bobu met day indi xetu gemin tanki met day indi xetu gemin dig ginaaw gi metti bu fekke dafa am ndigil dafa am liquide man na dem ba indi la xetu gemin tox cigarette day indi xetu gemin nan sangare day indi xetu gemin fièvre serré day indi xetu gemin fièvre mboran moy seug mi nacc da fay indi xetu gemin ko xamne ki da nga amé fièvre dig ginaaw gi metti da fay indi xetu gemin ci kaw dig ginaaw gi nek liko sabab nek ndig bu de ndig la am dret ci bir man la indil xetu gemin moy dañ koy safara kim dal da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 bindal numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre diggina gi metti fièvre ndigli metti fièvre bañ bi metti fièvre ndoxom siti fièvre asthme da ngay woté wax fi nga nekk ci Dakar ñu indi la sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko numéro moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 di sér bax mbolam ñi tél émission bi wa kër Serigne Babacar Sy yitel émission bi wa kër Mame Abdou Cissé bax yitel émission bi wa kër Mame Liam Lay yitel émission bi wa kër Cheikh Amadou Fouti Tall yitel émission bi wa kër Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul ñi tél émission bi wa kër Cheikh Ibrahima Fall yitel émission bi Ibissini Tawlay Serif Ibissini Tawlay da fay japp émission bi bu ko defé mbokk yi di sér bax itam Cheikh Mansour Diouf Serigne Fallou mo seen soye moko xeyal momi defé tel émission bi
1: yene gi déggu
2: mi ngi tel émission bi
1: ak Serigne
2: Mortala
1: 6
2: mom ak soxnam soxnam mam Fatou Mbacké mo Serigne Fallou mo Serigne soye bu defé tel émission bi Serigne Sidi Mbacké mo Serigne Dan mo Serigne Abdoulat momi defé tel émission bi nek fi ci clinique Kourabou rek Kassor defé tel émission bi ak mbolam kuy tel émission bi di léra xam xam yeen ñi déglu radio jent bi 88.6 yeen ñi japp radio jent bi émission léra xam xam bi nga xamné ci dañ ci waxtane ci walu fajj ak walu ñaan heure mi am jappelen ko lundi 8h30 moy altiné mardi suba gi 8h30 mercredi moy alarba midi 20 lay tambali jeudi alhamis midi 20 lay tambali émission bi day tambali aljuma di vendredi 11h30 samedi émission bi day tambali 21h dimanche émission bi day tambali 22h ci goudi 10h ci goudi 22h ci goudi dimanche ngeen ci and ak Serigne Mortala di len koy japp ci radio bi di radio Tienyar FM bu ko defé sen émission léral xam xam ngeen ci and ak Serigne Mortala ku bëgg fa faju fi fièvre asthme ku bëgg fa faju fi fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre dig ginaaw gi metti fièvre tanki metti fièvre dëna bi metti ñi amé xol bi metti garab yi ñu joxé day and ak tur Yalla and ak Alcorane Karim ku ko naan wër fo ma nekké ci Dakaru amnañ auto amnañ moto da ngay wax fi nga nekké ci Dakar ak dëkk yi wër Dakar fu melni Pout bo nekké côté bobu wala nga nekké côté Jahay wala nga nekké côté Tetouampel man nga woté ci numéro bi muy 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 man nga woté ci 76 369 27 27 76 369 27 ci ngeen di woote 76 369 27 27. Ku bëgg faju feebar asthme, ku bëgg faju feebar ulcère, ku bëgg faju feebar estomac, ñi amee feebaru golapatie, wala nga amee feebaru hypertension, wala nga amee feebaru gémmañ gi am xet, wala nga amee feebaru mbooraan sëñ mi naa ci, wala nga amee feebaru yaaf bakkani fatt, wooteel ci numéro bi 76 369 27 27, 76 369 27 27. Boo nekkee Touba moom it boo wootee ci numéro bi wax fi nga nekk, ñu indil la sa garab. Boo nekkee Louga wala Thiès wala Dakar, foo mën a nekkee Sénégal, wootee ci numéro bi wax fi nga nekk, ñu indil la sa garab, wax la ni nga koy jëfandikoo. Bu ko defee ma leeral ci feebaru góor gu tële ci wàllu sëy. Tubaab di ko wooyee impuissance sexuelle. Lan moo koy indi? Feebaru diabète type 1 ak diabète type 2, ñaar yëpp dafay indi tële ci wàllu sëy. Feebaru infection day indi tële ci wàllu sëy. Tox cigarette day indi tële ci wàllu sëy. Naan sangara day indi tële ci wàllu sëy. Bobbi met day indi tële ci wàllu sëy. Ndigli met day indi tële ci wàllu sëy. Feebaru hépatite A, feebaru hépatite B, feebaru hépatite C, ñett yëpp dafay indi tële ci wàllu sëy. Feebaru golapatie day indi tële ci wàllu sëy. Naq bi met day indi tële ci wàllu sëy. Boo amee feebaru rein wala feebaru golapatie, yooyu yëpp dafay indi tële ci wàllu sëy. Feebaru napp, tubaab naan ko arthrose, day indi tële ci wàllu sëy. Lan mooy feebaru arthrose? Mooy koo xam ne kii booy dox sa loxo yi day foq, sa tànk yi fi muy lemoo ci om bi day foq. Carte glace liquide bi war a nekk foofu mooy jeex, moo tax boo doxee muy foq. Ngay gaaw sonn di tayeel sa yaram yi diis, kooku la ñu wooyee feebaru arthrose, olofi naan ko feebaru napp. Dañ koy saafara, faj ba mu wér dañ abal la, te bu dañee dootul ñëwaat. Ku bëgg a faju bindal numéro bi woote 76 369 27 27, 76 369 27 27, 76 369 27 27 ci ngay woote, 76 369 27 27 ci ngay woote, 76 369 27 27 ci ngay woote, 76 369 27 27 ci ngay woote, 76 369 27 27 ci ngay woote, 76 369 27 27 ci ngay woote, 76 369 27 27 ci ngay woote, 76 369 27 27 ci ngay woote. Ku bëgg a faju feebar asthme, ku bëgg a faju feebar ulcère, feebar estomac, feebaru dënn bi metti, xol bi metti, dig ginnaaw gi metti, tànk yi metti, tànk yi tàng, loxo yi tàng, yaram yi tàng, wooteel si numéro bi 76 369 27 27. Ma ñëw ci wàllu ñaan. Ku bëgg a ñaanlu ci wàllu ubbeeku, ñaanlu ci wàllu kaaraange, ñaanlu ci wàllu yëkkatiku, ñaanlu ci wàllu ñàkkaam doom, ñaanlu ci wàllu nekk ci place bëgg fa sax ak ñu dëj la ci place nga bëgg fa jugee, wala nga yor place te place bi doxut, nga bëgg a am bayre mbooloo, bayre góor, bayre jigéen, bëgg a am ubbeeku, bëgg a am mucc, bëgg a am yëkkatiku, da ngay woote ci numéro bi muy 76 369 27 27, 76 369 27 27, 76 369 27 27. Mbokk yi, nañ déglu témoignage yi. Ñi nga xam si dañ leen faj ben wér, ak ñi nga xam si dañ leen ñaanal, ban leen ñaanal ñu gis ko ñu wax ñëwaat ci émission bi.
1: Di sant suñu ñaari waay bi ñoo ngi koy sant. Defal na lu kenn defal na. Man mi di wax nii, yéex na maa sekkari yi. Maa loo bi mee jàpp sama loxo. Ma feebarul feebar bu yéeme nag. Bu yéeme. Boo ma xoolee nii, tane naa de. Tane naa de. Biñ ma indi fii, dañ maa jàppoo. Moo ci jàpp. Maa ngi di dox sama soxla di ko wax. Dama ni weer weer di gis bokk ci maa ngi man day mbay géwal. Làq waxi naan nimsaat maa ngi nii. Ba tubaar kàlla. Sama taabal jee booyoon. Munumaa jaay mu jar. Ba ma joxee la ma jox ma baggam ba tubaar kàlla. Dañuy daw di ma wut sa. Lépp moom daal dama taal ma tàkk maa ngi. Macha allah tubaar kàlla. Li muy wut nag ci yoonu sëñ tubaab yàlla na ko yàlla yombal ndax sonalul boole koog nag laajul kenn dërëm. Sonalul kenn dërëm. Da ngay ñëw doo yor dara te dana la faj te du boole koog alalam jox la. Jërëgën.
3: Man bi ma ñëwee ci këram geeg léegi def naa fi fukki fan di nekk ak moom, waaye yàlla xam na ni dama koy bëgg a gis sax dama ko mën a gis man. man waye dama koy comprendre xamni ñaan bu nango de sono borom ndax bu guddi joté day fanayene di julli ne ci minima ne ci li saxariya kon koku joxna wacc way liko do maadamay di yaakar ci mom mu yemu jo xamni dañ koy ñaan bu guddé fan sa borom li bëgg ci mom sun borom dina ko gëna motalé ya nako sa borom saxal no mbekté ci mom lool ñu né yalla xamna ni defunu ko sax kon bokal ab sëriñ lañ ko def mom duñ bëgg sax ci togo nak mom ci kaw ndax nit kat bu ko yalla joxé ciir da ngay nangu ciir bi té bokku na ci nangu ciir bu sun borom defal doom adama bokku na ci khalbun salim té yalla defal nañ ko leg leg sax damay nekk ak mom waye day bëgg ma yek tok ci ko waye man duma bëgg tok mom ci kaw ndax xam ciir bi kon non ko ñaanal ci barki xasside yi sa borom guddal fanam ya na sa borom agalew yonam ci barki fossey ni ñoo ngi jégg lu bax yene jinn am ci mom sax xajul ci benn plateau barki borom tuba liñ xam ci momit xajul fi kon no ngi leen di ziaré yene bu bax di ñaan seen télé bi ya na ko sa borom jëmele kanam ci barki xasside ci barki wéru safar wi ñu nek ñong koy ñaan ci barki xasside jere ngeen jëf wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: jëflante wi mom yagugut waye nak wax deug yalla am sant nañ ci bu baaxa baax
5: warna tollu ci ñaata fan wala
4: ñaata warna tollu ci ay fukki fan yoy rek sant nañ ci yalla bu baax nak garab yi ñu jox wax deug yalla am
5: garab yi bimu la ko joxe nan la la wax nga koy jëlé
4: ben wi dafa ni ma dama ci sangu sangu na ci ben ak ben saabu bu ma jox tamit ni ma sangu ci saabu yi
6: war
4: dal wax deug yalla
5: ya ngi gis dal ab ubbeeku bu baaxa baax dal ci yef
4: a ñi ngi ci sante yalla bu baaxa baax nak
5: kon dal gis nga ni li nga jotté jëflanté ak mom ak résultat bi ngeen am tay melna ni kon boko bayiwul li nga bëgg dal di nga ko am ci kat
4: waaw xam nga jibo mom day am yalla sun borom dal jibolé nañu xam naan
5: ay ci loy wax ñeneen ñi nga xam ñi ngi lay dégg ta tay am lu melni nga am tay tay itam woor fu ne mënu ñoo fexé ba gis ku leen ko safaral ñu dégg tay wax ji nga wax ta yalla rek tax ban message nga leen di lancer ñom
4: waaw ku ko dégg rek manam nga ñew ndax señ bi mom ginaaw mi ngi fi mom gër gi tamit sori wut ku ko dégg rek mom da nga ñew bo ñewé mom yaakaarna bo jëflanté mom sun borom man na def maam djibo am ci ndax lepp mom djibo le rek
5: ndax avant nga fi ñew amna fo jotona jaar wala ci mom rek nga musa ñeek
4: dedet man yoy mom musuma ko ki sax mom dama ko diglu ci émission bi rek mu ma jël numéro ni nako wo
5: biñ ko deglo lan mo la attirer ba nga mëna ñew ci mom
4: comme ni mi waxtane rek ak ni mi ñaané ci alcorane rek waaw lolu mo
5: dafa xam xame dal wax ji
4: waaw tan mi mom tuwarkal ak tamit gën ge yeungu gi tamit ci walu alquran dal
6: tuwarkal man la ma walaw bi mu seigne fall wa dekk geejja way wakina nim sat
5: gis nañ la tour met seigne
6: min nako lol
5: da ngeen yag wala da ngeen
6: yag nan lol lañu yag lol waye ci farata as-sunna rek la ko xam ci bëgg yalla ak yoonent bi sel ak selal bëgg seigne touba bëgg mam chebre bëgg seigne fall bëgg seigne abdul had makki mu seigne touba bëgg seigne salih don ab talibé akkar di jeuflu ken weddou di deflu ken weddou aaju bu mu fi indi mu fajj ko soxlu bu mu fi indi mu fajj ko bari na lu muy def ci doom adama bari na lu muy fajj ci doom adama dina dindi ak tawat dina teggi njaqari dina teggi jafé jafé ku bëgg tukki ñewal sessi ko ku am soxla ñewal sessi ko ku am njaqari ñewal sessi ko ku yu risa mba tukki bu yomb ñewal nga sessi ko ku fajj rap mba jinne bo ñewé musafara wu da xam nga tax nonu dafa woor lu way doon say mam mu deugar keur gi fess tubarikal la ñepp tok diko xaar lepp ci talibé yi la li fi ëpp tay moko soxla ak li fi gëna neew ñoo ñew dox ci seen soxla waye li ko ëpp mom lañu soxla dañuy mbubbo ñew bi ni rek waye li ci ëpp tay mënu ubbi won buntu fi fess del yalna sis bi yak ci daraje cheikhul khadim yalla bu ngiss luko jaxal soxlay dom adam yi fajj ak aju yi yalna yalla fajj aju man day mang koy sante diko gërem diko ñaanal yalla teggil na ma lu bari dindil na ma lu bari fek sinako set sinako muy def lako war ci jaamu yalla yi kon alhamdulillahi rabbil alamin gawantu len te daw te ñew
7: ay kaddu yo xamanteni niko alquran ni wax rek dama sahina dama alim na ndax dom adam bu nek war na wax buy wax mu xalat ya ni ne ci ay mbagam yi malaika yo xamni ci bëgg ko bol ak ñom tay yag ëlëk limi wax dañ ko sét ci kanam sun kon defena nit ki lepp limi wax ra wona ci sét digëntem ak babam man nak ma nekk jëm jo xamanteni ya sun dogal tam dara ñuruma lenn dul alquran te wax dëgg yalla sama yittet alquran rek la té ma nek dimu yo xamanteni mënu ma nek ñu bari mënu ma gëm ñu bari ndax day bari lu bari li ñu ko di wax ba té tego ci alcorane man duma ko mëna gëm waye li may wax ni dafa don luma texte nga wël lo xamanteni luma gëm la luma yag féké ay nit am ay jafé jafé ci tawat do xamanteni dem na ba sonu len fu nek ñu dem fa yalla dogu ñu ñu fi yalla dogu ñu wéré fi ta dara wul ko dul ci alcorane ak ay khatim yu wër yo xamanteni wax dëgg yalla fa la nek ak ay garab yo xamanteni ay garab olof la yo xamanteni ci diggé bu lèr nañu duñ ko diggé waaw man dal li ma leen man xamal ci séré dal moy serigne mortala nek na dem jo xamanteni ni xawma ko ci ay tiaxan xawma ko ci waxantu xawma ko ci wax lo xamanteni xol lu nekul la lim leen waxe tam nek na lo xamanteni ni teji lo xamni ma tek sama beut la ndax ay dem ñu def ba tay ci tawt du nek ci xet tawt yu nek ñi ñak beut yi seen beut yi leen ñi ay tawt yu xet façon tawt bu nek ñi ay tawt lu nek dal ñi rap ñi lu nek di leen japp waye buñ ci joge xamal nañ seen bop ne sant nañ xol bu baax baax baax
2: jere ngeen jëf mbokk yi ginaaw lolu mbokk yi ma ñew ci walu rap rap mi ngi sonal do maadama yi day japp goor day japp jigen rap da fay sonal goor da fay sonal jigen kep ko xamne ki rap mi ngi ci yow si ñi def ci yow bokku na ci rap man la japp sa xel mi jaxoso ngay am xel ñaar rap man la japp ngay gaw faté rap man la japp fo tollu sa fidu wi teuf teufi rap man la japp ngay yek toujours yaram wi dis ak xel mi jaxoso ak gaw faté wala ngay xel ñaar wala ngay denc dara di xel ñaar ndax fi la ko dencion wala dejema phone koku rap mo koy def rap da bu nekk ci yow man la indil galankor yi beuri sawal aduna mom rap kim dal da ngay wote ci numero bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 rap man na japp domadam bi fum tollu di yeey lamine ni gis nit ko xamne ki fum tollu da yeey lamine bi da ko yeey comme niñ yeey ci ngom wala ko xamne ki fum tollu da yeey bañi koku rap mo koy def wala rap man la japp ba bu niñ toge assemble yow do bëgg tok ci bir niñ da ngay bëgg bëru koku rap mo koy def bu ko defé kon mbokk yi nañ diglu rap ni mi def domadama ak nan lañu tuubalé rap nañ ko diglu ñëwaat ci émission bi
8: Kenya FM.

0: dana bax ci yow bu ko defé xeyna lolu dana am itam ay jangar yo xamné war na ci mëna top ñakul waye dañu def luddut and deglu ndenkan yu am solo yoy de inshallah bu ko defé delu ci wat and ak mbokki batay ci daara ji ah man sama miriyay bu ko defé and ak mbokki inshallah ñu dem ta ñew bu sobe
1: guddu fan yalla mo koy may waye amna lo xamantene
2: FM
1: volonté manam meun nañ ko tanon suñu bok ba nga xamné buñu guddé fan dina and ak wéx té lool képp ku ko bëgg appliquer yi may wax ni daan ko borom xam xam ni dañ ci daj premier conseil bi mu lay jox mom moy bo yéwo suba tél da nga jital ndox ci sa biir loolu dina yéssa organe waye da koy yé en douceur manam dina tax organe yépp mëna liggéey roño yek biir bi faciliter cette digestion yé ko té doon yé bo xamantene day brusque waye bul jital muko café wala benen excitant wala benen xétu boisson ta bo yéwo na nga fexé 30 premières minutes nga nek au contact avec les rayons solaires lool dina la may vitalité manam dina tax yow journée bobu da ngay am ciawaté ak énergie ñaaré bi may digël moy sport sport nak nekul né dem salle kessé wala dem gate wala yëgëti ay poids moy sport pour ñi nga xamné ba mënuñu ko manam xéx li di sédentarité fexé ba nga xamné dañuy def ligéyu kër bu féké seen kër la nek wala bu féké dañuy ligéy ñuy wacc ben arrêt avant ñoo egg seen kër buñu gissé escalier ak ascenseur ñuy jël escalier bala ñoo teud surtout buñu réré ba paré ñuy faral di dox ak loolu yëp ay xétu activité physique la yo xamné né mëna yok sa wër gëram loolu bokk na ci xéx li di sédentarité ñettel conseil bi mu lay jox yow mi bëgg am wër moy na nga fonk bu baax une alimentation qui est équilibrée manam lekk bo xamné né day équilibrer ci ay ferñant bu mu doon lu upp xorom bu mu doon lu upp sugar bu mu doon lu upp lu niin ndax ñett yoy yep danaka fièvre yi ñi di dégg muy tension sugar ak xéetu fièvre yi ñi gëna ragal yep ba ci fièvre roñam yoy dañ ci bok ci liko indi li nga wara favoriser nak mom moy lek yi nga xamné dafa bari fibre manam ay fruits ak ay légumes nga fonk ko lool ba paré di nan ndox bu doy ci journée quatrième conseil bi ma lay jox mom moy sa melaw waxna ko ba tay melaw guddi amul lenn lo xam tane mën nako remplacer lu mu xat na nga fexé ba am ay nelaw guddi yo xam tane ciarna yo ndax ci moment bobu la sa yaram di defarate lu beuri li nga xamne yaqku wonna problème yi nga xamne sax mënu ko régler ci biir sommeil profond ci sa yaram di jema rek dina améliorer sa santé physique waye également sa santé mentale cinquième conseil bi ma lay jox mom moy environnement dina nek na nga nek ci environnement bo xam tane bu sel ay garab di la wër nature di la wër lool bokku na ci li nga xamne day yokku wër gi yaram nga moytu bu baax fo xamne dafa beuri pollution ay gaz wala fo xamantene nañ fay def ay yenn antenne relais yu magi do moytu di dëkk ci dëkk waye ndax té loolu baaxul ci wër gëram yi ni su féké yang koy bayyi xel yalla mën na la may
3: yene gi dëgg ya
1: waye am na benen composant bo xamantene dañ ko génétique manam dom am na ñoo xamantene famille ñoo xamantene dañuy faral di guddu fan lañuy wax loolu tamit science expliqué non waye li ma lay wax ni yima jital bu féké def nga ci effort yalla mën na la dimbali ba nga xamné di nga guddu fan waye bo guddé fan tamit
4: ila andak wer jege jof elage amna solo yanu yalla may wer waye may ñu guddu fan yok ñu wer may ñu guddu fan ci bax yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna solo machallah sa element bi waye amna ñaar yu ma ci japp nak benn bi mom xamna ni mbokk auditeur yang koy deglu neena bo xeye suba fexel ba di am contact ak rayon solaire yi ak cieneru jant bi waye tayul buñu xeye suba nañ japp jant cieneru fm te xamna fi lay xewé ci ak ci jant bi tv amna ci solo lol ma sha Allah benen bi moy bo xeye suba nga nan ndox
0: jital ndox
4: wa man mom dam ko tam depuis ngi bëgg yag suma xeye lol lay ñëk def nan ndox lay ñëk def te wax na deug day raxas biir bi lepp lo xamne lu fa nekkon ci ay ki puisque bo nané li nekkon sa gemmiñ mo lay dimbali pour raxas biir bi mu ye li nga xamne organe yi nga xamne mo nek ci biir bek yoy li mu wax comme ne rein yek ak yoy yep da koy raxas da koy ki da koy ye kon amna solo amna ño xamne bo le waxe na dañ na mënumako parce que suma ko defé daf may ki mais au fur et à mesure nga koy def tam touti ba nga xamne bo yewote sax 1 litre mën nga ko nan desi ba bay Ousmane wala mané wala
5: waaw non la de man de da melni li ñuy téré lepp ma ngoy def rek nga xamna ni duma xeye da ngay nan café duma nan ndox
4: do nan ndox
5: dede ndox ndax duma koy nan du bari limay nan ndox sax bari wul
4: ba me da nga wadi nan nak
5: duma nelaw guddi becc ak lay nelaw mom kay lim wax mom da melni
4: mala lepp yow contraire bi ngeen mom limi bañ

0: loolu ndam nag namoon nañ la ci nga war a mbatit.
1: Man nag waroon a bàyyi comme da ngeen maa namoon maanaam xalam gi di dem rek.
0: Ah
1: ma nelaw.
0: Ah ëpp naa dem.
2: Bàyyi nag kenn du la bàyyi nga nelaw ci
0: pénc bi. Moom duñ la bàyyi nga fi nelaw ci
2: pénc bi. Nelaw moom da ngay bàyyi nga nelaw kër ga waaye pénc
1: bi moom.
2: Pénc bi moom kenn du la bàyyi nga nelaw.
0: Mu bercé la ba nga nelaw.
2: Ni ñuy problème ci pénc bi yëpp nga nar ko fay bàyyi di nelaw.
1: Man nag maa leen gënoon namm xam nga nag man yooyu waa ji wax du ma ci bàyyi dara moo tax damay tawat rek.
0: Waaw
1: bokkul rek damay tawat rek ma
0: bàyyil yooyu nag
1: bàyyil yooyu ay njaay ak may dégg yàq na sama der yëpp léegi fu ma auditeur bu ma gis ñu ne ma danga daw parce que moom mooy wax
0: ne mooy wax ne dafa daw
1: waaw dafa daw
2: yaram bee neexatul
1: du ma layal xanaa dama daw ñëpp day wax dama daw ñëwatuma
0: bisimilah
1: waa léegi xam ngeen ñoo ngi nuyu ñëpp di leen nuyu waa Mboor ak Mbatit
0: lay fay
1: waaye ñin ci gën a nuyu mooy yéen ñi nga xam ne yéen a téye woon wàll googu rawatina yow soxna Aïssa waaye itam ñu ngi nuyu sama xarit sama jarbaat sama doom Karbala.
0: Seydou
1: waaw Karbala Karbala laa xam ni man Karbala laa ko Karbala nañ koy woyee fépp bàyyil moo di yem ci Karbala rek.
2: Karbala ko Ousseynou sax dañu ànd.
1: Karbala Karbala la bokk yëpp di wax. Xam na ni Ousseynou si la ndeysaan ku baax koo xam ne kii. Man na fee wuutu ku ne. Ñu ngi koy nuyu di koy siyaare bu baax a baax waaye itam ñu ngi siyaare. ki nga xam ne moom la fi wuti muy Lamine Lo. moom itam ñu ngi koy siyaare bu baax a baax moom
0: la
1: moom ba léegi ñu ngi ko téyel fan ko yemoon ak moom. waaye moom itam am na ku ko jiitu woon ndax Diawlin Baxaw Diaw. Baxaw Diaw bu Waalo. moom itam moo ko jiitu woon waaw Amadou Baxaw Diaw. ñu ngi koy sant bu baax di koy gërëm. tey nag danoo am keneen ku mel ni ñoom.
0: wax
1: waaw ku ñuy wax Baye Cheikh Gueye. moom itam Saa Mboor la.
0: ndeysaan
1: historien waaw moom itam
2: dëkk Gandigal.
1: waaw moom dëkkul Gandigal de. waaye moo nga dëkk Kadior.
0: Kadior
1: Kadior bu waxee nga dégg ko da nga xam ne Adior Adior la. Saa Wolof la. waaye itam Saa Mboor la.
0: macha allah
1: da nga ko di bay boo ngeen bind ndax baataan yu bari day am ci waxam. maanaam baat yu.
2: léegi am na question bu ma woon posé balaa Saa lu muy signifier monsieur.
1: Saa.
2: voilà.
1: mooy li ñuy wax un wala e. sénégalais.
0: sénégalais.
3: Kenyan FM.
1: waaw Saa Mboor. waaw ki dëkk ma mooy.
0: Saa Sénégal.
1: nga cosaanoo.
2: waaw
1: mooy yow.
0: Saa Kadior.
1: ñoom ngay wax Saa Kadior. Saa you know.
2: d' accord.
1: waaw léegi xam naa dañ koy déglu tuuti. ci laaj bu ma ko laajoon ndax dama koo laajoon ñaari laaj. dama ni ko woon nga faram fàcceel ma ñaar ñii nu dëkk ba tuddati. fàtte naa ko la ma ko laajoon waaye.
0: ëpp naa def. Kadior ak Bawol diggante Kadior ak Bawol wala loo ko laajoon.
1: déedéet Lambaye laa ko laajoon.
0: ah d' accord
1: su mbul bañee Lambaye
2: nangu.
1: laa ko laajoon. laaj ko itam ni ko. boo amul woon Lambaye Niaw. mu tontu ma ci ñaar yëpp nag waaye benn bi rek la ñuy teg tey. bu ko defee déglu ko beneen yoon ñu déglu li ko waral waaw waaw.
4: asalaamualeykum wa rahmatulahi wa barakatuhu waa Cener wala waa Cener ñaar yëpp de benn bu nekk daa am waaye bokkuñu ñoom ñaar waaye bu ci mën a doon rek ñu ngi leen nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax sëñ Baye Ousmane Lo ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm bu baax ci dalal gi waaye da ngay mag mu baax moo xëy da ngaa nungoo sonn ci wolof ba koo ñaan tamit donte xamutit wala xam-xamam gàtt tamit dana nam nabi loolu nga doon laaj nag te wolof yi di ko wax bu mbul bañee Lambaye nungu ci atum junni ak juróomi téeméer ak ñeen
5: fukk ak juróom-ñeent
4: ñu jégalu baatu wolof baatu nasaraan bi ñu wax bi ñuy bëgg a wax loolu mooy 1549 bi nga xayantee ni si ci boppam Kadior jot nañ seen indépendance ndax Bourba Diolof booba ci boobu moom moo yilif Kadior Bourba ma nga tuddan Lelli Fuli Fakk Amady Ngone Sabel ànd ak waa Kadior ak lenn ci waa Bawol dem xare moom xare bi ñuy wax Danki bi mu ñëwé ci bopam légui dal ni man kat sa baye lamane de ci fo ñogu mi ngi dund té lamane la won lamane nak moy lamane rek boba réew mi limi yaatu yaatu bourba jollof day dag fam tambalé jollof fam mëna yam rek légui li nga ni lool la man ñu waxaat kan ni ko ndax man nga topoto li ngir ñafay sam ak ñafay bay amé ciow wala jaxaso am wala bijo am fa ñu diko def ba rewmi daj lolo fi andi turu laman moy la mana topoto mi ngi melni dakaru gi ñu ne nga ni fi ba jam ñaajo dem mo man na ko topoto li fi ne kenen wax ni jam ñaajo ba ties la man waye bu rombe ties mënotuma kenen ni nak la tambalé ties ba tubatul man na ba rewmi jeex lolo fi andi won laman yi ay laman lañ leen doon waye la mana ci wolof bam ñewé nak légui ci bobum dané sa baye kilifa la té mënuma falu a don bourg rewmi tamuy dund mom nu mëna jox nako wayé bëgg giñu bëgg nak yeen fi andi won nak légui ci bobum andi ko ci ndamb la ndamb li di rendi nit ñi dajé fa légi am wo xamanteni si dañ ko takalan ab dogal nak bokut ak tigé bari ñu waxay tigé lañuy wax waye tigé kenn duko takal nak wuy sammi ay seul lañ koy yéwé ñu sëgg ba duñ mëna namp mom da nan lang langaral wet gu nek dana mat ñett ñay wet gu nek mbaamu upp ko man xam da tigé mom sax bu fekke ni ci bom da la leer ni tege bi bu goto fi mu joge ni ci bom da nga ci yew boom ci bopam dot ko ci souf nga xayndi ni ci bopam ñom duñ ko mëna xam waye mënutuñ ko fajilé ndax da am seli daw seli ren da na lang langar te ñom ñep amuñu xelum yegoti ko yekkatando ci gendo buñ ko defé atan ko waye mom xel dooma dem rek la ko yalla may lool moy tege du joge fu mu joge ñu bari dañ waye tege kenn duko tak ci nak waxe da wara fori am dogal mom day yam rek kuur yi jigen ñi debbe wala yi baye faale yor bant bo xamanteni ci bopam day gude nonu rek yi baye faale yor wala bi jigen ñi debbe buñ ko damé ci digg bi légui ci bopam bënn ko mu gëna wayef lool kuruk boji moy gëna wayef kuruk sox ak kuruk wal buñ ko bëne nasib boom tak ko bamu dëgër dik tak ko ci ben tanku gëna ko ni jor ba chamñ bi boko tak baana day tax ab doxam du gaaw loolu dana ko yaraale te dana def ndank dana baye limi def dana ko wañi boko defé ay boko defé lu yag yag boko teké day mujj ni ciocc lolé nak ñu takkan nak wowe légui ci bopum nawi naw falan bam nawé falan légui ci bopum dogal bobé mo dal ci tankub la ma dé ci fo ñogu ba yalla dogal mu jaaré fa ñak bakanam am ri ngona sabal faru nek damelu kadior té ñox ñay kulin jing lan nijaayam ci lambay teggu ci lu yag dara mo mu dadi say ba mu sayé wa lambay wolu ko ndax bobu mo moses mu dadi nek damel téñ mom amari ngona sabal sax magu ci won waye xarab da waye magu don ci jabatu bayam fofé nak ci bopam lu mbolo mi bari bari ak bour lu mu bax bax amna ño xey duñ and ak mom amari nak bobu la tambalé nak légui di bagante lég lég mu dem lambay yag fa lol lég lég mu nek mbul mu jimu ni bumbul bañé lambay nungu bumbul bañé lambay nungu lañu waye kèn wax bu lambay bañé mbul nungu bumbul bañé lambay nungu ndax mom mi nga won mbul fa la dekkan adior la waye yaayam mi nga xamanteni si ci bopam mom mo don sabel ndjay deuk teung mom lambay la wara won ñew ci kër lamane deccu fo ndjog fi la bayam nek fi lañ ko jëk falé fi la déggé bay bi nek motax mu ni bumbul bañé lambay nungu waye kenn ni bu lambay bañé mbul nungu dé bumbul bañé lambay nungu kon ñu déggé ci né di dal gi fi mu tambalé won ci ayori la motax mom mu lebu leen dal bumbul bañé lambay nungu ba damel fi ñi nga xay nek nañ damel téñ ñoñu dal nga ko wax ñoñu dal nga ko wax ñi ci nek damel téñ nak bari wu famere damel lak ñet waye ñi ci nek damel téñ bari wu waye ñi may bëgg li mom kuma tuddu man na am nak ma bayyi ci am ringo la sabal damel peñ la may sa tendu jor mum teñ la degen fali fal kumbatin janaay ba damel teñ la makodu kumba jaari damel teñ la la suka bi ngone jeey damel teñ la birima fatma ciubu damel teñ la ñi ma tuddu mom leer nañ ma
0: amna solo baye Ousmane ci netali yoy nga xamne mom la baye cheikh ngay don netali ci rawatina ci wax ci bu mbul bañé lambay nangu mom da melni daf ko jëlé ci fam dooré ndax mbul ab dëkk la lambay deuk la lambay mom dem na
2: mbul moy mbul yama wala bokku la mbul yama moy mbul yama dem
0: mbul mom dem wouru ma ndax dem na fa demuma fa mais lambay mom dem na fa demati fa wa
1: gobla kadior mbul gobla kadior capital kadior fofu la bour dal ni
2: mbul yama
1: ki wa
0: wa
1: lambay mo nekkon momitam geubla
2: bawal
0: wa parce que lambay sori wul ci amna benen deuk bu mu jégué
1: waaw lambay de mo ngi nek ci da ngay dem ba jaarim
3: cieñek fm
1: ba jaaré man nga ko jaaré fi sax de lambay
0: boy dem nangal ma
1: nangal ma wa nangal ma okay nangal
0: ma amna solo ndax dañuy faral diko deg ni toujours ñu kay bu mul bañé lambay na melni day mom dal buma waxé ak yow wa so mako defalul dal ki defal mako wala
2: mais li ma déggé mul momo nona bañ même
0: mais lambay momu
2: nona bañ wa d'après nimu waxé bok
0: wa ndax lambay la nekkon motax xamone mul la nekkon
1: motax la ci kaw nga woné jéy la xam nga mom itam dayam mom ngone num tudati ndayam mu ngi joge bawal legi mom bim falo ni jaayam mo nekkon teñ ni jaayam nekké teñ dafa fatu ñu ni ko ñewal boole ñaari nguur yi boole ñaari nguur yi nak dafa am ñuko ñum neexul ñum neexul neexul ci kadior neexul ci kadior ndax bëggu nu woon mu dem di boole fee ak yu dem léegi nag su jógee fii dem fële su jógee fee ñëw fii ñu ko koy wax mu ne mu xam ni bu mbul bañee it lambay
0: nangu
1: bu fi nekkee bu ngeen ko indilee problème itam day dem fële ndax fii la bàyyam dëkk waaye fee la ndayam dëkk waaw léegi nag loolu moo indi mbul bañee lambay nangu ba tax na wolof yépp léegi bu fekkente ni danoo ñëw fii am fa lu leen naqari buñ demee fee danay ñaawale ñale naan leen ah yéen de yéen a ma doon wax nangam waaye xamuleen ni man tam li ngeen ma xañoon fee am naa ko fii te xamuleen ni bu mul mbañee it lambay nangu loolu moo nekk mu nekk aw léebu woo xam ne wii dañ koy kii ndax léeg-léeg léebu yu ci bari day am contexte fu mu jóge loo tax nu am ko yooyee dañ koy xam da ngay dégg rek nit ñi naan la umbul bañee lambay nangu ñëpp koy wax ba fii mu toll nii ñëpp koy wax ñëpp koy wax bu fekkee ni am naa ci yow lu ma naqari rek c'est ma am feneen lu ma neex ma wax la ko
2: waaye du ma dégg dugg nga ni ruba
1: dugg nga ni ruba kooku itam dina ci ñëw kooku itam moom dina ci ñëw ndax bokk na ci yi nga xam ne moom lay xam ay dugg na ni rubaak ay gisuma la mbaawak ak yu demee noonu yépp moom dina ci ñëw
5: wax nga ñetti fan wax nga ñetti fan
1: waaw yooyu yépp dana ci ñëw bu soobee yàlla ndax sàmboor la buy gëstu ci wax yooyu waxi wolof yu mel noonu ci léebu yooyu nga xam ne dafa am
6: cisaan ci
1: nguur gi ak yooyu yan buur ñoo ko doon wax ak yan ñanoo ko xewal ak fan la xewee ak at ma mu xewee sax gis nga ko at mi mu xewee sax wax na la ko 1549 la léebu woowu dugg ci làkk wi xam nga loolu nag moom ganjar la lu ma neex xam waawaaw siècle la de waawaaw ay ak juróom téeméeri at mu ngi koy bëgg a
2: jar na juróom téeméer at
1: waaw
2: juróom téeméeri at lu ci manqué bare
1: tuuti bare tuutee ci manqué xam na ay fukki at ak nangam
0: ma ne ko mboor nag moom looloo cës laay maanaa
1: date bi waaw waaw yàgg waaw
2: moo tax li alaaji doon wax histoire sa day am wuute lii moo koy indi
1: waaw waaw
2: kii mën na ñëw joxe année bi fekk année bi bi ko kii di joxe moom année boobu la ko yëkk jàpp ne mooy bu baax bi fekk amoon na bu ñu xoolee ñetti judd woon ak ña fekke woon ñu ne kii juddwul at mi kon li nga doon wax mënul wér at mi
1: moom nag li tax li neex ci mboorom da nga ci li nga ko laaj da ciy xame leneen gis nga nim dikkee ci laman ndax da ngay dégg laman rek waaw laman rek gis nga ko toj na ko nga xam ne ñu ngi wax laman ku nekk ñu tuddee la laman
2: cees ba tubaatul laa mën a téye waaw waaw ñu ne laman waaw
1: waaw ñii laa mënal
2: waaw
1: kon yow yaa wax ne lii laa mën
2: waaw
1: bon kon mu ngi noonu foofu la turu laman bi
2: laman léegi ñu def leen ay laman
1: waaw gis ngeen itam ni mu tàqalee tigga ak dogal tigga ak dogal ndax tigga moom fi la ni yeew
2: xamna lim doon wax bu baax wala doon waxal nak seul lo xamantene dañuy bañ muy namp
1: waaw
2: bëgg mu bañ seug niñ ko koy defale ak ko bo xamantene dañ koy yar bañ mu parax parax wala nek ko xamantene day bari fitna
1: ñu takkal ko lu dis nga xamantene
2: tank gannaaw ya nga xamantene du daw dox ba day gëna deep ba boko tekete non rek lay continuer doxé
1: lolu mo neex ci mom borom borom
0: lolu moy tigal lolu moy tigal
1: li ni yew moy tigal li ni samp diko yew lolu moy tigal
2: day melni cour rek wala waaw
1: lol
2: mo neex ci am borom da nga ci deg
0: biñu def fi ak biñu
2: def ci pour mu baña namp bi nak dañuy bañ muy dox di parax parax wala di wa di gawantou di daw
0: ci yar jur
2: wa bu paré nak mu ngi melni rek jur bo xamantene day duggal tank ba ci bir caisse ba may lekke wutal ko ci xam nga amna jatan buy nekké kanam amna bo xamanténi ganna nga défé ko bu kanam waaw teunk ak jatan légui nak boko teunké bayiko nonu fi ak ben 21 jours 1 mois boko dindé du ko mëna ti yëkëti
0: da na ñu ma takk walé day jël tank kanam ben tank kanam gi ak benen tank tank gannaaw bi nga xamné mo mana da len di jallaw
2: la mo xamna bu ñu jaawale amna mais teunk nak moy ñu fexé ba def ko ci kanam
1: I'm going to go to the tank. Bokul ak timpi tampa
2: na waaw naaw
0: lol dan nañ ko def da melni dan nañ ko def ci ndiayum jam ja
1: waaw
0: jam
2: america yi don nañ ko def senegalay wala ñu def ko africain yi buñ ñu jëlon don nañ ñu ko def
1: waaw waay comme ndiayum jam rek la ndiayum jam du jam du set du africain yi rek la ndan jaay ñom ci dan nañ jaay ci seen bop
2: waaw den seen bir sa
1: waaw acha
0: amna solo kon ñukay jaajeufal bu baax mo ma baye cheikh gay amna ci yenen jotaay yi diko ci jox rendez-vous ñu xol yi bay ayoub fan la tollu ñay jaata
3: sall ñu ngi leen di gëreem ak yépp
0: jere jëf ñay
3: ñu ma doon wax ñu ñëpp la doon wax na li moom deglu gi da sa dakk sax biñ ci wax dara di leen dox
0: ma sha Allah
3: am solo gi nga xam ne waxtaan yi at na ko solo li ngeen xam xam yu am njëriñ té moy jangale mo ni mo bax ci nit ni dem xam xam don té ñak jang nak ci lu am xam xam ci la am ci wax nako sank man ko dul deug
0: deug la
3: ndax suñu kilifa yu mag ni ci bari wax nañ né jang ci ko yar ak té gel lanul da ra kay mel né rek ma bu sopp lola
0: deug la
3: kon mbokk bi ngeen ko xamé ba indi ngeen ci ñaari pacc yépp lu ñepp mëna jël ñoo wax deug yalla ñu leen di gërëm ci loolu
0: ñoy jëf ñaa
3: xamna nak da nak ko fa ciaté lool
0: xamna
3: ko bu nit ñaar xamna tay nak
0: ci Cieñex FM
3: national ay xamna da ci mo ko la di ñu lako baye suñu tuddé té suñu faré nga ci nekk fi tay dal xamna son bobu mom ku ko mën rek di ko téggi mo gëna baax da dugg na ci ben roko def ma sa temps bo xamni bu ton loolu mom duma ko fa def té lolu na xel ya xalaat ya xol ya xel yi yépp lañ fay nek xamna ñu duggal ci ñaan té ñaanal yépp rek yalla jamm jëk ci way jamm
0: amin
3: ci yalla defal sand gi dal am li ko wër boori paré am ko dal l'indépendance ak cornice bi soor yoy yépp dal na fa xat lool ba jéggi dayo da ka tak réew dañ fay fess dal lool ci bi xalaat da nga li ba jamm bi xalaat nga nan ñu la réew wara doxé ndax war nañ ñu xewal dara ju taxaw taxaway bo xamne kenn ku fay dem ku nekk da na nak fel mu dal lolu motax na ngum ci bobu bor way bo passé fofu nak ñu ko tuddu fay la gar lé ñu xamne sala taxaw ni mom amul ben jafé jafé nak ba na sen baro manam ba resti ku ba l'arsenal yow ba pompier wala surdos de obligal bi jëtte ko fi soxla man la fay ñu
0: inshallah
3: way dal ko ci assemblée bi zone yoy dal
0: mom fofu mom dafa xat
3: dafa xat torop dafa xat day yëgut ci xat dafa xat torop wala bok dafa xat lool soxna ay sa dal pour l'instant xatna da nak li dess ci waxtu ñu
0: taxaw li dess bëggetul xamna dañ lay jox rendez-vous rek lundi altina inshallah 9h30 ba 11h
3: inshallah ma xam na ni dafa mag la daru ko dos ñoy bu leen de jamm rek soobe
0: yalla inshallah jere jef
3: yalla ci yalla yob yaara
0: ñu ñoonu jamm tonton ayib
3: inshallah sama xol
0: jere jef mu nek tonton ayib ci walu dem bek dik bi le bon comportement ci ay seconde lek lay don ñu indi ci commentaire nak meuna def taggo budul tekkaliko tay nak lima indi ci le bon comportement mo di ne rek ñu tam buñu lekke ba nopi buñu tajale mo xam agn la wala rer la mo xam sax ndeki la ki la ko tajal wala kiko defar togg ko ba mu ñor defar def ci effort bo noppé nak nga ne ko jere jeuf neexna bari na ñu bari nak duñ koy wax waye bok na ci le bon comportement buñ la joxé lek dal bo ci noppé lek ba sour nga ne jere jeuf ki la ko joxon wala ki la ko toggal ne ko neexna bari na xamna lolu mom ci do yi xamnañ
1: ko waaw waaw jere jeuf dafa bax jere jeuf dafa bax ci lepp lo defal nit tuba bi dañu dañuy def kuñu tassé ñu mbeukante ku nekk nan sa morom balma bon fele dara jere jeuf da ci bax neex na bari na waye ñi ni wax neex na bari na itam ñaare ko wax ni ko jere jeuf it la tontu day wey dem do la wax muko amul solo wala nangam nam
0: neexna
1: bari lolu dafa mo nit ni la mba jam ngam na nga def bunila Babacar Diallo ngani ma lo rek yam ca lu doy wax ra
2: lolu admité la jangala nga lo am solo bay
0: kon na re sa jam da nga ci wara tege
2: jangala nga lo am solo lolu mom dañ koy woutal émission waaw
1: yu demé nonu
2: yonent bi yalla dañ ko won iza ayitum bitahiya fa hayu bi ahsani minha aw rudduha buñ la nuyo fayal fay bu toll ni biñ la fay wala bu ko gëna delol bu ko gëna
0: mom dana wax neexna bari na yantu bi
2: sallallahu alayhi wasallam daawul lek fenn ñu tajal ko lek luddul ne da gërem mu paré luddul ne da gërem ñako tejal nako tajal lek rawati na bon bu ndogo ci yow du dem te lulul dala ñaanal
1: na
0: re
1: sax jam lolu du sax ak mbax manam day yon rek du sax ak mbax waaw lu naturel la du ak sax mbax
0: baye baye fañu elage bi ndax dinañ ko wax ñom dañu lek rek sax
2: buñu fay sax non sérieux sax damay dégg ñuy wax afela amaya
0: afela moy neex
2: na afela amaya moy
1: lolu kay afrique ko sénégal yépp ko
2: al plat ñu ne la really heavy
1: waaw waaw deug deug
2: lol mom sunu ay ñun ay valeur yu bax la ñam valeur yi ñu am ñun ñokoy bañe utiliser mais ay valeur yu am solo
0: lañu wajak may xol de yeen ay nek
5: du na ko wax de na ko wax de na ko wax neex na bari na ko wax jere jeufit na ko wax wala lele sax bu mo wax jere jeufit na wax merci bu ko han chaba
2: te ne na eh ba da ngay fay de li publicité la
1: ah
2: dedet ba chaba mom na tok non pa ya nga publicité ay sa arrêté l'émission bi da ngay di fay de
1: chaba jarna wax neex na bari na de
5: da un tour yo xamni boko déggé sax xamni ki meuna togo nga chaba rek da jek ci togo
2: ba du chaba ñanga rek amna ak chaba ñanga bu may dégg
1: mom de mu ko nuyu rek
5: waaw
1: baye Ousmane de mom dalay nuyu
2: mais yow est ce que da ngay wax mam jara neex na bari na ki soxna si ki
5: abou leral kuy mam jaar bala nga jaar am nga
2: dama tax ko koli doom koli la
5: ah abou yeureul
2: la leg wuy ma est ce que diga
5: roqay mbay
2: waaw roqay ndax ding ko wax
5: neexna bari
2: na leg lolou njum bela
5: njum
2: bela won ci mam jaar
5: wala yakko wala yakko mom bobu la wax bobu kay fa mu leer emission yi wara ñu wat kay bari na emission bi kay
1: xam nga li yak affaire bi moy mom da nek ak yow fi
5: waaw
1: fi la nek ak yow xeyna
5: émission tay bi kay émission yu bari ci guen mam jaar bobu mo émission la
0: mo defal di dem ci yomb ci yon nante yoy
2: est ce roqay jaay nekewul mam jaar sax dafa fawul nek mam jaar roqay jaay ak mam jaar yeb soranta wuñ
5: ah kon de baana ñu wek ko fofu
2: waaw wallahi ndal sax
1: waaw kon de wax ndioro wal jam no ngi nuyu ñepp di sant ñepp rek
2: ndioro wal jam
0: barki elage
5: jere
0: mbokk yi tam ñu ngi leen di wax
2: jere internet yi tam ñu ngi leen
0: waaw ñoo ngi leen di nuyu
2: duguna Fatoumata Badiane ak Jules Djité
0: ñom ñepp ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyara di leen wax rek non la comme xamna ni ñom dañoo bëss cloche bi kon na ñepp def ni ñom bëss cloche bi ndax nak ciénière ak jant bi docteur Beko wax néna ku xey suba dal na nga fexé ba ciénière jant bi laal ci sa yaram kon ñu ngi leen di jaajeufal yeen ngi won ci radio Ciénère FM 88.6 ñu ngi doon addo ci colobane bi Dakar ci réseau DTL diffusion triangulaire de lumière di leen jox rendez-vous ci benen numéro l'équipe du matin ki pangok mi bi jeureng ngeen jëf.

Ibrahim.

qaddar na dem sa yeuf buru wala qaddar mitul lati la dana sharatu bima lada laylu multara waylun liman ila nasara mala likayyana.

0: ken ken farba jange
1: chantiba fem chenya fem lergi fem
0: ni ay gobal di ñal dal ni bo le do ak yow amul far jam dana balen cheikh mamba marim

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد.
1: بوك جوليدي بوك طالبي نغي لن دي نيو دي لن زيار بوك نك يين نيغا خامني يينا دون لاج
2: سالومي
1: تكيا با دي نكو باخي غاربي نك ديلوسينا جابندي واتنا سي دك بو سالبي دي توبا سيرن كيبا لان غا ني مونا واخ سي غاربو سالومي اك لوماي فاج.
3: السلام عليكم بول ما نلان دي نيو سي سين تور اك سين سانت. بون غاربي سما باب موكو دون ليغي سما باب ген ادونا ما ديكو ليغي امنا سي فانويري ات اك جوروم بن سيرن waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garawi ma jaay ko don ma wuro mercé content ci man lol nama sant na yalla sant la
1: ndax bu nga jow wax li garab ji defa
3: ci walu goor ñu dina fajj problème sane dana fajj ndoxum cité ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dindi ndigul yu metti dana dindi tank yu metti soy faral di séré amori dekké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème amori estomac wala ulcère. Bon, budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manifeste la su ko nané teglanté ko bu nexé yalla leppay tass day genn dootut am perte blanche dootut am picc soccat jigen bu ko nané nak wër wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga am bu nexé yalla. Bon, budé goor go xamné gi dafa am ben jabar sey mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dagg mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko mu melni dafa am ay xam def ay tupet yoyof siti mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexé yalla ak yonentou ko siti bob mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamné manam sa beut dafa lendam te amulo katrak lima wetti wo soko nané say beut dana leer nañu bu soobé yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéen dafa am luma bayoon manam itam tay bu fekké nga xamné so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamné dal ni mu wara ñëwé day bari yoyof ko ki su ko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggéey amul ay xass amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni kereng bu du wañi kan ñaar dëram
1: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamné da nga ko yittéwo budé Touba la bo démé station Daru Khodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëwé fekk ko fa.
4: Bokki ngir yeneeni laral man ngeena wote ci 78 896 67 91 78 896 67 91.
1: Yalla leen yalla defal jàpp
5: bis bam jole Ahmadou Dam indiko Touba munekam batax mouridi ñew diram magga
6: serigne FM 88.6.
7: assalamu alaykum wa rahmatullahi mbokk yi nu wa cabinet médical borom taif Mohamedou Mara borom machallah ñoo leen di nuyu di leen ziar di leen bal aq te di leen ko baax di leen ñaanal di sakku seen ñaan ginnaw nuyo bi ñu ñew ak yeen ci ak labiré ci garab yo xamné ñi ngi koy defar muy machallah ak shifaaw machallah nak di garab bo xamné liko taxa jog moy képp ko xamné da nga amé hémorroïde wala ndoxum siti wala ñaka lek biir buy am ngelaw ñaka nelaw lek bu yeex res séré muy liñ wax constipation ak tank yuy metti wala muy tang ci souf wala baramu sank lañ bi xar ci souf di genn ndox di xegn nga xamne lolu day firndel manam ne am nga ndoxum si garab gi nak di garab go xamantene ni ñun ñoko produire amu ci lenn luñ ci kenn defal ñu produire ko ci 18 éléments yo xamne benn bok ci ak moromam te lepp di lo xamantene ni suñ la ko joxon nga man ko jëfëndiko avant ñukoy produire nga xamne niñ leen ko mëna léralé moy garab gi amul am xass amul ay rem muy garab go xamne nak kep ko xamne amanga hémorroïde wala xéti jangoro yi ñuy wax ñewal nga jël garab gi yow lay xaar garab gi nak man manal na len assurer na len kep ko xamne ñew nga jël garab gi jëfëndiko ko te liñ la wax ne mom lay fajj fajjaluloko delo ci garab gi ñu jox la sa xaaliss lolu mo awmu ci lumay ragal ah ndax garab gi mom mos xam la depuis ñukoy defare ak legi amul kenn ko xamne mas na jëfëndiko garab gi manam diñ ci reprocer ci dara dedet xana kay wala ñaanal la ak dila wax ne manam dila encourager waaw koku moy machallah kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99
2: 76 86 63 19 76 86 63 37 76 86 63 37 ñaari numéro yépp bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
8: sifa wit mi ngi fi garab la bo xamanteni ni liko taxajok moy goor go xamne da nga new carton wala ko xamne bu sa sakare joge du deugar waaw sifa wu lolu moko taxajok ko xamne dal da nga waccu lal mi ngi fi di la xaar momit liñ len ci wax ci machallah bi rek liñ len ci wax def ko xamne jël nga ko dal te li tax nga jël ko gisoo ko ci rek dal likoy delo ci ñu jox la sa xaaliss wa lolu amul sax
9: lu ñu
8: yow kañ nga commencé jël garab gi
10: man ngay dañel la jël 5000 la ko jël won plaatu mbaylo
8: waaw
10: ben xalé bu goor mo nek fo momo wéet won
8: lo ci gëna sentir biñ koy commencé jël
10: dañu ko gëna sentir dal lima ci gëna ki mu xamna ni ñew doole ko waxal
8: ñew doole gi ci walu sey mom nga ci gëna sentir na dal fajal na lako
10: lo dal mom mo mom la ci gëna sentir
8: ñew doole gi ci walu sey manam constipation bi nga don defit di gis na sa biire nga am ngelaw ak bo lekke du gaware sax yo gis nga ne
10: même lol tamit dom den legui damay xif sax legui ko do ci ne sax defa damay xif
8: da da ngay xif
10: damay limay lekke sax bu jik daw moko meuna lekk wax deug yalla
8: nelaw yi nak num def
10: non nelaw tamit da mo ci problème nelaw tamit da naka wote di damay no damay nelaw
8: bo te de da ngay nelaw mi ngi lay nan loy da xam na ne
10: yi damay nan
8: waaw boko de nan da ngay nan bu baakha baax waaw emerald bi nak dang koy konne comme gis nga ne mi ngi ben ki rek nga ci yelagunta bi nga jere ki bi ben pore nga ci yelagunta mi ngi wagne ku bu baakha baax dang koy top boko topé day dem dakoy faj bam wir waaw dakoy faj bam wir
10: alhamdulillah wax kon dal dama koy commencé dama koy do ko ni dat ko rek jëna
8: waaw nonu muy faje emerald be ki yoy nga wax yep nak fi ne lay faje ndoxum city ak même tank yo xamne day tang ci souf nonu di xassan garab bi dal boko topé mom bu so yalla lolu nga ci safara mom ci carton suñu borom mom dana safara wax deug yalla tay produit naturel la mom loko gëna jël rek mu gëna bax ndax amul am xass amul ay reen lepp lu naturel la yow nak wax deug yalla li nga ci gis bo wotel sa bop lolu mom yow ya ko xam
10: waaw fa ko ndima jël
8: waaw mom loko gëna jël rek mu gëna bax
10: dana ko ci dana dem ci wadi to xamna ci
8: benen waaw ndax fofu mu ne goné mën nako jël waaw goné go xamna da xébo nak yoy yépp ak goné go xamne dafa am ay saam
10: waaw
8: bari na dal lu muy def
10: bandi mo ko jëlé ci taj sax la wax deyal
8: waaw baam man ni ngoy nané ni bo ndéké ak bo agné
10: waaw
8: su la nexé bu guddé man nga ko bolé kaasu mew bu tang
10: kaasu mew bu tang
8: yi lol dé mom boko défé mom bu so yalla mom so xol dana sét lol yak
10: okay
8: wa kay baana def ko non rek ta top ko jerejef waaw yalla ci yalla def barke jerejef wa jerejef reñu def nak regaluñ ci kep ko xamanteni ni joxe nga fi sa xaliss ñu jox la suñuy garab bu la garab bi foji bo ñu joxat la xaliss koko amu ben problème ndax loolu mom amuñ ci luñuy ragal boko jëfëndiko mom garab yi dalay fajj su ko defé am na jaar yo xamanteni ni dara taxul jaar yu jog nurul ak yok nit ko xamne dal mi ngi yëngu ci barab te bëgg ci avancement wala nit ko xamne dafa yegne yaakaaram day tass ci lu bare mo xam ci ay activitéem wala ay xéeti lijeentem wala mu yor lo xamanteni ni da cey yëngu te mu gis ne manam mu yok tane ko ci dal su yoré jaar bi inshallah rabbi loli dañ dañ jigen gi nga xamne dafa tollu ci sey te goor gu ko ne salam aleikum ak taranga jum ko man di defal su deme du delu ci wala lepp lu goor wax ak yow lola man na deñ ñewal jaar baay fi di la xaar inshallah rabbi soko jele lolu dana deñ ki nga xamne it yegna ne ay jafé jafém lepp liko waral ciat ba koku it aussi bu jele jaar bi lolu dana deñ waaw inshallah rabbi jigen gi nga xamne meunta dab banexu jeukeram ci diko neexal ak diko topoto ak lu meuna don dal nga xamne daf la won gennaw so ñewé dina la jox lo xamanteni ni soko jëfëndiko fa saase inshallah rabbi lolu dana deñ même bu fekkontene ni da nga nek ci kër di wujje nga yegg ne yow so ayé ay gi dañ koy sacc dem wañi ko fenen so ñewé dina la jox lo xamne sa borom kër inshallah rabbi dina la bayyi xel bu baaxa baax ta da ngeen am jubo go xamne lepp jubo jamm lay doon kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99
2: 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
9: ki nga xamne da nga yegne sa yaram dafa dis da nga ragal na ay xéti def la mo xam suuf wala nga xamne dal li du lo xamantene ni mbir docteur la inshallah rabbi so ñewé dinañ ko xol buñ ko xolé luñ ci gis danañ la ko wax danañ la jox ay ciangar yo xamantene ni bu sobe suñ borom soko defé loola dana deñ ci katanu suñ borom ki nga xamne dafa yor place diko sanc wala mu yor ab place nek ci ab dir ta place bi meunta am ak ciopeku so ñewé dinañ la xolal su fekke ne galankor la go xamne nit dala ko fa def inshallah rabbi danañ la jox luko dindi te danañ la jox lo xamne dina ar place bi ak lo xamantene ni dina yok place ci katanu suñ borom ki nga xamantene ni dafa amé kër tollu ci diko sanc wala mu am kër go xamantene ni kër gi dafa bari ay ciow mo xam ciowul njabot xulo wala yu mel non inshallah rabbi so ñewé dinañ la lo xamanteni ni ci katanu suñ borom njabot gi da lañ dal te la leen di tax dal moy ak djubo danañ manam seeni xol dana and dal inshallah rabbi wa ci katanu suñ borom ki nga xamne dafa yor barabi te bëgg ko ar su ñewé inshallah rabbi amna fi yo xamanteni ni doyna sukk karangi ci barab man na ar ab dekk sax waxantu bala ak keur inshallah rabbi ki nga xamanteni ni dafa nekk ci yoonu tukki wo xamanteni ni waaj mi dafa yagg saayu joge rek togaat saayu joge togaat mo xam ci lijeentim walu keyit ya wala lu meuna doon rek inshallah rabbi su ñewé dinañ ko ko xolal ta inshallah rabbi dañ ko ci jox lo xamantene ni jafé jafé yoy inshallah rabbi dana téggé kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 76 683 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
11: ci katanu suñ borom amnañ ay xop yo xamantene ni liko taxa jog moy nit ki nga xamne dafa bokku ci aw askan te begg ñepp rañeku nit ki nga xamne dafa bëgg ñepp rañeku nga xamne manam liñu wax xéti bayre bayra bo xamantene ni du bayra bu lamé waye bayre wursak lay doon akug yëkëti ku nga xamne nit ñi dañ lay bayyi xel wégg la parce que bayre dafa bari ay façon amna bayre yo xamanteni ni dañ lay tuddu waye ci wu lamagn rek lay am andut ak wursak andut ak yëkëti ku wala dara man na am sax bayre lañ lay ciowé manam sik lay doon dila sik bayre bi nak soko yoré inshallah rabbi nit ñi dañ la jublu te dañ la yéné seen wursak te and nak walu muslay ak walu guddu fan ci katanu suñ borom waaw loolu mi ngi fi mom di leen xaar inshallah rabbi waaw suko defé it képp ko xamanténi ni deugmal na ab sey bëgg ci am lu ko leer na duggu wala bu mu duggu inshallah rabbi su ñëwé dinañ ko ci wax lu leer nañ lo xamanténi ni lepp lu nekk ci digënté ba rek inshallah rabbi dinañ ko leralal na ci katanu suñ borom suko defé it ki nga xamanténi ni dafa doon jigen jo xamanténi ni day def sa yu wané aw lor rek mu dañ nga xamné def nako ay yoon wala mu won aw lor ta bañ mu deñ inshallah rabbi ci li fi magni bayyi won amna ci fagu deb yo xamna suñu lako defale donte lolo musula dal man na la baña dal donte daf la dan day inshallah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safaraw waw ci katanu suñ borom waw kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wot 77 643 86 99 76 683 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
9: ki nga xamne dafa yegne it manam soxnam manam daf koy téré bopom ci kaw ab lal dal nga xamne saay ko soxla rek dakoy gantal inshallah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamanteni ni ko jëfëndiko inshallah rabbi mo soxna ci dinañ am ak djubo gu wéré ki nga xamantene ni dafa yegne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la djublu won la gannaaw so ñewé inshallah rabbi dinañ la jox lo xamantene ni bu soobé suñ borom xalé yi dinañ la djublu bu baaxa baaxa baax te inshallah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katanu suñ borom
7: waaw ki nga xamantene ni dafa yeg ne yor na doomam jo xamantene ni tollu na ci wara xamé ba paré tamu yeg ne manam day faral di tour ndox rek nga xamné tollu na ci at yo xamné dal ki mom waron na mëna bayyi li té lolé mënu ko bayyi insha allah rabbi kep ko ko ci am so ñëwé dañ la ko dindil ci katunu suñu borom nga xamné mom lolu mom dañ koy dal di dindi mom fa saasa mom insha allah rabbi kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message insha allah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da yegg ne nak ay xéeti ngelawal xéeti mo ñoo nek yaramane bu soobé suñu borom ci ñëwé buñ ko xolé te gis ni li moy saraxam tam nang ko genn insha allah rabbi dañ ko ci jappalé bu baaxa baaxa baax ci katanu suñu borom kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp point de vente bi nga xamanteni ni nak wutal nañ leen ko muy benn point de vente moy fi ci ñaari bayfal ci station vert blanc bi waaw so ñewé di nga fekk fofu garab yi luddul loolu nga wote ci numéro bi nga xamne joxé nako 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message insha allah rabbi di lañ ko tontu wa salamu alaykum wa rahmatullah
12: cheikh barke cheikh mustafa

ميولته حبرا هوات بهيما. أبكي على خليل إبراهيم مدل جويله.

سيدنا عباس يا لنا يا رايو غني لدار بكو

محمد ولا آله وسعدي في الحال والمال سيدنا محمد ولا آله وسعدي

0: Tonnerre FM 90.6.
1: Bazar de Bill.

di mama yul ken duma yap fi kanama buma yewe ken duma yap fuma fi jëm duma ayib sama gana sama ayib khanana me lu guñuma namu sama ñoñi duñu

Limu mama imadikwama, makoma imadikwama. Limu mama wakma.

Vilani,

محمد وزي أمنا والكريم وأم الكرام لجابئ من مالك المرام

0: ep lu naturel la yow nak wax deug yalla li nga ci gis ba wotel sa bop lolou mom yow ya ko xam
1: waaw ma la ko ndem jël
0: waaw mom loko gëna jël rek mu gëna bax
1: waaw
0: ndax fofu mu ne goné man nako jël waaw goné go xamné da xébo nak yoy yépp ak goné go xamné dafa am ay saam
1: waaw
0: bari na dal lu muy def
1: man dama ko jëlé gis na chaaf la wax deug yalla
0: waaw baam man ni ngoy nané ni bo ndéké ak bo agné
1: waaw
0: su la nexé bu guddé man nga ko bolé kaasu mew bu tang
1: kaasu mew bu tang
0: ni lol de mom boko defé mom bu so yalla mu soxol dana sedd lol yak
1: okay
0: wa kay baana def ko non rek ta top ko jerejef waaw yalla ci yalla def barké jerejef reñu def nak regaluñ ci kep ko xamanteni ni joxe nga fi sa xaalif ñu jox la suñu garab bu la garab yu fojju bo ñu joxat la xaalif koko am ben problème ndax lool mom amuñ ci luñuy ragal boko jëfëniko garab yi dalay fajj su ko defé am nañ jaar yo xamanteni ni dara taxul jaar yu jog lu dul ak yok nit ko xamne dal mi ngi yëngu ci barab te bëgg ci avancement wala nit ko xamne dafa yegne yaakaram day taf ci lu bare bare bare mo xam ci ay activitéem wala ay xéeti lijeentem wala mu yor lo xamanteni ni da cey yëngu te mu gis ne manam mu yok te nako ci dal su yoré jaaro bi inshallah rabbi loli dana dañ jigen gi nga xamne dafa tollu ci sey te gor gu ko ne salam alaykum ak taranga jum ko man di defal su deme du delu ci wala lepp lu gor wax ak yow lola man na deñ ñewal jaara baangi fi di la xaar inshallah rabbi soko jele lolu da deñ ki nga xamne it yeg na ne ay jafé jafém lepp liko waral chat ba koku it aussi bu jele jaara bi lolu dana deñ waaw inshallah rabbi jigen gi nga xamne meunta dab banexu jeukeram ci diko neexal ak diko topoto ak lu meuna don dal nga xamne daf la won gennaw so ñewé dina la jox lo xamanteni ni soko jëfëndiko fa saase inshallah rabbi lol dana deñ même bu fekkontene ni da nga nek ci kër di wujje nga yegg ne yow so ay gi dañ koy sacc dem wañi ko fenen so ñewé dina la jox lo xamne sa borom kër inshallah rabbi dina la baye xel bu baax ta da ngeen am jubo go xamne lepp jubo jamm lay doon kon nun wa cabinet médical borom tayef ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yooyu yépp bu ci nekk am na WhatsApp ku ci woote jotoo bàyyil message inshaallahu rabbi dinañ ko tontu
2: ki nga xam ne da ngaa yëg ne sa yaram dafa diis da nga ragal ne ay xeeti def la moo xam suuf wala nga xam ne daal lii du loo xamantene ni mbir docteur la inshaallahu rabbi soo ñëwee dinañ ko xool buñ ko xoolee luñ ci gis danañ la ko wax danañ la jox ay cangat yoo xamanteni ni bu soobee suñ borom soo ko defee loola dana deñ ci kàttanu suñ borom ki nga xam ne dafa yor place di ko sanc wala mu yor ab place nekk ci ab diir te place bi mënta am ak coppeeku soo ñëwee dinañ la xoolal su fekkee ne gàllankoor la boo xam ne nit dala ko faa def insha allahu rabbi danañ la jox lu ko dindi te danañ la jox loo xam ne dina aar place bi ak loo xamantene ni dina yokk place bi ci kàttanu suñ borom ki nga xamantene ni dafa amee kër toll ci di ko sanc wala mu am kër goo xamantene ni kër gi dafa bari ay coow moo xam coowul njaboot xuloo wala yu mel noonu insha allahu rabbi soo ñëwee dinañ la jox loo xamanteni ni ci kàttanu suñ borom njaboot gi danañ dal te la leen di tax a dal mooy ak juboo danañ maanaam seeni xol dana ànd daal insha allahu rabbi waaw ci kàttanu suñ borom ki nga xam ne dafa yor barab bi te bëgg koo aar su ñëwee insha allahu rabbi am na fi yoo xamanteni ni doy na sëkk kaaraange ci barab mën naa aar ab dëkk sax waxantu balaak kër insha allahu rabbi ki nga xamanteni ni dafa nekk ci yoonu tukki woo xamanteni ni waaj mi dafa yàgg te saa yu jógee rek toogaat saa yu jógee toogaat moo xam ca lijjantim wàllu këyit ya wala lu mën a doon rek insha allahu rabbi su ñëwee dinañ ko xoolal te insha allahu rabbi danañ ko ci jox loo xamanteni ni jafe-jafe yooye insha allahu rabbi dana teggee kon nun waa cabinet médical borom tayef ku ñu soxla na nga ñu woo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yooyu yépp bu ci nekk am na WhatsApp ku ci woote jotoo bàyyil message insha allahu rabbi dinañ ko tontu ci kàttanu suñ borom am nañ ay xoob yoo xamanteni ni li ko tax a jóg mooy nit ki nga xam ne dafa bokku ci aw askan te begg ñepp rañeku nit ki nga xamne dafa bëgg ñepp rañeku nga xamne manam li ñi wax xéti bayré bayré bo xamanteni ni du bayré lamagne way bayré wursak lay doon akuk yëkëti ku nga xamne nit ñi dañ lay bayyi xel wéeg la parce que bayré dafa bari ay façon amna bayré yo xamanteni ni dañ lay tuddu waye ci wu lamagne rek layam andut ak wursak andut ak yëkëti ku wala dara man na am sax bayré bañ lay ciowé manam sik lay doon dila sik bayré bi nak soko yoré inshallah rabbi nit ñi dañ la djublu te dañ la yéne seen wërseuk te and nak walu muslay ak walu guddu fan ci katanu suñu borom waaw lolu mi ngi fi mom di len xaar inshallah rabbi waaw suko defé yit kep ko xamanteni ni deugmal na ab sey bëgg ci am lu ko leer na duggu wala bu mu duggu inshallah rabbi su ñëwé dinañ ko ci wax lu leer nañ lo xamanteni ni lepp lu nekk ci digënté ba rek inshallah rabbi dinañ ko leralal na ci katanu suñu borom suko defé yit ki nga xamanteni ni dafa doon jigen jo xamanteni ni day def sa yu wone aw lor rek mu dañ nga xamné def nako ay yoon wala mu won aw lor ta bañ mu deñ insha allah rabbi ci li fi magni bayyi won amna ci fagouteef yo xamna suñ la ko defale donte lolo musula dal man na la baña dal donte daf la dan day insha allah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safaraw ci katanu suñ borom kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yépp bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayil message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne dafa yegne it manam soxnam manam daf koy téré bopom ci kaw ab lal dal nga xamne saay ko soxla rek dakoy gantal inshallah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamanteni ni suko jëfëndiko inshallah rabbi mo soxna ci dinañ am ak juwo gu wéré ki nga xamanteni ni dafa yegne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la djublu won la gannaaw so ñewé inshallah rabbi dinañ la jox lo xamanteni ni bu soobay suñ borom xalé yi dinañ la djublu bu baaxa baaxa baax te inshallah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katanu suñ borom waaw ki nga xamanteni ni dafa yegne yorna domam jo xamanteni ni tollu na ci wara xamé ba paré te mu yegne manam day faral di tour ndox rek nga xamné tollu na ci at yo xamné dal ki mom waron na mëna bayyi li te lolé mënu ko bayyi insha allah rabbi kep ku ko ci am so ñëwé dañ la ko dindi ci katanu suñ borom nga xamné mom lolu mom dañ koy dal di dindi mom fa saasa mom inshallah rabbi kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayil message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da yegne nak ay xéti ngelaw ak xéti mel non ño nek ci yaramam nek bu soowé suñu borom su ñëwé buñ ko xolé ta gis ni li moy saraxam tam nang ko genn inshallah rabbi dinañ ko ci jappalé bu baaxa baaxa baax ci katanu suñu borom kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna wala point de vente yi nga xamanteni ni wutal nañ leen ko muy benn point de vente moy fi ci ñaari bayfal ci station vert blanc bi waaw so ñewé di nga fekk fofu garab yi luddul lolu nga wote ci numéro bi nga xamne joxé nako 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayil message insha allah rabbi dinañ ko tontu wa salamu alaykum wa rahmatullah
3: def ko xam tara la taxer cheikh mbacke cheikh mustafa yanna li ngay agale
4: jigen bu de sey ci kertay bëgg sey badine nay muñ te sax ci ndigal tay tontu tontu lu neex
5: mbokk juliti mbokk talibi yi mi saxu tay safu
6: rizou dtl jant bfm jenar fm leer fm
5: cette émission denkante ak jigen ni altiné bu nek 14h30 ba 16h ñu ngi koy tégatal alxamis bu né 0h ba 1h du matin ñen ci andak stage soxna geuy di waxtaan lepp lu jëm ci jigen ak ni mu wara dundé ci adinaam rawatina bir kërëm té lepp téggu ci njangal Islam mbokk yi ku ne xamne ni jigen role bu am solo la amé ci sunu penci ak taxna ak sen émission dinkante ak jigen ni ñëw na fi seen radio Jante BFM ak ñeneeram ci Dakar lepp rek ñuy soñu ak dinkante ak sunu mbokk jigen ni ñu di ci and ak oustaz soxna geey mbokk yi bu len fatani al umbo madrasatul ula jigen dey moy école bu ñëkk kon l'école bu bulé su baxé ñu ñëpp di ci mëna dugg jang fi dal ci jariñu ñu ni émission bi bo ci bëgge bokk ana noy def ngay tapé 88 628 1337 88 628 1337 altiné bu nek 14h30 16h ak oustaz soxna geuy fi ci
6: réseau DTL jant bfm jenar fm leer fm
5: mbokk yi bu len ko wuté ben yoon ndax lu am solo lay doon jeul mu jeuf
4: do tay ni lo am ëlëk na la doy lo déggit na la neex warat na asal giñ naa ni doomam jaday
7: aoudoulahi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضوان الله الأكبر على شيخنا وقدوتنا ووسيلتنا إلى ربنا أحمد بن محمد بن حبيب الله mbokki julit yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu ak di leen bal ak di ñaan sunu borom tabarak wa taala mu boole ñu jéggal di am mbégte lool del si waat ak yeen fi ci seen émission denkante ak jigéen ñi muy amee fii ci seen rajo Jante BFM 95.2 lëkkaloo fële ca Thiagnar FM di 88.6 waaye lëkkaloo fële di Lerg FM ci Louga di 94.6
8: Thiagnar FM
7: ziar di ndokkeel képp koo xam ne yaa ngi ñuy teewloo ci benn ci station yooyu noonu di Jante bi ak Lerg ak Thiagnar foo ñu fi mën a dégloo rek ñoo ngi lay ziara di la ndokkeel di la jaajëfal itam di la masawu ay coono wala bépp jafe-jafe boo am pour mën a déglu rajo bi di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu boole ñu dimbaleel boppam ba liñ fi yëkkati te jublu ci rek yéene jariñu te jariñee képp ku ci jot itam yàlla na la jariñ ba nga mën cee jariñewaat di wax ne ndaw moo tax jotaay bi mën nañ cee waxtaane lu ne ndax képp kum doon ci ñooñu am na lu la lonkaleeg jigéen lien bala booleeg jigéen moo waral ci jotaayu jigéen ñi ñu mën la faa waxtaane. Tey ji nag waxtaane wuñ ci kenn nit mais ci xew-xewi jamono ji la ñuy waxtaane ak ci fàttaliku sunu borom tabaraka wa taala. Xam ngeen ne jamono ju ne yàlla moom kullu yawmin huwa fi shan jamono ju ne mi ngi ci mbir jamono ju ne mi ngi ci mbir léeg-léeg. Sunu borom subhanahu wa taala mbir ya nga yëg ca la mu nekk ndax moom li muy nekk lépp nit mënu koo yëg la tudrikuhu l absar wa huwa yudriku l absara wa huwa al latifu l xabir waaye la ngay mën a yëg ci ay mbiram ya muy nekk léeg mu dëppoog lu la bég wal anfusi wa samarati wa bashir sabirin alladina ida asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa ulaika hum almuhtadun. Natt yooye nga xam ne yàlla nee na bu ko ci yàlla xiiree bu ko soobee moom yàlla bu ko soobee moom mooy jël ay nattu yoo xam ne mën na doon terroriser nit ñi bañ tiit am tiitaangi njàqare waaye bu ko neexee itam moo leen di teg ak ñàkk ba ñuy xiif waaye bu ko neexee itam mu di len wañal ay bakkan ci ñoom yu nekkon ci seen biir mu di ko wañi di
8: ko yoon FM
7: way bu ko neexet mi wañi seen alal ñu ne ci bekkor way bu ko neexé tam wañi seen meññat ñu bay ba nopi du meññ nañ ko doon sento mu ne way yeb jalle li lay xamal ne yalla def ñu ci nat rek moy lam ca tek moy yow yu xam yow sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam begalal ñoñ nga xamne ñoom li ma wax bu len dalé dañuy muñ daldi wax ni ñoo ngi delu ci yalla ndax ci yalla lañ jogé won ñoñu day ay xéewal ak yermade day wacc ci seen kaw té ñoñu moy ñi nga xamne yalla da leena jubal aya bobu fan yi ñu nekk tembé dañu gis ben wijhatu suunillahi tabaarak wa ta'ala bo xamne aya bobu da koy deggal moy ben côté ci côté yi nga xamni yalla daal wëlbeuti muy jëm ci ñi tay bu ëllëgë mu jëm ci ñëlé côté bi yalla da ko wëlbeuti fan yi mu jëm ci yoonu mourid mu jëm ci l'islam mu jëm ci ñun ñi dëkke fi ci sénégal moy ay kilifa yu mag yo xamné dañ leen doon def ay sukkandiku kay ginnaw yalla tabaaraku ta'ala ndax sukkandiku kay bi woor té woor né du reus du daanu du tok ba yag mu ñakata féné kenn doong la moy yalla tabaaraku ta'ala waye nak ci kaw nek gum nek yalla mo ñu boole ño xamne dañ ñu ko gëna ñame dañ ñu ko gëna ragal astaghfirullah alazim dañ ñu ko gëna ragal gën ñu ko mëna jaam gën ñu ko jégé ñu nit ñuy jaaré ci ñoon ngir mëna joti ci suñu borom tabaaraku ta'ala té loolu moy suñu wasila yoyu nga xamne mëna suñu wasail yoy nga xamne moy suñu sëriñ ci ni ngeen ko xamé dogal bi darul mu'ti la dal ci semaine bele serigne basirou mu cheikh mu soxna am tañan waye mu cheikh ibrahima fati mam tiam wacc liggey ñu tek ci ay jour yu gatt serigne amdi modou mbenda khalifa mam cheikh ibrahima fall daldi ci top wacc liggey mu xaw metti lol ci talibe yi di lol itam waye nak ku mokal jangalam serigne touba radhiyallahu anhu dogalub yalla do metti ci yow dula nakare itam même su wéré ñikoy xol ne metti na yow da ngay melni metti wul ndax da ngay muñ te da ngay deugër da ngay gëm itam te lool day woyfal ab disay waye yamu ja tay ji ñu yew wala wala biig ñu fanano geneen kilifa go xamne bankass la bu xamne munuñu ko tudde khalifa
8: cieñex fm
7: munuñu ko tudde njitul yoonu nangam waye munuñ ko tudde ko xamne njariñam da talal won ba yaatu lol ci bir islam beurep yu bari mu ag fa loli arabiy di tudde mutaramiyatul aqran nga xam dal ay petam dafa talli yaatu fune mu ag fa mu cheikh mohammedou mustapha mu cheikh salih ibn cheikh khadim ñi ñu ñak ci fadi yi mbokk yi ndax dañuy tok rek di joy ndax dañ leen ñaanal ñaan yu gatt rek daal ci nopi ndax dañuy daal di leen di jalax ci suñu ginnaw rek deug malaat suñu kanam est ce waru ñu ci am ab taxaw seet lo ko jangal kenn du wax taxaw seet lu ci lutax ñu dem ndax yalla mom sunnam

0: kon surveillance yalla moy bi wër nga xamne mom dalay gis wër na mom dalay gis dalay japp ndax amo fo jëm fudut fa mom niko serigne bi di ñaan diko waxe diko bakke yalla la malja'a wala manja'a illa ilay wala minka illa ilayka neena amatu muccu kay amatu laqatu kay joge ci yow ne feneen la koy wuti ji lumay fi yow rek ku dawal fi yow amu fu mi muccu fudu ci yow ku dawal fi yow amu fu mi laqatu fudu ci yow lolou mo am kon camera de surveillance bi nga xamne su le filmé ba jël la so paré fi kiko mom kiko monté won kiko sampone fa nga jëm koku mëno ko raw waye bu dul bobu rek mané sa ko raw kon niñ gor gor lu wat dello suñu bop ci suñu borom ñi mako doon waxe donte ñun xam nañ ne te reconnaître nañu da nangu nañu ne waruñu fa won joggé ya rangal ci ñun ñu joggé fa waye mata di doom adam gi ñu yalla mo ñaalel ñu ami manquement pour yalla matam gi mëna sax ndax bu doon yalla daal bind ni ba paré matal ko ba mat kon mom yalla ak matam sans bi dootu bari waye faaw mu xaw manquel ñi faaw mu xaw renforcé ñay it ñu tamé ñu ci bëss faaw mu indi ci ño xamni mat nañ li doy sëkk ci nit mat ko té moy yonenté ak awliya moy ñoo ñu mu tuddu annabiyin wa sadiqin wa shuhada wa salihin ñoo na mom matir bi war ci nit nga xam moy tax nit ki du am ben gakk buñ koy waxal ñoo ñu mat nañ ko waye genn nak gu mag gi nga xamne moy genn mat gu amul tolante amul bu koy nuru amul kuy melni mom kok moy kamalullah tabaarak wa ta'ala kon ñun ñi suñu kilifa yi ñu ñaan nañ ko def ay bind ci gëna gor gor xamne ndegam ñoom ñi dekkon ci lu baax su baax ñoom ñi dekkon ci dimbali jamm su baax ñoom ñi dekkon ci duñu jubbanti ñoom ñi dekkon ci duñu fatu suñu borom su de ñoy dem ni ah wone am luñu fatali ko ñëwé lu xam ñu ñëgaat wa xam na ni taxaw waat ci nekkam dalé nga xam ne biñ fi joggé ci atum hijra mi tay nekk 1446 biñ fi joggé 10e année la doon fukki at boba la atum la arnaatu hijra bi am ci fukkel at ma la sang bi joggé sallallahu alayhi wasallam bobo bo doon bind dat bi da nga nan sanata 10 tay ji da nga nan sanata 1446 lool di ñaata jooné ak ñent témer ak parmer ak juroom mer benen ci wacce liggéey ak ran yi lool jooné ak ñent témer parmer ak juroom mer té bam fi daatan joggé té jappuma ci ban at la wax hadith bobu xawmako la waxone kayfa an'am وصاحب القرن قد التقم القرن ñu diko wax ne ko dina la dal tuti dina la xewul xewul yi la wërni sa boko laaje suñu borom mu jox la xewul ci sonu nga xewul ci dundé lu metti la xewul ci mu ne naka la xewlo naka naka ngeen bëgg ma xewlo ko ci bijje bi wara wal pour addu tukki ci ko wara wal fex na ci limay diggu ndigal pour euf ko mo ba legi jooni at la ñeent témel ak famé la juroom ngay mo ko ñu ba legi ñu xewul to baay ñu batay ñu xewul te yeen fi boba la baye won xewul mom ndax diko xaar ñun batay ñu xewul di top suñu battal di top aduna di top yu ñak solo di top yu ñak fayda ba danaka xaw fat suñu borom bu ñu yalla bëgge ba di ñu dimbalé di ñu won ay am fi la di ñu jox ay jinj di ñu defal ay remous di ñu won ay signe ndax batay rek di dégg fanaral wala ñu téen baña xol ba tuñu fay nekk ni di ñu fi baye di dem ñi fi def bëggatuñ dama ci seen nekk gi bo deglo Cheikh Mohamedou Muntaka kéroom biñ ko waxe bi muy wax ci wàccu Seydou Amndi Modou Bendé
1: jant ba fem ci ñara fem largue fem
0: ci dafa ti wuro fi fe def lu wess na xamne yalla min fi ba rek mo nu fi jele gu wa nek fi pour bëgg fe nek da naka jëratu ko min ko baye xel yalla mom feek yaangi dund terewul nga dund way nañ xol ni ñuy dundé nañ xol ni ñuy dundé ba buñ fi joggé lu neew neew no am yaakaar mbokk yi surtout soxna yi kuñu wañuwaat bëgg àdduna gi ñu delluwaat ci borom bi tabaraka wa taala nañu xamaat ñu nu taxoon yàlla àddina bi nañu xam ne yàlla newoon nañu afa xasibatum annama xalaqnaakum abasa wa antum ilayna la turjaun ndax da ngeen foog dama leen bindoon ci ay fo ay caaxaan wa ngeen xam ne itam ndax da ngeen defe ne da ngeen delsi ci ñun yàlla akee dalay fa dellu munta ñàkk kon nag
2: yéen a ngi déglu Tenière FM 88.6
0: buñ dajeeg moom suñu xel dal buñ dajeeg moom mën a am yaakaar yu rëwee ci moom tabaraka wa taala Cheikh Khadim radiallahu anhu day loolu rek la ñu mas di jàngal moom rek la mas di yare moom rek la mas di orienté jëmale moom rek la mas di laabiire lépp lu ñuy def bu xasee xam na dagan na ba di ko def lu la nuru nuru yëfi àdduna ginnaaw dagan na dagan na waaye na nga koy defee façon de faire ba fexeel ba mu dëppoom ni ko yàlla bëggee et Serigne Touba radiallahu anhu newoon na soxna Pendé Diop te muy dénkaane bi nga xam ne jigéen ñu jëlal sa dund ne man juróom-ñeent bét yi laa koy tënk te du ma ko génn rek da ngay am ndam juróom-ñeent wala juróom-ñett teewloo duma ko te mooy wal taalami bi ann kullama fadar li xeyr waji zil jalaali fa xëdar yow mii jigéen ci xamal ne léppal génne ci yow ci jëf maa wax te di foofu ngir jëmm yàlla jëf ju naax saay la am koo sànni dootu la amalaat njëri kon nañ góorgóor di def ngir yàlla di wax ngir yàlla te luñ xam ne yàlla bëgg ko ñu di ko fa bàyyi loolu moo ñuy dimbali tey te moo ñuy dimbali ëllëg di ñaan suñu kilifa yi fi jógee ak ñi leen jiitu woon suñu borom gàttandu leen ak xéewalam gàttandu leen ak njéggalam gàttandu leen ak ngërëmam ak yërmandeem ba lépp luñ doon am ci njortul rafet fii ci kaw suuf ñi leen wëroon di ko am ci ñoom yàlla na yàlla dëggalal leen njort yooye ñi fi des di suñuy kilifa ak ñun ñi ñu yëlif yàlla na suñu borom subhanahu wa taala taxaw ñu boppam ba duñu wàcc duñu jànd duñu moy tege fa mu bëgg ba keroog mu ñuy woo ci boppam ñu fekkiwaat ñooña fa jiitu woon yàlla na yàlla def ñooña xayra salaf te yàlla nanu yàlla def ñu ñu xayra xalaf su ko defee li nu bëggoon danañ ko am yàlla li mu bëggoon ci ñu nit dana ko am nit dafa ñàkk solo waaye dafa am solo dafa ñàkk solo mooy nit ku mën a doon lu màgg màgg bis dana ñëw mënu ci boppam dara dara mënu ko ci boppam su boobaa loolu ñàkk solo lay tudd waaye bi mu fi nekkee di dund itam lu mbaax rëy rëy lu ndam rëy rëy doomu aadama mooy ki ko mën a am mooy ki ko mën a sabalu ba yàlla jox ko kon boobaa di ko am solo la kon nita ngoog mooy ko am solo ki te ñàkk solo nita ngoog mooy ku màgg ki te tuuti nita ngoog mooy ku rëy ki te ndaw nita ngoog mooy ku man ki te tële bépp melokaanu yàlla bu dul ak sifaatu salbie yi nga xam ne moo ko jagoota di ci may kenn bépp melokaan rek suñu borom may na ko doomu aadama abal na ko turu woo ñaar fukki melokaan yépp bu ci du juróom yi nga xam ne ñooy ak sifaatu salbie juróom yooyu képp la yàlla jagoo moom waaye yépp benn sifa bi sifa nafsia juróom-ñaari sifa yi sifaatul maani juróom-ñaar yi sifaatul maana wi yépp mu fukk ak juróomi melokaan suñu borom abal na ko doomu aadama jum mën a maanaam bu ci ne am na doomu aadama jum ko abal yu ci ëpp sax abal na ko doomu aadama yépp ab gis ab dégg wax ak dund xam yooyu yéen yàlla abal na ko nit waye bis la ñew mu rekke ko ci la kon nit amna solo jamono yim yoree yoyu ko yalla abal waye nak ñak na solo jamono yi nga xamé ni lool rekki nañ ko ci mom kon dafa melni mbokk yi tay dañ ñewon di fatali suñu bop waye di leen fatali di delosi suñu bop di leen delosi di yene suñu bop lu bax di len ko yene melna na heure biñu wara ubi telephone yi mi ngi jégé ci biñu daal di baye ci Abdoulaye Sambou mu yëkëti ñu Cheikh Abdoulaye Touré tout rek ñu jékkandiku mbokk mu bëgg ñëw ci jotaay bi nga jaar ci 88 628 1337 di ziaré nak lu bare bare suñu yaay bop soxna fu jëjjoo ci kër Seigne Ngane Diop ñitul daayira soxna Aminatou Lo al mardiya mi nga xamne ñi ngi wajjal bis biñ koy fateliko ak ñaanal muy dugg ci bir Cheikh Ramadan waye mom muy wote daayira bi nak suba inshallah ñi ngi jéggul bu baax fi Abdoulaye Sambou ndax dañu warona jaar commercial waye koku auditeur su radio bi la suñu yaay bop la di njabot ci Serigne Khadim mom Serigne Modou Bara Mbacke diko am taxaway ci liggéey soxna Aminatou Lo kon suba ci talata ji ci ngone ñim bokkal daayira bobu ñepp mi ngi leen di wo ci kërëm ñuy koy ziaré lu bare bare te diko ñaanal mu yag suñu kanam yag ci ginnaw mbokk mu bëgg ñew rek non ngay jaar ñu ngi nuyu suñu yaay soxna Nagoy Lo di suñu yaay di suñu dëkkëndo ziar soxna Mame Khari Mbacke bint Cheikh Abdelaziz Bara kon Serigne Ablaye ki tuñu Abdoulaye Touré bu ci kanamé tout rek mbokk mu bëgg ñew mu jaar FF 88 la 628 1337 du sax bi ci kanamé légui légui ni daal dinay jot inshallah bismillah
3: waxum serignam tay gawatu bis bu toñé dal di Touba di jigen ju mel ni ma wax ngañam warat na asal ginnani domam jaday am barke buy toti jigen ju mel ni ma wax ngañam warat na asal ginnani domam jaday am barke buy tuti jigen budé say digar tay bëgg say badi neex nay muñ té tax ci ndigal tay tontu tontu lu neex jigen budé say digar tay bëgg say badi neex nay muñ té tax ci ndigal tay tontu tontu lu neex tay foto kay toga kay re tay waxam baña na batam di jëm suuf te bum jekki tawat ak jeex tay xey di xeñ te nango ñakki yefam te sawar te bayyi mané kuna man mané tay badu neex tay bu kërëm ba mu set bu kër sëriñ ba mu set raxal ndabam ba mu set muy daw xolo ak xeex tay jog te njël walter duy mbandam yebut soga set mu gaaw to la
0: waké jërëjëf Cheikh Abdoulaye Sambou xamnaa ni maa ngi ziaru lu bëri suñu doom suñu xarit Serigne Abdoulaye Sambou dafa mel dama koo gëj a dégg moo tax ma koy juumee rek Serigne Abdoulaye Sambou ñu ngi lay ziar di nuyu mboolem personnel bi fi nekk ñëpp bàyyiwuñ kenn ñu ngi seen léegi suñu doom Serigne Khadim Ndiaye noonu la ñuy ziaré it Serigne Ahmed Kébé ñoom Serigne Ahmed Dieng suñu mag jooju ak mboolem koo xam ne yaa ngi nekk ci daara ji rek di joxe bind ak jël bind ñoo ngi lay nuyu te di la ziar nuyu auditeur ak auditrice yépp yépp nag waaye surtout ñi nekk LRG FM ku ci mel ni Bayyad Massar Serigne Amdi Sall ñoom bismillah mbokk mi bismillah moom dafa mel ni dafa génn ñoo ngi koy jégglu ci loolu bu bëggee ñëwaat rek naawaat noonu 88 la 628 1337 yegsiwaat fii ci seen émission dénkante jigéen ñi ci studio soxna Aminatou Lo al mardiya ñu fas yéene continue ci waxtaan bi fàttaliku suñu borom tabaraka wa taala tey moo doon tem biñ doon waxtaane fàttaliku suñu borom subhanahu wa taala ni ko sëriñ bi di jàngalee rek ci téeréem xuqa téeréem boobu nga xam ne xaside boobu nga xam ne daf ci wax ni ñu waree jooy gaa yu baax yi fi nekkoon ba jóge fi xam ne ubbite ba rek daf lay wóor ne ñuy
4: soxnaam
0: seen àdduna lañ woon waaye ñu doon farlu ngir bañ a fàtte yàlla lañ woon sëriñ bi ne xuqal bukaau ala saadatin amwaatin tabkil aradi alayhim kassamawaati nee na yey nañu jooy yey nañu jooy de waaw aji faatu yey nañu jooy ko waaye ñu ne ko ndax ñi faatu ñëpp la mu ne déedéet sang si nga xam dañoo faatu te suuf si di leen jooy asamaan si di leen jooy loolu yey nañu jooy leen nga tok di xala waxna señ bi mom mom señ bi mu ber waxe bopam ne ab ki alehim man dama len di joy wa arju fil buka'i ghadan te joy yima len di joy dama ci yaakar udwana man fihi ghabu bil halawati yi ngeureumul ki nga xamne ci biram mom yalla lañu faddu won bayyi ci bitti yu neex yek yu bakane faddu ci bir yalla gis nga suñ tagon ab sal akum neegu bir bi xewal yu bere bere bere bere nefa sal bi ñu tek fi ay jukki ay dolli khassida ay nangam ak kurus ñu nañ fi tok def nangam nangam amna ño xamne fi lañ nan ñuk sal be ak yoy fi ni dugg ci neegu bir ba ndax ber ndey fa wa amna ño xamne ber ndey duñ ko faale jukki alquran yi ak tere khassida yi mo leen gënal fuf loola moy mom lañuy mëna déggel señ bi wax yu neexi daane ni di tege fuy te fi ñom yalla ne fa lañu daal dem fi dugg ci yalla baye fi li te yalla mom day metti yalla aduna day metti danaka kepp ku fi wut yalla rek ci lu metti lay dundu ba kéram fi joge kuko wedd laj ko Cheikh Khadim radhiyallahu anhu way suñu kilifa yi fi joge ni tax ba tay ñuy waxtaan ko ci demone ba gustu ñi ko jégué dina la wax ni kër gi lim doon bare bare ay xéewal mom du mom moko daan xéewlo da ko daan joxe bu ci demos lu deugar lo ba jaamu suñu borom la la cey mo motax nga deg señ bi di wax ne seen ponk ye len daan may tollu way en toll te muy rijalu tasawuf moy sumtun wajuun tawilun ba'dahu sahrun wa 'uzlatun 'an shuruqin bil isaba neena ak nopi lu seen yon nekku duñ ko wax mukk lu amul jariñ duñ ko wax mukk ci aduna ak xif bu guddu guddu nak xif bu guddu suñ ko waxe suñ jamono ji ñepp ko mëna dégg ndax gaay mom ndékki añ rër ki ci gëna ñëmé xif lool lay def ñi ci def dañ ndékki wa mo liñu wax ndékki ak dégo dañ añ jogandiku dañ rër wul luñu teralo wa kon jamono yoyé nga xamné ñom ku ci xey woro de nga ndékki ndax def sunna ba woné né woro waye sa agn dula yakal mukk li nga wara def bu agn bi ñew jaamu yalla ju jot
4: nga su ñeñ
0: bu agn bi ñew yi te ju dimbali julit ñew nga wax fa agn ba dem dimbali ju julit ba bu agn ñewé dimbali ci sax ab mala bindefum yalla rek mo xamni ni ma ngay lor te nga man ko dimbali nga manam lepp yalla rek lepp lu maye yalla don te tomb la nga wax fa xewal nga dem ci loola lolu moy juun tawil ñen ñi nak ñom diko wor far waye benen bi gëna jëf ci jamono ji ci tollu moy bëru ñun légui fu gëna xumbu fofa ñu gënal fu gëna xumbu fofa ñu gënal bañ lañ ko ba sëriñ ci nga xamne dañuy sax ci seen borom ba bu leen nit ñi wuré yi duñ bëgg ñu waxtaan ñom duñ waxtaan buñ dem amuñu pexé ba toom nit ñi wuré leen nitam ngir kersa duñ dakk nit ñi waye seen kurus wala seen téré ci lañuy ne duñ wax ak ñi tok su boba bu yagge dañ leen di daw nank nank ba buñ togate ñom do nga nank cum wala xana benn talibé tok ci seen nek te fekk loola leen ci gënal ndax loola gëna bax ci yalla benen bi ci def sama jéggi woon ko moy wérek ték moy ñaka nelaw guddii te do ñaka nelaw rek tok di xolé non waye da ngay nekk ci sa borom da ngay gis ñen ñi alhajjaw ci lañuy nekk moy ñak nelaw guddi di jaamu yalla ñeneen ñi nga ci at-tahajjud ba legi moy ñak nelaw guddi di jaamu yalla ñeneen ñi nga ci al-istighfar suñu borom limu diggé ci guddi kene xamul nimu toll tasbihat ya istighfar ya takbirat ya lepp zikr rek waye julli ya lepp luy qiyam waye yemuñu ci nak jang al-qur'an ja lu ci nimu diggé ci rek wa min al-layl fatahajjat bihi tahajjud bob ndax farata la forcément ñepp dañ koy def mu na nafila tan lak dedet ak nafila la lo jaamo yalla lu mala ci may tuya bo ken forcé wu lako motax nit ñu ci upp ñong mana ci yam mu ne ah boko day def nak afa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda mën na am de soko day def te yalla fu mu ne mën na am borom xam xam ni nenañu moy am nañ certitude ne da koy def mëna am suñu borom dekkal la ci maqama mu kayo mo santa sant mo gërem ndax namuy mel dina la neex
4: Tiñex FM.
0: Way da ngay gis kanu min layli kanu khalil min layli may jahun ak bari won luñuy juk ci guddigi lu neew lañ dan tedd ci guddigi wa bil asharhum yastaghfirun njeel yi dañ dan
1: istighfar istighfar
0: gis nga kum layla illa qalila guddigi li ci upp nang ko jop bam dess tuti melni dañ na ah wa li ci upp mom lol mom muy wara tolo mo ni safu al qismin wa qalila jugal bo xaj bi ma nga wañi ya tuti aw zida alay ma nga yok ta tuti jog bobu guddi nak moko joge bax na dang ko don julle dang ko don def nan waye dal bo la ca ne waratil qur'an tartila del jang al qur'an jang mu rafet rafet rafet mo xam day mel niñ ko wajjew julit bi sunu borom da ko charger programme te chargement bu civiliser nak ndax ci bir charge bi amna ci farata yo xamne forcément da ko wara def wa amna ci yo xamne da na ko ay nafil la de waye lu nexa nexa nex la la ci dig ndax seblu nga ne farata yalla du ci digate dara da lay baye non rek nga def ba nga dem ba dajje ak mom ndax lim la ci yene defal muno xam namay toll motax du ko tuddu nafile mi nga xamne bu la nexé def bu la nexé ba ci la lay wax ne boko defé nak am li ak li ak li dila ko tuddal ci bir charge bi nak yi munta ñak nga def ko yi mala ñakit nga tan ci yi nga xamne jappandi ne ci yow selon ni ngay dundé nga def ko yi nga ci munta matalé nga bay ko te dula té am yalla ay way li nexna bi ñu ko gëna bay xel wa ba leg rek mbokk mu bëgg ñew maangi jéggalu dé sax ñu mom doyna wa mbokk mu bëgg ñew rek na jaar ci 88 628 13 37 señ ablay mën nga yëkëté abdallah touré ba ci kan
3: kër ga ya tu ci gan tey mokka mokku ba buy neex goor ga muy noté te neexul am meñ wayaf mbir toy bay sa fu xop tey bu atam ba kërëm ga tey nango boote te def mbañam rus te lambo ker safar mëna muñ tey doomi soxna ji yu fum sey ñu yokkoti te def mbañam rus te lambo ker safaf mëna muñ tey doomi soxna ji yu fum sey ñu yokkoti sawar yaro am xello ko yonni mu daw tey jekk ne gem bala dem fenn taggoti tey noppi tey muru tey lamsal jigeb serignam tey na bu jambur ñatay wax ndank tey yote rafet jikko tey set racci xar kanamam tey soccu tey re kanam gay mel meli wote bis bu aye fonku ak toggam di neexalu ñam bum yann bum caq bum xooñ bum dexem leeti buy tabbi neeg sëriñam day sol sëram yamu am xeeñ lat ko lañ jamu am fab jol garoo góoti fu mu gis sëriñ ba di xay loo ka foo naka bës lum wax mu daw tey wuyoo santam wa buy woote lum am joxub sëriñam lum xam waxub sëriñam lum am joxub serignam lum xam waxub serignam tey gawatu bis bu toñe daldi tubaati lum am joxub serignam lum xam waxub serignam tey gawatu bis bu toñe daldi tubaati jigen ju mel ni ma wax ñañam warat na asal ginnani domam jaday am barke buy toti jigen ju mel ni ma wax ñañam warat na asal ginnani domam jaday am barke buy tuti jigen budé sey ci kartay bëgg sey badine nay muñ te sax ci ndigal sey tontu lu neex jigen budé sey ci kartay bëgg sey badine nay muñ te sax ci ndigal tey tontu lu neex tey fuuta kay togga kay ree tey waxam baña neex baatam di jëm suuf te bum jekki tawat aka jeex tey xay di xeeñ te nangoo ñàkki yëfam te sawar te bàyyi maa ni ku naa man maa ni sey ba du neex tey buub kërëm ba mu set buub kër sëriñ ba mu set raxal ndabam ba mu set muy daw xuloo ak xeex tey jóg ci njël walter duy mbàndam yëbët soga set mu gaaw tolaax ràcci fam nag ay daxam ni cëriix tey muuru tey bañ a mer tey sàmm sàmm gu wér tey jag ci tànkam ca kër gee kon sayam dana neex tey muuru tey bañ a mer tey sàmm sàmm gu wér tey jàppe tànkam ca kër gee kon sayam dana neex tey gàttaluw la meñam tey wan na wan ni meram kër matti neen la te boo koy muñ mu xëy ni mariix seykat yi sey baa ngi nii kuy sey te doo seye nii loo am ëllëg na la doy loo jéggiit na la neex seykat yi sey baa ngi nii kuy sey te doo seye nii loo am ëllëg na la doy loo jéggiit na la neex jigéen balaa baax nangoo dem dàgga tey rooti tey togg jox sëriñam balaa tilim fóoti jigéen balaa baax nangoo dem dàgga tey rooti tey togg jox sëriñam balaa tilim fóoti lewet nangoo yor njabootu kër ga yaatu ci gan tey mokka mokk ba buy neex góor ga muy noote te neexulam meñ wayaf mbir toy yi bay sa fu xob tey buub ëtam ba kërëm ga tey nangoo boote te def mbañam rus te làmboo ker safar mën a muñ tey doomi soxna ju yiw fum say ñu yokkooti te def mbañam rus te làmboo ker safaf mën a muñ tey doomi soxna ju yiw fum say ñu yokkooti sawar yaroo yaru am xelloo ko yónni mu daw tey jekki néegam balaa dem fenn tàggooti tey noppi tey muuru tey lamsal jigéb sëriñam tey na bu jaambur ña tey wax ndànk tey yoote rafet rafet ji ko tey set ràcci xar kanamam tey soccu tey ree kanam.
0: Bismillah bismillah mbokk mi salaamaaleykum. Waa yaaram ñu ngi lay dégg ñu ngi lay ziar.
4: Ñu ngi lay ziar salaam baax baax kon.
0: Alhamdulilah ku baax kooku.
4: Ak si mbokk taalib yëpp bokk.
0: Xaw a yëkkati.
5: Keñeeku FM.
4: Maa ngi dem mbokk taalib yëpp muy wote fii ci waa Jëlër bi Sile.
0: Waa ah Jëlër bi Sile.
4: Waaw.
0: Waa Sile Sile nga sant.
4: Waa Sile waaw Sile nga
0: sant. Sile yow de moom sunu mbokk nga wax dëgg yàlla.
4: Ah alhamdulilah waaw
0: Sile. Sile doo ñu baaxee turu yaaram.
4: Ah tur bi man sama tur maa ngi tudd Moustapha.
0: Mouhamad
4: Moustapha Sile.
0: Ah macha allah Sile Moustapha ñu ngi lay ziar.
1: Lërgi FM.
4: Dégg rek yaa ngi may dégg di.
0: Waaw maa ngi lay dégg waa.
4: Waaw di dégg rek.
0: Jërëjëf Sile.
4: Yàlla tali bu baax macha allah.
0: Alhamdulilah.
4: Ah di ñaanal borom rajo bi. Sëñ Cheikh Mbacke si di ñaan yéen Mbacke. Di ñaanal ñu jàppal liggéey bi ñëpp.
0: Amin amin. amin amin Sil te booleen ko. jërëjëf. amin jërëjëf.
4: naka noonu di ko ñaanal suñu kilifa yi diine Sénégal yëpp.
0: waaw waaw wallaay mat na ko.
4: siyaarit maanaam suñu kilifa yi fii ay boofañ yi. di leen siyaar baax.
0: wallaay jërëjëf Sil.
4: di leen ñaanal. yàlla gàttandu leen ca àjjana ca kaw.
0: amin yaa rabbal aalamin amin. ñu ngi lay ziar sa turandoo waaw Cheikh Mouhamadoul Moustapha.
4: ah wax dëgg yàlla macha allah Moustapha tabarakallah seede ñu wax ci yëpp li ñu wax ci moom rek des na wax dëgg yàlla.
0: wallaay wallaay Mbacke Ball la.
4: sagub l'islam bépp loon la.
0: dëgg la dëgg gu wér.
4: sagub Kassima am Serigne Touba.
0: dëgg gu wér tey rek maa ngi déglu waxtaan moom dafoon tiwaawoon bi mu jaalajee Serigne Mansour.
4: waaw waaw man mii fii mën naa
0: ko. mu am solo wax joo xam ne ñëpp a ci war a jànge.
4: wallahi wallahi wallahi
0: wallahi ci mu waxee ne tool bi ku nekk fi muy bayee.
4: waaw
0: lu mot a bàyyi xel la.
4: wallahi wallahi
0: wallahi. waaw wallahi.
4: noonu mu koy waxee ne moom du ko dundoon te xam-xam bu dund gi da ci am solo.
0: noonu la ko dundee woon wallahi wax nga dëgg.
4: waaw maanaam daal. noonu maanaam suñ tubaab daan ñaan ci xas day rek. pour yëtan tey batan su jar di du.
0: wallahi wallahi.
4: wax dëgg yàlla bokkoon na ci moom. ñaan boobu moom duggoon na ci biir moom.
0: ci ñu ko dundal la bokkoo.
4: dundal ko lool.
0: dëgg la.
4: sagaloon na ma am lo lol sagal na
0: bisab wala wax nga deug
4: taxawayam defum
0: hmm
4: ak yalla yalla son nak tay mom yalla ko ko rek yalla
0: amin amin amin ya rabbal alamin amin
4: ciam solo nak moy nit ku bax mom roy ci
0: hmm
4: ba digi bax na way roy ci moy
0: roy gi rek kay njariñ li di wala wax nga deug
4: tax yalla sallallahu alaihi wasallam yalla yonti yep ak sangu nit ci
0: ngi hmm waaw deug la
4: xat kan la ko ci rasulullah
0: uswatun hasana deug la de deug la de
4: li ko bax mom ngir ni bara jariñ ci mom
0: wallahi
4: xam ci xol waye nak
0: waaw
4: yema roy ko
0: deug la
4: nga doy nit ba xamne do meuna ag fam agul ci fam
0: waye
4: nak roy gi dana tax yalla ñi ngeen ci sen maqam
0: dana la taxa mel no xamne melo ni won bang ko roye gut
4: wa lol moy bi am solo nak ci sopp nit ko bax
0: mom do nga ci am solo
4: waaw moy mom lol mo ci am
0: wallahi c'est lo wax nga deug amin ya rabbal alamin li nga wax deug gu wer la gis nga beug gi sax lim wara jariñ rek moy womat nit pour mu roy ko
4: waaw kay
0: te pourtant lolou de ñun jullit ñi rek ñoo ci déssé waye ñeneen ni aduna ñi ñom kuñ sopp ba né fantom lañ dañ koy roy waaw dama dégg señ ahmed jaay ngay ran diko wax naan ku ne dama bëgg bob mar da ngay daal di resté sa bop waaw ku ne dama bëgg keneen ni da ngay daal def nam doon def wa ñun jullit ñi nak ñoo naan dama bëgg sayidina muhammad ba paré muy téra dara nga diko def
4: dekk day wax day tungum séré jëf gi moy tékkale bëgg
0: ngok ngok
4: wax day tungum séré
0: wallahi
4: man jëf day tungum séré
0: dëgg la
4: wa kon nak yalla di rek ñun té wala ñu ci ñoo ci dal
0: waaw amin amin
4: bëgg gi ñu koy and ak diko jëfé
0: dëgg la amin
4: waaw waaw
0: wallahi
4: rasulullah fakhat atahallah
0: waxe ci yonentou sallahu alayhi wasallam deug wetaxam nga
4: ko xamni
0: mo nan
4: ci ñu fi wutu yonentou bi non la ñu wara bëgg rek
0: deug la
4: bëgg nit ko ba lay tele ko tek tele moy top
0: ba koy top deug la manam bu fekkone meun nañ ko misal nit war na mel no xamni ku ko ne jakk xam kan ci kilife diine yi la sopp
4: okay
0: ndax day mel non wa nga xam bokay laaj goor li ku lay do yow da nga xamne ki amna lu ko bolé kok wa ma sha Allah c'est un facile sa contribution bi amna solo lol ñu ngi lay jéglu dog bi nak du ci sunu ciowa rek

0: dana doy war de dana doy war nga fexé ba mi faté ay cionam de mom jere jef goor gu xoromu de dugando won dama ak mom mu nan ni legui goor ñi taxat ñoy wal ñoy sox ñoy nangam lim bam bari ba yag mu ne ma bal sax goor ñi eumbu di am dom manako ah señ loolu yewé na di mu ne ma ah ginnaw bo né won wér tambali nga ordonnance damay écho damay analyse jëndal ma garab damay écho damay analyse jëndal ma garab ba kéro nga nan dom jangi kon kay goor gi danaka mo manako señ bi nak yaangi tekkale lu bokut waye misal la rek day joxe ne day wax ne rek nof la am effet goor ñi legi waaw bu ñëk nak goor ñi gënon na noplu jigeen ñi ndax bu dé yeen nga bay tool bi yeen koy am té bu tool bi ñoré mom la lay joxe jël ngay wut lo cey boole diko togg bo na pay yaay wuti ndox yaay wuti mat yaay wuti ab rënd moy lu ñuy def té ñeex ma ba man ko lek kon jigeen gënon na liggéey bobu waye fi ne mom goor ñi gëna liggéey jigeen wax deug yalla waye nak bu ci xol bu nangu défé yit batay muy bénéfice jigeen bu nango rek nanguti déggal kilifaam nangu gogou da ko meuna may lu bare bare bare bare wax deug yalla kon nañ gëna gor gor nañ gëna farlu kenn ku ne wal nga fété té nga xamni mo la fay may yalla nga wut fa yalla ndax nak kët lenn rek lañuy wut moy yalla benn bit rek lañ am ñun julit té moy am yalla nañ koy wuté moy wuté nak nako gor di wuté ak nako jigen di wuté bokkut waye loolu lañ soxla am kon nañ ci gor gor suñu kën katan taxaw ci tém ay jamono li xewal li yalla indi ci ay xewalam ba jigen ñi liggeeyatu liggeey bi yaram nak xewal gu len yalla defal la waye nañ ko mireto nak nañ ko yeyo ay jamono bima jangé ba ñibbi sama wajur dama ko daan dama bëgg mëna bojju dama bëgg mëna roten lu ñi liggeey mel ni ko dem ko bëgg man nu tok dama xol lu yag mu wa sama baki li soko mané fokoy bëgg tarije manako luy bu makoy bëgg tarije mu ne ma dama koy jang dama koy jang dama boko mokalé fokoy taré rek la lay laaj wax na deug ndax de sama jamono waray di yor kër di liggéey di jot fekk na lolu amatuma fu mako liggéey lolu lama doon juñju té moy deug wayé lolu yépp téwuta mëna liggéey lu baax ñaka bojju ñaka sokk ñaka wal téwuta liggéey lo xamné dana la may lu baax ndax suñu borom mo bindé nonu jamono jamono je ndëkk day metti di gëna neex ndank di gëna neex ndank ba ak ñun ñi suñu doom ak suñu seet ñoo ñi gëna neex la ñoña yi seeni dooma leen di gëna neexle aduna mom buy bëgg jeex day neex di dem ba kërëm mu yegg ci ci pandaw ci waye bobaat ki ci gagné moy ki xam ni mi téyel liko doon may lu baax du forcément man de dootuma mëna amati ngeerum dootuma mëna am aljana ginaa amatuma dugub juma bojju amatuma luma wal amatuma dedet sa xol bi doon nangu batay mi ngi fi di nangu borom kër biñ la boole lon pour nga nangul ko batay mi ngi and ak yow lu bax lañ la non bu ca nekké and ci ak mom mi ngi fi bu la bëgge jëmlo ci safar bañal dañ la waxon batay mi ngi fi nonu lañu xamé nu ñuy wuté lu bax waye du jëmmi la doon xew rek faaw mu xew loolu déméwu ni kon ni jigéen ñi gëna farlu waati gor gor ta xamna xew xew yi di xam xew toujours niñ koy waxé rek du dara lu may suñu borom dañuy fatali bopam tabaraka taala té wax dëgg yalla yeyit woon ñukay faté bam diñu ko fatali bismillah mbokk mi
1: bismillah
0: assalamu alaykum ayu waaw mom de degguma ba genn na ñong koy jéglu bu baax ci loolu du suñu coobare bu bëggee del ci man na jaaraat noonu 88 la 628 13 37 88 628 13 37 mooy egsiwaat fi seen émission dénkante jigéen ñi te nekkoon ci seen studio soxna Aminatou Lo Almardia fii ci Diane TBFM 95.2 bu ko defee li ñu defe bariwul benn auditeur rek su ñëwee ñu daal di tàggutoo 88 628 13 37 comme niñ góor góor lu ñu man dolle farlu te xam ne sunu liggéey dañ cee soxla àjjana soxla ci njaboot gu jub soxla ci àjjana soxla ci njaboot gu jub ñaari objectif la yoo xam ne nag a la koy atteindre du lu yomb faaw ñu sonnal ko faaw ñu nangul ko faaw ñu bàyyi ko xel loolu daal moo doonoon kàddu yi ba léegi rek su benn auditeur ñëwee dina mën a jàll def nañ ñetti minute wala ñeent sax waaye loolu rek moo ci des pour ñu mën a tàggutoo ñuy ziyaare baax na ñu fi jot a woote Cheikh Mouhamadou Moustapha Sylla sunu doom Serigne Chaibou Badiane ak mbolam yi nga xamne
2: ceñex FM
0: amna ñi tam menen bokku mo xamne jotna wote ba dugg waye jotuta agalé ñong koy ziar baax ziarat sunu yaay yoy way di ziar bajeen faam faal Touba Diémoul non lañu ziaré itam sunu bayyat ma sar fa la ci ngeen sar non lañu ziaré sunu am sal fofu ci Louga non lañu ziaré itam ci nga xamne moy soxna Oumi Dia ci keur Alé ak Yalota non lañu ziaré mbolam ko xamne auditeur nga wala ngay auditrice di ziar wa Roy Ndiop ci njitul sunu dom Serigne Abdou Sakho Diop di ziar Cheikham Serigne Nar Mbaye waye sunu serigne ñun ñepp Serigne Tierno Mbaye Kéré mu Serigne Ndiaga Mbaye mu Serigne Mokhtar Mousseigne Moustapha Mbaye Mousseigne Mokhtar ñom ñep ñi ngi leen di ziaré waye di ziaré itam ki nga xamné moy soxna Nyanga Mbacké di sunu serigne bo xamné kenn la Mousseigne Medda Mbacké waye non lañuy ziaré itam sunu cheikhou bop soxna Ndiaye Kad soxna Ndiaye Sagata soxna Fatou Ndiaye soxna Arène Dieye waye di béral ñu ziar suñu tante soxna Maguette Diop di ziar Serigne Moustapha Mboup fofu ci Louga di ziar mbolam ko xamne rek yaangi japp sa poste radio tek igu bi ci fréquence 95.2 di ñu déglu fi ci sen émission denkante jigen ñu ngi sant ñepp di gëreum di wax allahumma ya man mata taqulli amrin kun yakun khatib qada hajina bil sukun wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa
3: barakatuh
4: Batti jamm ni wote jamm rendi ak wolum dug and ak yakar Batti jamm ni wote jamm rendi ak wolum dug and ak yakar
5: bay ganna mesere dañu gis ne aduna bi manam dafa jaxaso xol yi leundum lu reral xel yi yom ñu gis na jamm bokku na ci liko meuna safara ñu bëggoon la laaj ci jamm
6: a jere def jamm mom moy li gën ci aduna gën ci alakhirah yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da ma sax sahaba yi ne len ndax duma len tektel jef jo xamne bo len ko defé da ngeen dem aljana sahaba yi nako aha kay yow rasulullah mune na ngeen beugante mano leena beugante nak lumay da ngeen wisare jam ci sen bir ko day melni aljana bu fekkone ab neeg la buntu ba moy beugante ciabi jokoy tijima jam kon jam moy li gën te seigne touba masna wax ne li gën ci aduna gën ci alakhirah moy jam masna laaj men mak nako na ngeen def muneko no ngi am jam muneko xam nga baat bobu ku ko fi eppele muneko mbacke bu ko xame jeul muné man xam nga luma ko may muneko dede muneko lu yalla dogal muné xam bo beugé am jam da ngay def lu yalla dogal muné xal mo tax señ ci ba jitu ñep moy lu yalla dogal muné xla waye dana ak dufa yalla rek ko mom te ku gëm yalla te wétal ko saxal jam sa xol motax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne na ngeen sakku jam ndax moy li gën ci aduna te mo gën Allah
5: jazakum Allahu khairan jerejeuf baye ganna lolu amna solo kon yakana mbokk yi deg nañ ko kon jere ngeen def assalamu alaykum
4: jant bi fm baba jamm ni wote jam rendi ak wolum dug and ak yakar baba jamm ni wote jam rendi ak wolum dug and ak yakar
7: alhamdulillahi rabbil samawati wa mursil sibali wa jawari
5: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi ma ngi leen di nuyu di leen share ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokk Serigne Abdou Geyri Dial ma fasiyene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbolem borom kër yi garab gi may ñëkke ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggéey ngir jappalé ci borom kër yi ñen ñi xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal len lol ba nar tax seen keur motax ñu geustu garab gi indil len ko ngir ñoñu yi man ci safarawu mëna amadi yaakar seeni soxna mëna amadi yaakar ci ñom mëna digar seeni ndigal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé ta radio yaakaarna ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul benn effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñëwal jël sunu garab gi ñuy woyé gor pire 100% katan soko jëlé amo résultat ñëwal délo ci wat ko jël la nga joxé won garab gogol na kuko bëgg budé fi ci Touba ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañu am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñëwal délo ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamné dañ ko liggé ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëgg ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamné momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt cër bi dina tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 cabine bangi ñaari pono ci souf étage bu wex bi ñi nga xamne dañu amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci bir mo xam ngay séré wala ngay boloné ce bir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci souf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite dakoy def colopathie dakoy def amna ñu bari nak ño xamné dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañu xawonu ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan te sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki beuy ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamné non lay doxé ki nga xamné da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 650 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na wayé bokku na ci ay mandargam nit ki ay botam day commencé di son wala muy mir wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bu la dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minim bio inshallah rabbi garab yu efficace
4: ñu di déglu ci 77 943 06 88
5: wala nga woñu ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safarawu ndax tawat yeppay wër li kulit daawon dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xéxat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy défé na sax sétan da leena japp ta fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu wo ci 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñongi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 yi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthros yoy yep ay mandarga la yo xamne ci tank lay japp nerf sciatique nak day départé ci ndig jaar ci suuf togukaay yi jëm ci ombi fofu lay japp ñaare budé rhumatisme nak ñaare ombi dafa am lu ñu wax cartilage am liquide bu fekke liquide bi dafa wagneku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalante muy lu metti metti rhumatisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé rhumatisme wala arthros ñewal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokk ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suufu étage bu wex bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé hernie iatale nak abdan lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu esprit ligué rek dañ xam hernie iatale la am wala estomac la am inshallah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñuy lek daf koy joxé kum dal ñaare sab dañ day tang sa digg ginaaw day faral di metti itam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cieur bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga am hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa génn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie iatal hernie embolical hernie dans ligne blanche hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci nak bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon képp ku amé hernie wala nga am varicocel woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañoo amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci soufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am mag ñi nak lepp lu muy sonal donte dina dal li yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safetou ndox lu new new bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñetti yoon ci guddigi mba ñenti yoon ci guddigi ak ci bëccëg yépp tour ndoxam day jégué yanto am naño xamné da leen di yobbu bañuy saw dérét sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongoma wala natir gro jongoma nak ay parti lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ak yenen ci duma ko nek diko détaillé ñi nga xamné dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotat sen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamné dañoo am goitre goitre nak ci suufu baat bi lay nek doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak amna ño xamné bu mak lañuy yor day mag am ño xamné bu yam lañuy am am ño xamné seeni bëtt mo commencé di genn loolu lepp goitre da ciy feñ kon ko am fever goitre muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne dafa yegg tension bu yegg nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yegg mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñi upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tensionam di normal inshallah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamne dañoo amé oligospermie moy seen man yi dafa oyof wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoy yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yi bo xamne dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suufu étage bi ci ñaari pono bo ñewé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mode de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti ballotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement de pieds et de chevilles moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci suuf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah liku li dawun dawa ñi nga xamne dañu am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man na ñëwo 77 943 06 88 manki de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yëg banex régal douloureux moy gis régal muy metti bronchite xawna ñu rok asthme ta bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsie moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu defana dañoo yar rap ta fekk na tawat la bu nekk ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jaxel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañoo bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gawa sonu té dañ ko fi traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dérèt ñuy saw dañuy gis né day and ak dérèt dañ koy safara fofu infection urinaire ak infection gonécoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrom calcul rénal moy ñaari rein lay japp ci ginnaw grumbir moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté
0: mo
5: gas lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tas seen jëm dara du ci yaq seen po dara du ci yaq né ñew defaral nañ len garab yu wër ñi nga xamne dañoo am douleur cardiaque den buy fat ñoo ñi ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañoo manki dérèt garab yu koy safar ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrom yeyep myome trompe bousée douleur mammaire moy wén wo xamne da fay faral di metti kuko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvais haleine ak perte blanche ak douleur ba ventre yoy yep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañoo amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yu ma tuddu ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen wo ñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen wo ñu 76 750 34 34 garab gi ma tambalé won nak fi lay mujjé moy gor pir 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi new doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko liggéey ci petit cola buuy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko liggéey ba nit ki man ko jël am résultat do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam barke borom touba

0: ملك الملوك يا رب يا تسمعون
1: Abdul Khartoum Bange.

وإنني عن العذاب معذر إذا تلوت آية منكم منا من مالك ممالك

Nada,

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk julli di mang leen di nuyu rawatina mbokk talibé yi. Ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit, seen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial. Ñu gën ko xam ci Ridial. Ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko. Loolu mom bari wu ñu ko ñëmé wax ci seen garab. Garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté. Mbolem fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won. nga dilo ci ko ñu jox la nga joxe won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtane ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tar mi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab yi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñi woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guèye mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safara wu ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy massé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dée diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guèye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am geneen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lolou sax waye ñu bari ci fajkat yi dañ nan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toge bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñ démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picc ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagalé wotok hémorite bobu delu xowatal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wota ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci goor dana yak ndoxu manyu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebes ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34. Amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnel. Colopathie nak fa am inflammatoire, am colopathie fonctionnel bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi. Bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day serré. Bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay dagge limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétuk ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak man ko yak ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñu ñëw ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti kep ko xamné am nga asthme te bako safara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox tuuti sonn togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye képp koo xam ne am nga nerf sciatique te bëgg koo faj mu wér laa wax nag, ñëwal boo ñëwee rëbës ci pàkku ferraay bi, boo ñu wooyee ñu tegta la place bi, wala nga woote 77 943 06 88, wala nga woote ci 76 1650 34 34. Ñi nga xam ne dañoo amee hernie discale nag ndigg lay jàpp, disque yooyu nga xam ne ñoo nekk ci ndigg li, bu fekkee dafa génn day waral muy lu mette metti. Ñi nga xam ne dañoo yenn lu diis wala ñu fakastalu wala yooyu yëpp daal da koy def, wala ñuy toog lu yàgg, yooyu yëpp day indi hernie discale. Hernie discale nag bu jàppee nit ki mën na koo indil tuur dox bu jege yantoo, mën na koo indil itam du mën a téye ay dem toilettam, ndax chidit yi nga xam ne ñoo yor loolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi. Bu ko fekkee ne yooyu la jàpp mën naa indi jafe-jafe boobu. Kon muy tawat joo xam ne ju mettee metti la, bari na koy jàmbat ndigg te fekk ne hernie discale la am. Moom mu naan ndigg luy mettee ma jàpp, fekk na moom dafa amee hernie discale. Kon nag ku amee hernie discale te bëgg ko woo ñu 77 943 06 88, wala 76 1650 34 34. Bu dee diwaanu Dakar nga nekk, ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi, nga wooñ ci 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo amee hernie iatal nag moom dënn lay jàpp, ab dënn lay jàpp ci xeeti estomac yi la bokk, waaye bokkuñu, ndax moom xëtër bi dafa am fu mu séparé woo ak estomac bi. Loolu nag mooy am jafe-jafe, moo tax ñu naan ko hernie iatal. Hernie nag foo ko déggee rek mooy organe bu génn place am dem ci place boo xam ne waru faa nekk. Am na ñum dal nag ñu jàppee ne dañoo amee estomac, ñu koy faj estomac ñoom tamit ren ba déwén, te fekk ne hernie iatal lañu am, ñu bàyyi xel loolu. Kon tawat yi pour nga mën koo faj, il faut nga gëstu bu baax a baax a baax. Ku am hernie iatal woon ci 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi, nga woote ci 76 1650 34 34. Am na ñoo xam dañoo am hernie inguinal. Hernie yi nag bari na: hernie inguinal, hernie dans ligne balance, hernie umbilical, hernie yooyu yëpp ay xeet la. Bu fekkee ne hernie bi daa nekk ci mbaq gi, ci wetu jumbax bi, wala mu ñëw ci wetu biir bi, wala mu jàpp ci way yore yi, boobu la ñuy wax face inguinal. Yooyu yëpp ay hernie la yoo xam ne kum dal ñëwal 77 hernie nag boo ko xamul ci wolof moom la ñuy wax ulde. Hernie nag boo ko déggee mooy place organe boo xam ne dafa génn place am dem ci place boo xam ne nekku warul nekk place am, ndax biir bi dafa am ay misama, dafa am explication xam ne day gudd du fi xaj. Bu fekkee ne fatul fépp nag, misamaa yi fatul ñu fépp nag, organe boobu mën na fa jaar génn, mooy waral ñuy wax hernie. Mën naa génn fu nekk ci yaram wi nag. Kenn képp ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche, yooyu yëpp dañ koy saafara, ñëwal ci pàkku ferraay bi, wala nga woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga woo ñu 76 1650 34 34. Am na ñoo xam ne estomac lañ am. Estomac nag ab cir la, waaye tawat bi nga xam ne mooy dal cir boobu moom la ñuy wax ulcer. Moom bu dalee nit ki gémiñam day fuur yenn saay, wala muy xesew, muy faral di xeeñ dal, wala duutu mën a lekk yu saf yi, lu mel ni ataaya bu foor, wala kafe gu foor, wala ñam yu forox yi du ko mën a lekk. Lu mettee metti la moom itam muy tawat joo xam ne ñi ciy woote bari na, waaye ñu ko mën a faj mu wér bariwul. Ñu yor ci garab yu efficace nag. Képp ku bëgg a faj mu wér, wooteel ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi, boo fi accès rek boo wootee ci 76 1650 34 34. incha allahu rabbi danañ la saafaral sa tawat jooju. Am na ñoo xam ne ulcère gastrique lañ am, am ñoo xam ne reflux gastrique lañ am. Buñ lekkee ba pare lañuy commencé am coono, ñii buñ xiifee lañuy commencé am coono, ñii liñ lekk day mel ni dafay génnaat. Loolu mooy reflux gastrique. Kon kum dal woon ci 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi, nga woote ci numéro yooyu ñu gindi la, nga mën a am sa saafara ci kàttanu yàlla. Am na ñoo xam ne prostate lañ am. Prostate nag ñaari façon la. amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 bude diwan dakar la ñewal rewes ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndegu yi ci articulation yi ci ndegu yi fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ku mu dal ñaaré boy julli sax ci bang ngay tok do mëna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakku ferray bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye ba mucc ay masha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu muy dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek ndax bi yéek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yéek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC té kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamné seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamné cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké né djébi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamné ay mititu bop la kon ki nga xamné mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamné mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamné 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamné 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 750 FM 88.6 wala ñu ñëw rewas ci pakku ferraay bi inshallah rabbi dañ fi fekk seen garab balotuma de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñëwé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñëwal rebas ci pakko ferraay bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge yi moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drébi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jégué daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose ba ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebas ci pakku ferraay bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischémique am hémorragique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xétu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donj xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw da leena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañu am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tache douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énurésie nocturne moy ñi sawlal mëna japp mak mëna japp goné kyste ovarien ak myome uterin yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki deret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañu am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlaat li nga joxewon muy garab go xamne ñi neew katan ñoko mom ak as bo
1: mëna am
0: wo leen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalna ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim
2: sama wër ku yaramu doom

saadaati namwaati muy xassida go xamne xassida go xamne ci walu tabarruk la ko señ bi defé ci lepp ci kilifa yu bax yoyé nga xamne ñom ñoo jitu won doon ay suuf yanke yu mag inshallah danañ ci and ak sunu mbokk di jambar wa inshallah di am mourid señ mamour mbacké amdi di duñ nga ndaw waye dañuy wax né ndaw lo xam ndaw bu loxom sété mu mëna bok ak mag kon jambar la machallah doon ab jang kat di ab jangale kat nekup inspecteur légui ci dara ju mag gi nga xamné di yëngutoo ci dara ju mag gi nga xamné mom la cheikh mohammed al muntaha def ci touba xamna inshallah ngir baña guddal rek dañ koy bayyi mu wax wala mu léral ci ñaari yëf waxtaan na dana ko dëng ci ñaari ay element wala ay anasir yo xamna ci la koy teunk bi ci ñeek moy dana ñu waxal kañ la serigne bi talif qasidak huqal bukaw ak la ci aju bu ci noppé yit danañu jëmmé danañu jéema léral jëmmé qasidak huqal bukaw ya ci aju yépp dana ko léral inshallah kon serigne mamour ñi ngi am mbékté bu baax di la dalal sa borom bopp ci jotaay bopp té ñaané sa borom subhanahu wa ta'ala deppalé lak lañu bëggoon ci yow ñu mën ko dégg ci yow bismillah señ mamour

0: ko fekk ci ci ci nim doon waxe rek mu wey ci non muy abaki alayhim wa arju fil bukai ghadan
1: ridwan man ci rabu ne
0: ko ñoo ñu lay wax de ma ngi len di joy bu baax man miit joy gi ma len di joy nak ma ngi ci yaakaare bu ëllëgé ma jëlé ci ngeerum suñu borom mom nga xamné ñom gaay ñooñu mos nañ ko yaam nañ ko ba xam banex bi ci jaamu suñu borom ñu wey sax ci mom won ginaaw luddul lool nako lool tax na ba ma ngi len di joy te ci yaakaar ngeerum suñu borom gogo nga xamné kon tambali na rek ci wax ben ci seen melokan moy ñooñu liñuy wax al ghiyabu fillah dañ ko def ak atalazzu bi halawati al ibada moy moy sey ci seen borom ak nak banexu ci top seen borom subhanahu wa ta'ala waxit ne ya la fa nafsi ala faqd al akabir man ghabu li rabbin da'ahum lil uluwati ne rek sama njaqare ak sama tis ya reyna lol ci gañu bax ñoo nga xamne ñak nañ len ñoo nga xamne seen baram len wo ñu wuyjiko ngir rek mu teral len ci jëf yu bax yi nga xamne mom lañ nekkoon fi ci kaw suuf kon ci ñaar yi bay du ñëk yoy rek señ bi leral na ci ñaari mbir yu am solo bu ñëk bi moy murid bi lepp lu ko tax di jox moy nay wul melni mbir rek moy ngeerum suñu borom subhanahu wa ta'ala gis ngeen limi wax abuki yeb wa adu fil buka ikhwan ridwan lay wax moy sak ngeerum suñu borom rek te xam ngeen señ bi wax na fenen sax ne murid bi mom ben yitte kep loram moy sak ngeerum suñu borom subhanahu wa ta'ala izil muridu la yuridu abada ghayra ridar rahmani haythu khasada ne limuy def lepp ngeerum suñu borom rek la ci sak subhanahu wa ta'ala waxit ñaar ci jikko kon gañu bax yoy muy niñ sey sen borom ak ni nga xamé ne dem nañ ba mos ba neex bi nek ci jaamu yalla ñu bayyi luddut lolu te sax ci jaamu yalla rek muy ñaari beyti ñet ñaari beyti nga xamné ñom la ñëk wax beydu ci topé muy wéy ba légui ci seeni ngeenel yoy nga xamné wala melokan yi nga xamné serigne soso am nañ ko mu wax na ñoñu kat ay niñ lañ yo xamné guddiyé beccëk yé ngon yé ñepp rek mbax gu reey gog ñu fi nekkon motax ba biñ fi joggé yamul ci asman ak suuf rek waye jamono yi sax dañ leen di joy da ci doli khalis lolou mo waxon khalis suba ngon asman ak suuf la ko waxal mu ne ko jamono yi sax dañ leen di joy muy tabtil layali alayhim wa shuhur ma'an misl al'ashi bi wajdin kal ghuduwat ne ko fajar yek ngon yek suba yek gudi yek beccëk ñep dañ leen di joy ngir mbax gu mag gogu nga xamne mom nañ fi nekké won tuddu seen jikoy ne bokku na ci jikoy gañu bax ñoo ñun moy liñ wax istiqama rek ci lañ nekkon te moy sax ci jamu yalla ak top ko muy kanu ibadan bita'atin li rabbihim wa kana jallaluhum rabban biminnati stop sen borom rek ci lañ saxon waye nak sen borom it gatandu na len ci wa kana jallaluhum rabban biminnati moy gatandu na len ci ay xewalam yu magamak te lol moy ne lepp mbax ak mbax bam dacc mi ngi yam ci nit ki am istiqama señ bi xam nga lol sax wax nako ci suma jumul ci masaliku jiran fa akhbaru bi anna istiqama nihayatu salahi wal karama ne wax nañ ne mbax ak karama mi ngi yam ci nit ki am istiqama nit lol mbax fofu la yam ne kon mu tagale nak ne bokk na ci seeni jikko jikoy gañu bax ñoo ñu moy jikoy serigne modou serigne moy yoonu suñu borom bi mom duñ ko gis mukk mu wacc fuñ ko nat da ci tege jamono ju ne te lol señ bi moy misal bi ci gëna jégué te gën ci fess ci ñi xam ñepp ñun mu wey kon saxalal leen kon taa gogu ak ambodia way wey ba legi ne wax nak ne ñoomit ni ñu bax ñi may wax ay liñ bokk na ci liñ ñaan ñiko moy jihadun nafs dañ dan tek seen bakkan ay choono di ci sakku rek ngeerum suñu borom ne jëlel na yi suñu borom téré waye yim diglé sax yim mayé sax yenn yi dañ koy ba ne bayyi wërde wala lu dagan sax nga lek ci bësu sax ñom dañ ko bok dañ ko jappalon lo xamné man na indi musiba muy kanu ya'uduna tarkal wirdi ma shiba'in min al halali min aswabil musibati te jamono ji señ bi di wax li ku xam mag ñi nekkon fi ci Touba nim li doon tarbiya ak at yi ko jitu da ngay gis ne ci loolu rek ci la nekkon ak ñom da gis ngeen ku melni señ Mbacke bu sax wax na ne tarbiya gu metti xif bu metti biko señ bi doon tarbiya biñ nekké Mbacke motax bam ci juggé mëna tuta lek lu bari ba sa bu ko lekké rek mu yindul ko ay jafé jafé ci la baye lek ci señ Bassir loolu mu wax ne señ Mbacke neena ko man ni ma tollu waru mo toll ni man nit ko waron am yaram la waye taxo gi mu taxo won ak señ bi moma yobé loolu nga xamni li muy wax ni moy lim nekkon mom señ bi mo ngi bolam yi nga xamne ñom la andalon te xam ngeen rek jëmmi lek rek dañ koy lek gu bari rek dañ koy téré mourid bi nga xam dafa sobu gis ngeen li señ bi hasbuka minhu ma yuqimu sulba taqawiyan likay tuti ya rabba amna sax fenen fu wax ne khala akhbaru anna malaika al jalil tabki ala al murid in kana akul mourid bi nga xam dafa sobu te yegagut buñ ko malaika yi gisee muy lek gu bari don ko fonku jëfëndiko lol dañuy joy ngir yeral ko ngir xamne ki mom agagut tege gu ci yono sax kon lolit bokku na ci melokan yim leneul moy ñom dañuy dañoo fonku jihadun nafs ñaari bay di ci topit wala ñett ci top mu juroom ñaar ak juroom ñentel bi da ci weyel ba legi di ci wax niñ fonke zikr niñ fonke qiyamul layl nga xamne lolu ci seen melokan ci la bokku muy sa bu guddi jotan rek ñu wan ginaaw lali ñom jënde ko seen borom subhanahu wa ta'ala muy kanu iza al-layl akhasat razahlakin khamusiran li ihya' ad-dujunnat ak ñaari bay di ci top nga xamne da ci fessel rek ñom serigne soso muy wax bokku na ci li len may may yoyu fonk buñ fonkon dundal guti lolou lu mën ta ñak la ci ki nga xamne ne sakku ngeul mu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci julit moy faaw lu neew neew mu am lo xamne wirdu la ci mom bu gude mu diko dundale guddi gi mo xam rakka yu muy julli mo xam alquran yu muy jang mo xam khassida yu muy jang mo xam leneen lu muy def waye lolou lu mën ta ñak la ci yoonu sufyanke yi motax gis ngeen ci yoon wi ñoo ñu seigne bassir dowe fursanul layl ñu bari lañu ci yoon wi ñoo ñu muy tuddu seigne mor jaara ñu ne guddigu ne dana julli temer rakka seigne daoud rahman ñu ne guddigu ne dana nafila kamil bi seigne daoud hassan jaay muy wey ñu bare bare bare ñoo xamne fess nañ bu baax ci dundal guddi ak fonku jaamu yalla guddi ci ñi andon ak seigne bi radiyallahu anhu warda di fessel ak di deggal rek li seigne bassir wax ne seigne bi bi mi wax liit bopam ak ñim andal ñom la ci wax waxit ñom seigne soso niñ woné ginaaw lepp lo xamné aduna la ak lepp lo xamné mbirum poukare la wala mbirum soxna ak yoy fahisuma barazat layla bi bahjatiha anha tawallu ila almawla bita'at nga xamné day jëfëndiko tur yoy non di ci jëmmal jigen ak di ci jëmmalit pognatum aduna mini sa fum tege sen kanam ñu won ko ginaaw julli sen borom subhanahu wa ta'ala neena lolit bokku na ci li nga xamné mom lañu ragniko te moy deddu aduna te xam ngeen señ bi waxone ci munawir sudur ne aduna mom sa bu la retano rek dala bëgg def lo safan moy dala bëgg joylo muy tudhikukal yawma wa tubkika ghada ma lam tabiha bi'tu lazim ragada ne sa bu la retano tay rek dala bëgg joylo kon jaayel aduna te jende ko ëlëk soko defé suñu borom dana defal xewal yu bari bari wax ne it ñom gañu bax ñu ci fukoy lu bayidu fuk ak ñaar yu ne sen waxtan luñu dekke moy waxi tiaxan lol sanni nañ ko jënde ko tuddu suñu borom subhanahu wa ta'ala ba'u fudulan hadithuhum zikru mughnin nafi'in samadin la zikru hindin walubna fil maqalat ne waxi aduna wala waxi soxna yek yoy yeb nga xamne yu meuna sank waxtu la jaay nañ ko ñom jënde ko tuddu sen borom rek subhanahu wa ta'ala te xam ngeen jamono ji señ fonku ci kar mom dafa bok ci ciosani yoon wi bi señ bi bind li muy tuwa gi mu nek saxna na njël benu tuba gep ak daru salam mom zikarsi mom seigne bi ci bopam tol na jamal jox moko jital bopam moy jité di debbe mouride di ci top nga xamné ci ciosan yim don tarbiya mag ni ci la bok nga xamné gis ngeen bu ngeen gisé ci irwa na dim yoy seigne madlam di tuddu fasara ma hum ala min hajir riyadati tudna ci wa zikril kaseer bil haylati wa khiradil qasaid ak yu mel nonu né bok na ci yoon yim don jaar ñom di len tarbiya moy di len xiflo di len liggéelo di len tuddlo yalla sa su ne gudeek ba ci di ñu jang khassida ak yu ni mel muy wey kon yoolu dafa bok ci saani nga xamne yu munta ñak la kon ci digënte bobu muy beeyitu ñaarelu ba fuk ak ñaarelu beeyidi muy fukki beeyit ak ben señ bi leral na ci melokan wi nga xamne señ bu mat señ munu ko ñak mel muy gañu bax ñoo nga xamne ñom lay wax ne buñ fi joggé waxuma la asman ak suuf waye jamono yi sax dañ leen di joy ngir bax giñ fi nekkewon loolu moy tom bu jëk bi ñaarel bi moy melokanu mourid bu sobu nak moy ab talibé ni moramel ak ay jumtuway yo xamné da ko wara dimbaliko bu nekké ci yoon wi di dox te bëgg ag ci dëkk ba muy tambulé ko nak ci indi jumtuway yo xamné mourid bi la koy dimbaliko ngir muccu ci ñent non yoy ma muy shaytané banex bakkan ak aduna yoy señ Moussa kay wax shaytané banex ak bakkan ak dunya ku len fétal daané nga non yu bon ya ñent non yoyu señ bi indi len indi ay bayit waxne gañu ñu may wax nak amna ay jumtuwa yo xamne khawmun bi aslihatin a'dahum qahru hatta alaw bil mazaya wal kalamati wax ci ñent muy sumtun waju'un tawilun ba'dahu saharun muy wey wax ci ñent mbir ne ñent ngi ni yo xamne bu ci ne muy ñent non yi doomu adam am bu muy bakkanam muy banexam muy aduna muy shaytan bu ci ne amna jumtuwa bo xamne mom lay jëfëndiko ngir mëna mucc ne bi ci ñëk moy sumtu moy mu té awla miñam ci lepp lo xamné ay tiaxaan la wala muy am fo wala muy lo xamné amu ndëri néna loolu moy kasso bi nga xamné ci la mourid bi mëna tejé ba neexam ba du dugg ci naka sul non ñaar bi moy xif bu digg doomu loolu it néna moy bi nga xamné ci la nit ki ci le mouride bi meuna tejé kasso bakanam di gis ngeen bu ñeké ci koor rek nit ki bu neké ci beccu koor ba xif yu bari ci ay tiaxan dana ko meuna won ginaaw dana ko meuna xebet wuté ak loolu bu neké ci jamono ji nga xamné ci lay xewlu bari señ bi né xif bobu it moy kasso bi nga xamné ci le mouride bi meuna tejé bakanam ba du ko yakal dala ci dox bi nga xamné ci lay dox moy rek da koy jëfëndiko ngir liñ wax shahwa ci mom mu man ko kasr ñettel bi it moy di fop neewal ay nelaw guddii neena bobu moy kasso bi nga xamne ci la mouride bi man la tejé sheytane ci bobu ci la ko man tejé ci nan moy ci di dundal guddii ci jaamu yalla ak di tuddu suñu borom subhanahu wa ta'ala ñentel bi moy wa'zlatun an shuyukhin bil isharat wa'zla gogu it moy wet manam wan ginaaw ñi nga xamne ci etiaxan nañ nak ak lepp lo xamne rek amul la ndariñ ci sa digënté sa borom subhanahu wa ta'ala neena lolit moy li nga xamne ci la nit ko man tejé kasso jëmmé aduna ci bopam aduna kasso biñ koy tejé moy nga nango wet manam nga nango wan ginaaw lepp lo xamne ay tiaxan la ak naka sudu non kon ñenti non yoy bu ci nek señ bi indil nako ben kasso bo xamne jumtuway bo xamne julit bi mourid bi nga xamne mo sobu mom lay jëfëndiko ngir ñu dox digënté mak ñom ba bañ ko yakal dara mu indi ginaaw bobu yi ñi nga xamne moy liñu woy usuli nga xamne balam ahlu tasawuf dañ ko fonk ba bay wax dañuy wax nan man dayal usul man man daya al usul hurima al usul usul yi nga xamne dañuy wax ne gep ko sagane rek ag sa borom subhanahu wa ta'ala dula yom lolu it señ bi indi ci fuk ak ñatt mu yi ñi wowe maqama di leg yi nga xamne nit ki dox ci yoon yi mënu ko ñaka bayyi xel li nga xamne moy tambule ci tub tawba ba bamuy ag ca rida am geureum am mushahada nga xamne señ bi indi nako ci juroomi bayit yo xamne wax na ni ñom kat bepp murid bu aju ci señ soso da lañ la tek ci seen yoon yo nga xamne mi ngi tambale ci tawba muy weyi ba nga ag ci fa nga wara ag tuub gogu nga xamne moy bi ci jitu mu nga xamne moy ci sanni munta ñak rek ku ci lepp nak su non go nekkon boy sobu ci won suñu borom tek ci al khawf te moy nga ragal suñu borom te señ bi neena ragal gogu nak moy nga ragal mbugalam te ragal gogu mo lay pousser ba nga watandiku lepp lu suñu borom tere subhanahu wa ta'ala buñu wax khawf deug lolu ñu ciblu ginaaw ragal gi moy nga am liñu wax raja moy nga am yaakar ci yermane suñu borom subhanahu wa ta'ala tanena lolou mo lay pousse ci nga gor gorlu ci top suñ borom te yaakar ak payam nak ginaaw boko jamo ba nopi mom suñ borom subhanahu wa ta'ala te xam nga señ bi sa waxna ci len ci mbindam ne alamatur rajai rahbatuka fi ta'ati rabbika binahjil muqtafi lolou mi ngi ci tere yi rek makhalifun niran wala munabi wala yoonu benen bi it moy huzn moy nit ki jamono ju ne muy yaq digante mak borom mom yaq ci japp na jamono jonne rek mom lepp lum def ci jamm yalla amna lu dess amna lu bari ak gattañ lu go xamne def nako lolou dina tax ba lepp lum jëf du ko gis da ngeen di gis señ bi lim non bax rawti na jamono jim nek fi bari na xasse yum bindu mel non shakawtu umuri wa zan bil azim li rabbil khadir al ghafur ar rahim inni aqulu wa in al yawma zu khajali min kasrati zanbi wal afati wal wajali mangi bindu te mangi wax ni te samay bakkar bari na lol ba weurma fune titna jakna te xam ngeen sori na fofu lol waye tollu way bimu tollu rek ak bëgg nit ñi roy ci mom motax muy waxe non ne mom ne won na señ basirou sant na yalla ndax bama nekké mukallaf ak tay ji fatlikuma lan lo xam doliku nako ci gëm yalla wala ci njub wala ci sam wala ci yu bare bare señ basirou neena manako kon tukki bi lo ci doliko muneko ah doliku na ci tukki bi lu bare bare nak ndax jele na ci ilmul yaqin aynul yaqin haqqul yaqin neko ak mawahib la tatnaha ak may yo xam du jeex muk bu neko lo la jele ci tukki bi mo lu tukki mu radiyallahu anhu warda señ touba mom keman la mu jall ci lolou kon ba legi benen bi nga xam top na ci moy liñu wax khana te moy nit ki don ko doylu lolit lepp lu suñu borom jox nga doylu te xam nga khanaatu kanzun la yafna lolou doylu gogou nonu moko yobbu won mom señ bi kérok biñ koy wax nañ ko yobbu ci latjo mu jox ko lim joxon way juram mune len wa anna wa amma amrul amir fa ana la zabu lil umara wala arghabu fi dunyahum wala aktubu al karamata illa min allahi rabbil arbab ne len man duma dem ci bourri sen monde yoy ñuy dund yitteluma tay teranga mom ci suñu borom kep la koy sakko duma ko sakku ci fenen radiyallahu anhu warda nga xamne musta soppiko lolu suñu bëssu di wax naan khuli kharabaniyen gogu mo ci ne suñu bi nim neewon beret non la wéy rek waccu yoonu ben yoon radiyallahu anhu warda ak deddu aduna gu mat seuk momit bokku na ci moy wan ginaaw aduna rek wan ginaaw aduna ak li ci bir lepp gis ngeen señ bi wax na ne bama ne beurit aduna dafa la won jupsi mom won ko ginaaw mu wal ma ginaaw ma weyi won ko ginaaw mu wolbuti ko top ma waye duma ko faale muy aqbalat ad-dunya ilay qablu wa bi'atuha fa zala 'anil kablu wa ba'dahu anni aqbalat wa lam amin laha li kawniha dara zulam wa ba'dahu li aqbalat wa inni aqbaltu lillahi wa abkha manni di ci fessel rek bim ne beure niñ ko songé niñ ko baye niñ ko patti ginaaw nga xamne mu jël na wax ne dama jitu aduna top sama ginaaw faalew mako mu daw ba wërma ne bala nga yex ci man faaw nga jégg aduna do jogé ci man ne beure na ño xam dañu top sama ginaaw way topu ñuma aduna ji ma top lañ top wa la yaa zubillah kon deddu aduna gogi ci yi munta ñak ci la bok ak nak sam muy wan ginaaw lepp lo xamne waxuma yu alam waye lulante sax dang koy won ginaaw motax señ bi waxon na wasaytukum ya man ta'alluqu biya fi sirri wal jahri li wajhi rabbiya an tatruku muharraman wa ma kuri li wajhi rabbikum wa kulli mushabih ne mangi len yeen ñi nga xamne da ngeen aju ci man mangi len denk na ngeen won ginaaw lepp lo xamne dafa haram ak lepp lo xamne dañ ko sib ba ci lo xamne sax dafa leunt digal na len yeen na ngeen ko wacc ginaaw na ngeen ko xabet na ngeen dem na ngeen ko sanni fele te jall ci lepp lo xamne dafa leer radiyallahu anhu warda muy l'islam bi set ji rek ci la masdi gawaka bi ci ñu nek ci bi nga xamne mo ci topit moy don ko wakelu sa borom ginaaw bo sabab lo ba nopi nak ndax walam bi anal kasba la yunafi tawakkulan la takuza islafi señ bi neewon na wakelu dakhontu wut ak ngay sabab lu nak waye kon nga doylo sa borom rek fakhultu hasbi rabbi waqtafaytu bihi mo señ borom doynama te doylo nako radiyallahu anhu wa arda agit benen bi ci topit moy muñ loli ci yoy la bok té muñ nak xam ngeen señ bi day xam né ñett la am luñu wax sabru ala am luñu wax sabru fi am luñu wax sabru an sabru ala moy nga muñ ci sax ci top yalla moy yi suñu borom diglé lég mu def ko jafé ci bakkar waye nga muñ sax ci lool néna am luñu wax sabru an moy nga sori li nga xamné suñu borom da ko téré lég di ñu téré doon yo xamné bakkar da koy bëgg waye nga muñ ci sori gi ngi koy séré ak nak sabru fi moy bu la suñu borom téggé am natti nga man ko muñ moy bala yoy nga xam suñu borom man la ko tek doom adama bi kon yoy yep lu nit ki wara samal ak sante ak geleum lepp lu suñu borom dogal muy arida bil qada te xam ngeen lolou señ bi mi ngi yam lolou manam nangul suñu borom dogal lepp mi ngi yam fi señ bi wax na ya rabbi in a'taytani fashkuru wa in mana'ta faridan wa sabru suñu borom boma joxe sante na la boma joxo sante na geureum na fal man wal ata kullu minka la min siwaka wa radisu anka ne ko yaay joxe yaay xagne té xamna né lo def lu bax la izlayaji u min karimin dayru né ko xamna né ku tedd nga té ku tedd lolu ak nga di jogu ci mom muk yow suñu borom fa kullu ma ataytani fa khayru izlayaji u min karimin dayru ak it won ginaaw bindef yep moy bi ci muccu moy fukel bak ñet té xam ngeen lolu lu mën ta ñak ci yoy la kon ma ñëkante ak waxtu wi benen bi ci top nak moy señ bi ñew na ci indina lu mat fukki mbir ci juroom ñaari beet yo xamne da fay jël ki nga xamne moy dox ci yoonu yalla ki sobu bëgg ak suñu borom subhanahu wa ta'ala day jël fukki mbir yo xamne day wax ni nit ku doon tukki ni rek ci aduna ci misal joge fi jëm ben dekk bu sori dana am fukki mbir yo xamne ding ko soxla neena ki dox ci yoonu suñu borom subhanahu wa ta'ala yi dina am fukki mbir yo xamne mom dina ko soxla xam nga señ bi day tuddu li wax ne ki dox ci yoonu yalla mom li mom nangam la ci mom wax ne ki nga xamne moy jog di tukki moy lim tambale ci tariqu ma'asatan jaad lawazimha la budda minha li arbab al iradati fa maqsadun wa huwa ma yufdi ila safarin muy way ba ca warufqatun wa hiya ikhwanun lahum himamun mu bu ci ñeek moy nit ki faaw mom ab jublu way kep kuy tukki ku jugon fi jëm dakaru faaw nga xamne dama bëgg dem dakar loolu lu mu ta ñakal neena ki nga xamne nak day jug mom di dox ci yoon yalla mom jublu way mom manam destination bi nga xamne fa la jëm moy jëmmi suñu borom subhanahu wa ta'ala ak am gëremam neena kuy demit di tukki faaw nga wut kula wan yoon wi neena yow mi nga xamne ya ne ci yoon suñu borom nak ab serigne bu mat serigne moy sab gidiyo kuy tukki faaw mu am yobbal budé tukki aduna ni budé kuy diaa ci yoon suñu borom ni yobbal bi nga xamne mom la munta ñak neena moy ragal yalla wazadu wa huwa tuqa te ragal yalla mi ngi teunku rek ci jëfé ndigal yi ak watandiku téré yi ak di foglu suñu borom subhanahu wa ta'ala neena kuy tukki it baxona nga am gannaay ngir loolu mëna gatandu ci loolu mëna dogalé ci yoon yoy neena ki nga xamne moy dox ci yoon suñu borom it gannaay li nga xamne mom lay am mom moy al wudu moy taqo akum japp kon loolu am sax silahu wa huwa al wudu allazi yanfi an najasati neena kep ko xamne day demit faaw mom war way bum yek manam bo lon joge fi dem dakar tay da nga yek ci auto wala da nga yek ci leneen lu meuna doon neena ki nga xamne moy dox ci yoonu yalla nak mom bala lol sax ab lampe mëno ko ñak loy nitu budé da ngay dox ci guddigi neena lampe bobu nak budé koy dox ci yoonu yalla moy tuddu suñu borom moy siraj bi neena min hasiraju bi zikrillah mënu ñu ñak war way neena war way bi nga xamne nak ki soobu ci yoonu suñu borom mom lay war mom nga xamne moy taxaway auto ci mom neena moy yitte yu kawé moy al himmatul uyad nga xamne dañ ko waxone ko rabbi ashabaka bil himma neena bokku na ci yim munta ñaken moy mu am bant bo xamne ci lay deugarlo ba kuy tukki ba xol nako am neena ki dox ci yoon yalla mom moy takku gi nga xamne dana takku ba deugar ci sobu ci yoonu sharia ak yoon haqiqa waye daldi sobu rek mortandiku lepp loy waj beek yu ni mel neena it bokku na ci faaw mo aw yoon bu mi jaar kuy tukki ku don dem dakar mëno jug rek jaar yoonu luga wala bok xen da nga yag ci yoon lol amna yoon wuñu jaar ngir dem dakar neena kuy dem ci yoon yalla yoon mi ngay jaar yow moy yoonu sharia yoonu sharia wa min lawazimha min hajaha abadan wa huwa shari'atu fi bad'in wa ghayat neena bi ci muju nak moy nit ki munta ñak ay andando yo xamne ñokoy ñom lay andal ci yoon wi waluf khatun wa hiya ikhwanun lahum himamun ki nga xamne moy dox ci yoon yalla nak mom ñi doon ay andando moy ño xamne ay andando yu bax yo xamne dañuy am yitte ju kawé kawé motax gis nga ci alwirdul mahfuz sax señ bi da ci wax ne nga wut ay andando yu bax lolou dafa bok ci chat yi nga xamne ki jëfëndiko wëddu dañ ko koy digal ndax rek kullu kharinin bil muqarani yunsabu kep ko xamne kamay andal rek manam ay andando da lañ duggal nit sax ci lo xamne taxako wona juk motax ñuy bëgg julit bi di am ay andando yu bax kon lolou moy ñaarelu tomb bi ci xasside gi moy li dalé ci bayitu fuk ak ñet li dalé ci bayitu fuk ak ñettel bi muy wey di wey ba ca fa nga xamne moy bayitu ñaar fukel ba ak jurom ñaar señ bi doon ci wax melokanu murid bu sobu mom nu mara mel ak jumtuway yi nga xamne ci la wara dimbaliko ñettelu tomb bi moy yoon yi nga xamne gañu bax ni dañ ci jaaral sen talibé yoy di len tarbiya señ bi wax na ci lu bari tambalé rek ci wax ñom sen bop ñom serigne sof ni wuté né ko ci gis borom martaba la ko ci gis day am xam xam bu wër ci xam xamu sharia ak xam xamu haqiqa doga am jikoy rafet nga xamne kon fofu it fessel na ci critère wala melokan yi nga xamne serigne bi mat serigne deug deug mënu ko ñak moy xam xamu diiné xam xamu diiné mom lu mënta ñak serigne bi wota ci yoon yalla moy bi ci ñëk leneen lu ci top dokke top ak xam haqiqa bu wër ak am jikko nak am jikko lolis bokk na ci melokan yi nga xamne yu mënta ñak la moy wal kullu min jumlati sadati zuratabin ba ca kullu min al khawmi shaykhun alimun wari'un waxit ci xéet yi nga xamne ci liñuy tarbiya seeni murid ñom ñep ma ñëkante ak waxtu wi rek ngir jall ci lool xam ngeen loolu li ci señ bi wax bari na lool ci anam bi nga xamne rek ci lañuy tarbiya mo la señ bi ci doon wax ne señ bi mom daan na tarbiya ci xaal daan na tarbiya ci xaal moy ñi doon taxaw mom ak ñi nga xamne lañu jaan ñew bu ñewé rek mu jox leen ay yef ñu delu war fañ nekkon radiyallahu anhu wa arda motax muy wax ne amna ci ño xamne ci xaal lañu tar lañu tarbiya ñi ay ci wird ñi ci ishaara ñi yu ne mel te xam ngeen señ bi ci masaliku jiraan bi wax na ne ci yalla amna ci ño xam ci benn gis rek dañ ci xol seenu talib defal ko ci ba xaw benen mo ñaxoti xam ngeen ci cheikhu tarxiya bi señ bi di wax ni mi mel deug ñetti charte yam ci wax bokku na ci ne boko gisé dalay soñu ci jaamu yalla gis ki rek sa tig sa be tege ci mom kep bo ci joge da ngay gis ne da ngay gëna am ciawata ci jaamu yalla bu waxé day yok sa xal te yit sa bo jaxaso mom mu yok lay leer te señ modou kharibou so masna net li nenañ ne señ touba radhiyallahu anhu sa bo massa tokki ab jotayam bo ñibé ay bis ga ci top so bëggono def lu señ borom diglu sax doko man dalay tax nga xamne gis giñ koy gis rek lool rek amna leneen lu muy def ci ñom mu doliko ci nak jajj gi mu leen di jajj ak xop gi mu leen di xop mom serigne bi radiyallahu anhu wa arda waxna it serigne soso ni ñi tarbiya murid yi ci defar seeni xol li na ci ñom ci mbax ci yiw ci di leen labiré tab gi na ci ñom yoy yep man na ñeekante ak waxtu rek ndax xamna waxtu yi lu lool rek man nañu dab kon ci digënté bobu lu mat fukki bayit ak lu ci digënté lu mat fukki bayit ak ñaar yoy señ bi waxna ci yoonu señ soso ak ni ñi jaar ngir tarbiya murid yi muy fukki bayit ak ñaar yo xamne waxna ni ñi labalé xol murid yi niñ leen niñ yoré leer go xam dañ leen di teub ni nga xamé ne murid buñ ci xol dañ xam li ne ci mom ak fuñ ko wara jaar la ngir mu bax muy señ bi lañ ko waxon ne ko warabikul wahidin minhum bima yaliqu bihi nga xamne waxna it ni ñi labalé xol murid nga xamne nek ci seen biir rek jaxaso ak ñom rek da leen defa te gis ngeen señ bi neena loolu mi ngi joggé won ci yaronata sallam ku ko am ci señ ci mom nga ko don non ndax leena anas ibn malik wax na ne kérok bi fi yaronata sallam joggé biñ ko dencé ba nopi fegguñ suñu loxol loolu rek kenn ku nek ci ñun yek nga ni sa xol amna lu wañéku tay ngir yaronata sallam joggé gi fi joggé neena joggé gi fi joggé rek kérok tambul nañu yek na ñom amna lu wañéku ci seen xol tuti nga xamne nek giñ nekkon ak mom rek yegé nañ ci lo señ bi neena ci loolu la léré nak ne képp ku don yaronata sallam loolu dana am loolu ci suñu borom sédd lo xamne dang koy jariñ murid nga nekkal mu tejé buntu bi rek ci wax serigne bi am melokan wowo nak ligeyal ko njariñ li am muy touba li abdul muridin sadiqin lahum bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyatin muy beytu ñaar ñeen fukel ak ben ñentelu tom bi mu ñeukante waxtu wi rek mu wax nak ci ngeeneel yi serigne soso am nga xamne mi ngi tambule ci ne ngeeneel li mi bari bari ñi ngi ko amé ci ñaar moy top yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak top li mu fi ba nalu bi khaffi rasulil mustafa rutaban ak nalu bi khaffi allazi jaa al aminu bihi alayhi minhu salati kull sa'ati min al manaqib ma la yahtawi khalam neena jeele nañ ci nusa sallam ci ay may ak ngeeneel lo xamne meneesuko bind bam jeex meneesuko wax bam jeex meneesuko netal bam jeex di lim nak yu bare bare muy minha yoy ngeen di gis muy wax ci khassida gi minha taba min al mana minha tabahhur fi ilmi shari'ati neena jeele nañ ci xam bala ñoo tambali dañ xam al mushari'a xam al haqiqa dogo wote ndax neena tepp tepp wote istiyadun mal irshad qablahu min jalibati ghurur ma shaqawat neena soobu ci yoon suñu borom bi ci wote lu jitu ngay jang shari'a haqiqa neena lolu mom kep ko def da nga sank kep ko lo wisi te jamono ji ñu tollu mom misal la ci lolu wote li mi bari bari nak yi ci teggul ci shari'a haqiqa yep xam nañ ne lo ci xol la xam ne li wutena ak dina lol lol lol ak fuñu mëna nek ci aduna bi nak boko naté moy shari'a moy haqiqa rek li leneen la way du l'islam mom ndax señ bi l'islam bi jup ju set ji ñu xam rek ki la nekkon nekkuton ci leneen lu lol kon lol it fessel na bu baax li imam junayd don wax ne suñu xam xam bi kep ku teggul ci alcorane ak sunna kep ku dul ja ko dul def li yunus sallam waxon mom ku la topit la nga afsada man tabahu ku la top nga sank ko waxna bu baakha bax kon ci melokan ni am ragal yalla giñ taxone ñom ñoñu ni meuna defare sen bop ni nga xame wa annahum afsakhul fusah kulluhum wa annahum lam yaliqu bil ijabat yarawna anfusahum dunal wala abadan ne fo leen gisee dañuy japp ne ñom nit ñepp leen gën manam dañuy wacce sen bop ba bu ñeek sen bop muko motax bu ngeen gisee señ bi yenn waxami leg leg mu waxe anam go xamne boko xamul sax da ngay wax lum def ba tax muy wax li ya sayyidi ana al fakhir al fani wa innani al abd al haqir al jani yow sama kilifa gi man kat may ku xebu ki may ki ku soufey ki may ki jef yu ndaw yi nga xamne yu jejj la may ki def li boma gesu du bax ana al kasul al ajiz al saim ana al balid al mujrim al mulim wacce bopam di wax yo xamne man sax wax deug munu mako wax wolof diko wax ne diko jëmle ci señ waye rek wacce na bopam dal wacce go xamne ëppuna buñ ko mëna waxe non waye lim ci jublu rek moy wanene nit ki bu suñu borom taxawé ñepp ci suuf lañ nek subhanahu wa ta'ala muy tawhid weer gog nga xamne julit bi mom la wara samonté jamono ju nek mu wéy wax ci liñ nekké ci muñ ak ragal yalla guñ gi nekké mandu gi ak rek ni nga xamé né seen lepp dañ koy délo ci suñu borom subhanahu wa ta'ala min hal tija'un ila ar-rahman fi abadin jalban wa dafan bi inha'i shikayat né seen lepp dañ koy jël délo ko ci seen borom subhanahu wa ta'ala moy la seen bi waxon rek mag ni bañ ko wowe mën len fakhultu hasbi rabbi waqtafaytu bihi neena len suñu borom doyna ma teyit doylo nako wax na ñom ñi may wax dal al aymusimatuhum wal hilm daydanuhum dun ad-da'i wa inkar al-maqamat ñi dal xam xam nga len di xamé ak lewet lañ lañiko fo len gisee duñu wote dara ci ay daraja te duñ dakal kenn ko am daraja manam duñ ko soxale kenn lolu di jikko yu mag yo xamne soxla nañ ko lol jamono ji ci masali gis ngeen serigne bi ñoñu mu doon wo ay fukhukh bam nan isbana jahran annama shuyukh hada zaman julluhum fukhukh ne ñu bari ci serigne si ma gis ñu ci bari ci ñom duñ ay serigne way ay fiir lañ ay fiir yu japp nit ñi rek melokan yim leen doon melal bokku na ci yoy serigne bo xamne fo tudde ci mom bokkum serignam mu mer ko yekati ci kanam mu mer ko yaq mu bekk lola kep ku koy def rek koku tegegut ci yoono sax bay wey koku top rek mu jeme la ci lolu sayyidina junayd waxon ne kuko def mo afsara man tabahu lolou ñooñu la señ bi xam la ci masalik ne ab señ deug ko tuddu ci kanamam mu defal ko ku bax ko tuddu ci kanamam mu nangul ko baxam ba bo tuddu safan mu nopi ahmi sami wa basari ma alimtu illa khaira mu jige nak mu tej khasside gi ci li dalé juroom ben fukk khasside xamna ni may dawé gaaw na waye rek waxtu tax li dalé ci juroom ben fukk lu bayit bi ba ca juroom ben fukk juroom ñaar moy lim tejé khasside gi nak nga xamne da ci julli ci nabi sallam day tambulé ne ahina ala faqri salatin tariqatuhum tariqatul mustafa khairul bariyat ne mangi joy gañu bax ñu fi jaaroon ño xamne rek ñak nañ leen bañ dem waye ñoñu seen yoon moy rek yoonu yoonu tibbi sallallahu alayhi wasallam ci lañ jaaroon di tud ginaaw tud na yoonu sallallahu alayhi wasallam muy julli ci mom fum julle ci mom ñaan sallallahu alayhi allazi sallallahu alayhi ma taslimi mursiluhu bil ali wasallam fazu bi jannati muy wey wax lu mat fukki beyit yo xamne da ci julli ci yoonu sallallahu alayhi wasallam ngir rek tud gogum ko tud ne khairul bariyat mu dal ci julli ci mom ci yoon yoy yeb dal di waxat ahina ala faqli salatil ladzina madaw bima madaw min zakhiratin ajibat ma ngi joy gañu bax ñoo nga xamne jaaroon nañ ci ba wey bañuy dem yobale nañ lañ yobale ci ay kemtan ak may ak xewal dal di julli wat ci yoonu sallallahu alayhi wasallam luma juroom ben bayit yu ci top tejj ko nak ci ñaanal sahaba yi ñaanal gañu bax ñu ak ku jaati seenu yoon ala sahabati wa salati kullihum ridwan rabbil aradi wa samawati lolu la señ bi tejjey khasida gi ñu gis na kon khasida la go xamne lima waxon ci jël ben gi señ bi waxna ci melokan señ bu ma señ waxna ci melokan murid bi ni maramel bu bëgge jariñu bu bëgge ag ci dëkk ba waxna ci señ soosu yoon yi ñu jaarale murid yi ngir tarbiyé len waxna ci may yi ñu am ñom señ ci waye tejjey ko nak ci tabarruk ak salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam muy khasida gu go xamne mom bu fekke masalikul jinan da don jangat tasawuf ka ilm comme ben xam xam xokal bu ko am da koy jangat ka suluk manhaj yon wo xamne dañ ci jaar manam le day melni theorie bi li pratique bi ci bopam le la ta señ bi di soobu wala bi mi dogo soobu mbolo mi la li bi mi soobu ba dox ba agla motax ñaari waxi ni di wute lol lol amna geneen khasida guñuy wax bakaytu gu señ bi bindat go xamne fukki bayit la ci li ba ci gis bok xokala melne mom la ci don defat ci benen anam nga xamne lam waxon fele diko ñaan fi day wax ni suñu borom may na ko fi nga xamne bu fekke xoka bidayatu suluk la bi muy tambuli soob bi le ci nihayatu suluk la mom moy bi mu soob bob ag nak nga xamne fele mang ko tambule ci bakaytu khablu ala sadatina wati tabakil aradi alayhim kas samawat ne bu ñeuk joyon na fi ay gañu bax yu fi jaaroon yo xamne asaman si dalen don joy suufi dalen joy muy def nak beydu mu indi won fele mu soppi nim ci waxe won bu ñeuk mu ne won abki alayhim wa arju mangi joy mangi len di joy di yaakar ci li amé ci ngeerum suñu borom bim ñewé ci bakkatu mu né wa hustu ba'da bukai ma malaktu bihi ridwan man fihi ghabu bil halawat né bama len joyé nak ginaaw bi suñu borom defal na ma lo xamné ci la amé ngeerum suñu borom mom nga xamné mom lañ faddu won ci diko jitiko jaamu bam démé feulé ci bu ñëkk ba mu waxon né ñi may wax kat soufi dañ len di joy guddi dañ len di joy ak beccegi ak suba ye ngoni bim ñewé fi mu ne inna shuhura akhillai ma'an wa kaza sarat jami'u layali kal ghuduwat ne suba ye ngoni ak beccegi mujj nañ nek samay xarit legi ñom ñep sopuma jappé ma seeni xarit ngir jëf bu baax yi nga xamne mom la ci nekké bam fele mu ne won kanu ibadan bi ta'atin li rabbihim wa kana jallaluhum rabban bi minnati ne gañu baax ñi ci xoxa dañe won daño saxon ci top yalla ba suñu borom gatandu len ak xewal fi mu ne sabaqtu bit tayyi khawman jahalu zamanan ne suñu borom dimbalena ba amna gañu fi jaaroon ñu doon jëf jëf yu baax waye rombu na len ci ñoddi guma suñu borom ñoddel mbir mi ahyul ashiya liman yahbubu minna ñuy daan nañ dundal waxtu wu ne waye suñu borom ñodd na ma ba ma romb len di wey ñoñu nga xamne ñu fi jaaroon lañ sabaqtu man lazamu ida malikina bi kawnihi liya za fawzin bi jannati ne rombu na len ci luma suñu borom baaxé rek fele mu ne won kanu ya'uduna tarkal layli ma shiba'in min al halal min asbab al musibat nekat gañi may joy ci xoxa dañe won bayyi wird ak lek lu dagan ba sour dañ ko jappé lu indi musiba bim ñewé ci bakaytu mom bimi wax liko suñu borom defal ci lolu mune nawmi khiyamun ka awradin kitabatuna akli halalan yaqi kulli al musibat ne samay nelaw suñu borom defal nako mom defal namako melni ak jaamu yalla sama mbind dafa melne bumay bind day melne ma ngi tok di wird ne lek lu dagan nak buma koy def suñu borom dama ci fegal mbolem ay musiba sama lepp la ci ar nga gis nga xamne gis nga lam doon ñaan lu ko upp fuf la wax ne suñu borom dafa defal nako ko ci li yu bare bare wax nako nawmi izal laylu arkha sitrahu ni'amun ne su gudd jotey bamay nelaw sax buma doon buma gemme beut sax suñu borom ay xewal la ma koy defal lolu moy limi wax rek nawmi ibadatu rabbin la sharika lahu qalbi yudabbiru ayat turisul hikama moy sama yi nelaw ak jaamu yalla radiyallahu anhu warda fi am wax ne jaayon nañ lepp lu tiaxan jende ko sen borom subhanahu wa ta'ala fi mom mu wax ne jaay na ay tiaxan jende ko suñ borom ne bama nekké ci geejgi jaay na ay at yo xamne diyal nak suñ borom mu teraleemal ci geejga lo xamne ci la jaay lepp lu lool radiyallahu anhu warda nga xamne lepp lu mu don ñaan ci xoqadal bim ñewé ci bakaytu gis nañ ne luko ful luko romb fuf wax na ne suñu borom defal nako nga xamne li ci ñeël ben dox bi la xoxa muy bidayatu suluk bakaytu nak di ci mujj ge muy nihayatu suluk muy bim doxé ba ag nak ba am lim doon wul lepp nga xamne li mom ci at mi tambali and ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam rek mu diko terbe ci lako defal muy xoxa kon ñu ñew ci tejte rek te ma jox suñu cheikhuna kaddu gi buñ doon tej rek li ñi ñëk wax moy wax ne khasid ko xol khasid ko xol bu kaw gi niko señ bi bindé muy jëmmal lu am solo moy man nañ ne départ bu bess bu señ bi am ci atum 1311 bayyi lepp te japp ci jëm yoonent bi sallallahu alayhi wasallam lolou dina fessel bu baax ne tasawuf bi señ bi don wote moy deug gi deug gi tasawuf gi nga xamne mom lañ xawon mom muy tasawuf asil biñ naw biñ xamone muy tasawuf bo xamne ci sharia ak haqiqa kep ci la tege amul leneen lu ko ñettel señ tuba lim don wote sharia ak haqiqa amul lu ko ñettel amut ñaar yoy kep lool moy bi ci jitt moy kon moy l'islam jëf yoonent bi sallallahu alayhi wasallam indi won rek ci la nekkon moy bi ci ñëk ñaarël bi moy khassida xoxu bu gaaw gi dina fessel bu baax señ bi fim tegon soobu ak ñim andalon señ bi ak ñiko wiss won fim leen jaarale won ba tax ñu am li lool dina fess bu baax fi khassida gi nga xamne li ci señ lim ci wax lepp señ basir neena señ bi bopam la ci wax ak murid yi nga xamne ñoom andalon ñettel bi it soobu ci yoonu yalla ak tarbiya wax deug nak ponk bu muñta ñak la ci yoonu señ juwaawi luñ ko lum tasaro tasaro wala lum ñaka tasaro wax deug nak ci ponk yi muñta soppiku ci la bok anam giñ koy defé man na soppiku waye tarbiya muridi lolu mom wax deug ci li tax murid gi doon murid gi ci la bok ma identité murid gi tarbiya ci la bok nak wax deug lolu ci liñ ci yangaté ci la bok ñentel bi moy né masaliku jinan gi nga xamné ñu bari japp nañ né moy tasawuf señ melna né hokka gi nak mo gëna nek deug deug tasawuf señ bi sax nak mom té bu féké né masalik da ci doon jangat jëmmi xam xamu tasawuf hokka mom da ci jangat jëmmi yoonu tasawuf ci bopam ci ku koy pratiquer ku dem ba mos ba xam yefi lim sax deug kon lool yit fessna bu baaxa baax ci né bu ñëk bi señ bi da ko defoon ginaaw bam tambulé rek masalik señ banko talifon ci jassachine muy jooné ñet témer ak ñet ci mbacké bawol muy bimu tambulé wote ak rek bi nak ming ko tambulé ming ko def bimu yeggé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tuti rek muy assassin di jooné ak ñet témer ak fuku ak ben nga xamné gis nga né digënté bi juroom ñaari at ak la waye dox bi gaaw na lool ci ndimbalu suñu borom subhanahu wa ta'ala man nañu wax rek né xoxal bu kaaw xassida la go xamné day melal résultat bi nga xamné señ bi ak tarbiya am na ko fukkat ginaa bimu wote ba nopi señ bi ci assassin la wote bim démé ba ay assassin moy jooné ak ñettéme fuk ben ñim andalon fim leen jëlé moy ci mbolom ma ca khalu safihun ak ma ca khalu liqan moy ñu bëgg pañu tam aduna ño xamné ay mbiri suñu borom ak soobu yitelu leen fofu la dem tibb fu ab lim jaar ak ñom fi ci fukkat mu indi fi ñi muy wax ci bir xoxal bu kaaw muy ay nit yalla yo xamné mat nañ sekk leen seen borom don doye subhanahu wa ta'ala benen bi ci topé it moy xoxal bu kaaw man nañu ne ñaan gu nangula ci la señ bi doon ñaan ci matabul fawzain bam ñëwé ci matabul fawzain ci washashin muy juñu ñettémel juroom ben lam ci doon ñaan bim ñëwé ba ci juroomi at ginnaw bi rek moy liko señ borom may muy ñi muy melal ci xoxal bu kaaw bam ñëwé ci tuba gi lam waxon moy shakartuhu li annahu qad saqani li watanin bihi nafa ma aqani santna suñ borom ndax wamatna ba indi ma ci fi nga xamne yima la galal ko mom dak na bi ma fi accé waye bim fi defé juroomi at rek ci la taxaw wax ñi mu wax ñi ma andal ne ni lañ mel te moy deggi deggi nit ñu mat sekk de len sen borom lu doye subhanahu wa ta'ala waye it bokku na ci liñ ci jangate moy it ne señ bi juroom ñaari at rek la def ci biir Touba gi ci juroomi at ñek yi ci la liggey li mom manam ci la am resultat bi ci xol bu kaw nga xam dang ci gisee ne kon bu doon Touba bi genn wuñ ko fi ci dekk bi digënté bu gatt señ bi dana fi liggey ci réew mi ci walu tarbiya ak defat nit lo xamne ken dootu ko wax mom genné giñ ko genné réew mi yaq na lu bare bare bare ci liggey bi nga xamne amon na yene liggey ko ci biir nit ñi ci tarbiya le motax mu jigi daan wax sax ne sama ciat bokku na ci munuma tok Touba defa jangat defa jangale ak defa yare nima ko bëgge nga xamne kon genné giñ ko genné dekk bi donte lam ci jëlé moy lam wax señ basiru mawahiba la tatanaha ay may yo xamne jeex mu ko waye téréwul ci mbirum sayer mi mom yaq nañ lu bari ci projet bi nga xamne amon nako ci fassiyene defal nit ñi ci biir dekk bi bimu fi nekké ndax yar bi efficacité da ci am bu baaxa baax manam yarub señ bi señ balon da ci def tawfiq bo xamne digënté bu gatt kum ci génné rek nga don lampe buy léral mbolo mu dul jeex motax gis ngeen ñu bari ay ñetti at ak ñaari at ak amna ño xamne sax li leen tarbiya gën na neew lool kon lool yit dinañ ko jangate ci waxtaan benen bi ci topé moy dinañ ci jangate ne khassida señ bi lu bari ay madjal la ay aspect ci nek moy khassida yi liñu wax tadmin señ bi da ko ci def te lool lu fess ci mbindam la moy dina ñew di tagge yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di jangale lenen dina ñew di jangale tawhid di tagge suñu borom subhanahu wa ta'ala di jangale wala tawhid gis nga ci khassida gi ne man nga ko jël mu melni téréb xam xam bu ñu jang di ci jang tasawuf man nga ko jël mu doon téré bo xamné dañ ci julli ci nabi sallam ak nak leer gi ci khasside xokal bu kaw nga xamné mom ñukoy durus xam nañu li ci rek deug deug mu bok ci khasside yi nga xamné kuy dox té bëgg sa dox gaawit bok na ci khasside yi nga xamné dang koy takko benen bi ci muju rek moy nak li señ bi ñi señ bi di melal ni ci xokal bu kaw ci mbax ci yiw ci deugmal seen borom wan ginaaw luddul mom lol de lu amone la mom lol mom lu amone fi ci barab bi la man nañ ni ñi señ bi wax mom ñi ci ëpp jaar nañ fi ñu togon tay lul ben du ñaar du ñet ñen du fukki yoon lol nak société bi nak buñ ko mengale fi fi tollu fi ne mom dess na bu baakha baakha baakha baakha baax fan la déssé ak kañ la buum gi dag nak nga lu xam waye lu melne xéetu rupture xawna am tuti bo xamne kon yëkëti waat yitté yi dello ko ci la señ bi bëggoon ci ñun jaadu na ci mourid yi rawate na ndaw ñi nga xamne dañuy dogu dugg nak ndax ñi señ bi defaloon ni ñoom ay ndaw lañ mom ñoo xamne da naka kenn amu ci won ñun fikkat wala ñi ci amon ñun fikkat ñu ñi wañi la kon ndaw ñi war nañ ca jangate ci ne ñi señ bi di melal fi ay ndaw lañ won mom ñu jaay seenu ndaw nak jënde ko suñu borom subhanahu wa ta'ala way jumtuwa yi fi señ bi ba yi ci gëna jappandi ngeen ñu mëna am lool nak dala jitt wu ci jumtuwa yi muy al-wirdul ma'khuz muy khasidam yi muy yaram bu baax bi rek nga xamne serigne ci fi nek sepp ci lañuy wote muy yoon wo xamne buñ ci yaale buum ki dox suñu digënde serigne bi du dañ ci japp duñu recc te buñu reccut rek lam waxon mag ñi mo ci neene lan yatula sanadukum su ngeen jappé ci man buum gi leen doxal ak yunus sallam duguddu inna ma ana wahdi man mi rek ngeen di wax ma agal leen ci yunus bi sallallahu alayhi wa sallam kon ci teunk loolu lañ wax moy khasida la go xamne niko serigne basir waxe rek serigne bi da ci melal gañu bax ni waye di ci tawriya moy day wax ñele fekk ñi la bëgg wax neena bi mi wax rek bopam la doon wax ak mourid yi nga xamne ñom la bokko nekkal fi ci dëkk bi mu ay mourid yo xamne dañoo jaayoon seen lepp jënde ko seen borom subhanahu wa ta'ala tam jël ko lool nak waye biñ doxé digënté bu gatt suñu borom gattandu leen ak mbaxam ak katanam ak yeen ma leen bi nga xamne amna fu mu tambalé waye amul fu mu yom kon téré bu melni xokal bu kaw war na doon bo xamne jangukaay yeb dañ koy jël diko jang mourid bu ne lum neew ne war na fexé ba xam la ci ne jamono ju ne mo jël daf kem katanam xam gi nak ajuul ci jang ko ci arab noko jange rek baxna waye fexé ba xam la ci nak rek ndax bokku na ci li señ bi bëgg ci wa kërëm ñu mel non li dal moy li ma bëggona wax ci tombu bi ma ngi jéggulu nak lepp lo xamne rek lu ci gattañ lu la mujuna di teunk waxtaanu sax ndax melna ne li ma indi won xawna bari tuti waye rek ma ngi yëkëti wat kaddu gi diko daanelé ci lima ko tambalé won te moy sant suñu borom julli ci yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam di tuba suñu borom diko jéggulu di sant sëriñ bi tay jéggul bu baax baax fi ñu nekk jégué na barab bi lol waron nañ fe nekké leneen lu lut rek di wax di yëkëti ay kaddu yu mel waye lepp luñ ci def lu yëllawut ak wol maam ju tedd ji rek ñing koy tuba suñu borom te diko ko jéggulu lepp lu ci jup lu jup rek lañ ma doon wax lo lepp lu ci dëngit lu jup rek la bëggoon wax wax dëgg kon ma ngi ñaanal cheikh mohammed muntaha mu yagg fi lol te and ak wër naal bi mu fassiyene naal fi ci barab bi yalla na ci suñu borom def ndimbal def ci kemtan def ci tawfiq mu ag nako suñu bi bëgge lolou yomul suñu borom lol di jéggelu di siyaré bu baax wa daaira bi di wax fa tabarakallahu hasanul khaliqin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: tayir ta di batin legal kuma jo
1: tegulen ma kentub dati ku bax ki assalamu alaykum wa rahmatullah
2: bin khari
1: mbake
2: repris mouridi
1: waw
2: dal li mouridi war way yalla na ci tak ma do yalla nga ci
1: jot ay way ay way amin amin amin
3: Jala la jara ngo, terdile jara na sedigol balai.

Ya la la ya la la.

ليتان اي واي dama bir ne inshallah ñaani mi ñaan ñu ci yoon lemi dalé mu riir may ñaanal muy ndamar joju naana mi ci yoon yi ene sa deku ay wote lu ci ñaan gëm na inshallah rep suñu borom dina ko def ndax dañ na mag du yalla ko yag na ak mom dañ na yalla nga guddi fani mag mo gën yalla nga leneen wax deug yalla ñaan nga ci xol la koy jëlé wax deug yalla ñu ko ñaanam baaxa baax moy yalla fi yag lu tebe ba señ Touba ya xarit lo mag lay yobante ni yo gi ja ak ndokel xamna ko ñu def noné xamna inshallah ñaakon dañ ci ñëwaat suba jaam ci yor yor féké dawuma

0: Halaman Halaya Tabarakallah Akbar Kirlo Bah Assalamu alaikum warahmatullah
1: sing ñu xam nañu da nga son wax na nga dem do limi sante inshallah
0: upp na def de sin dam kan dana metti de te je kay wër yaal dama kay la kay da kay menci ni way da ma xamne mom suma addu tan rek dalam ñu xaw ci ay kon man damay dal sin dam aju mbeleg sin dam mang aju mbeleg
2: Barul ilmi ibnu khawzan
3: say
2: ma dana ñu mustafa di tam daan tay bu len yak deñ de ko fal de ko ñi tay bi ko leer yanan mu ñi rabbam bi tay bu ba yalla nako may ban lu lak ci me amin ba le maratan te mu may ko tay bi tay su tu bam ba du ga tay du gal le na tay mu ko do me gay ne bu ma ge ku yer daw ba ha ba ba ko